inkosi ingiphe ukudla okusha ukuze wena ukwazi ukudla ukhule enkosini. Ihlale njalo yehlisa izambulo ngokwezwi lakhe kimi. Okwesibili futhi ongangikhulekela kukona ukuba inkosi izandise nezami iy'nsuku zokuphila. Njengoba kungenye izinto nami ngikukhulekela kuzona ukuba nawe inkosi ikwandisele iy'nsuku zakho uze ubone impumelelo yakho nempumelelo yabantwana bakho. Ungadluli kulo mhlaba ungakakudli okuhle kwezwe. Ungakufici ukufa umshado wakho usanje. Wena owaziyo ukuthi unjani. Ungadluli kulo mhlaba lingakafezeki iphupho lakho. Ungakababona abantwana bakho bephakama phambi kwakho bebusiseka. Khona umntwana wakho nje othi yabona nje ngiyambona nje lo muntu. Ngiyambona lo mncane kodwa nje uma ngase kushintshe lo mdala. Nami ifuna wazi ukuthi ngihlale ngikukhulekela njalo ba inkosi ikukhumbule kulokho. Uma kula usebenza khona awukho happy, mhlawumbe uphathekile kahle noma usebenza kakhulu kanzima kodwa uhola kancane. Ngiyakukhulekela ukuba inkosi isishintshe leso simo noma inkosi yona ngamandla ayo amakhulu. Ikuvulele omunye umsebenzi omuhle kuyoba njalo futhi akuyikushintsha lutho eminye imithandazo engihlale ngikukhulekela kuyona mangihlalele nenkosi uJesu ngixoxa nayo ngawo. Noma makwenzekile nje ngathola noma iWhatsApp noma iSMS noma inbox yakho yesicelo nje semthandazo. Ezinye zezinto engihlale ngikucelela zona ukuthi iphume naleya mali yakho esinesikhathi eside ivalekile. Uma-ke kusenhlizweni yakho ngempela ukungifisela mina okuhle kuye ngiyamfisela ubaba uCwezu noma ngabe yini adlula kuyona ukuthi uNkulunkulu aze amsize ngelinye ilanga sizwe sefakaza ethi kwake kwaba buhlungu kwake kwaba nje ngake ngeza ukuthi kwake kwaba buhlungu kanje ngake ngabhekana nalo kodwa bukani manje. Uma kuyisifiso sakho leso ngami, nami ngifisa into ethi ayifane naleyo ngawe. Ukuthi inkosi nawe ize ikukhumbule. Ikubeke kuleyo ndawo la kungekho khona okushodayo. La khona oyothi mawuciphiza ibhathini izinto zenzeke. Mawuke wamemeza uNkulunkulu wathi inkosi bheka ngakimi abheke ngakuwe. La uyothi mawuthi ubheka ibalance iyemali yakho ebhange. Uthi hey muhle uNkulunkulu wazi wathembeka. Imthandazo engihlale ngiyikhulekela kuwe. Noma ngabe sake sahlangana noma sikaze sahlangana. Kodwa eminye imkhuleko yami. Umntwana wakho usejele noma wena qobo lwakho usetilongweni. Ngiyakukhulekela egameni kaJesu. Uba inkosi ikusize khona lapho. Ifiso ezinhle kanjalo ngami nami zinjalo ezami ngawe. Ezinye zize zingenze ngize ngizile ukudla ngenxa yakho. Ngithi inkosi khumbula loya, khumbule loya, khumbule loya, khumbule loya, khumbule loya, naloya, naloya, naloya, naloya, naloya.

into ke engakunikeza isiqiniseko ngayo leyo ukuthi uJesu namandla njengoba nje alinqoba ithuna unamandla unamandla okusilwela unamandla okukulwela unamandla okukukhulula unamandla okuba awushintshe umlando wakho unamandla okuletha ukuthula empilweni yakho unamandla okuletha injabulo empilweni yakho unamandla ukuba akuphakamise awubafowethu

ukudla okuba kuphi ekhaya. Mhlambe la uhleli khona kunomsindo kuyabangwa kubuye kubangwe nomalume. Noma kubuye kubangwe noanti nabanye asebashada abathathwa amadoda abo baba nemizi yabo. Kodwa uyabona ukuthi ihlo labo lisawufuna lo muzi. Noma sebashada baze bakhishwa ngebhokisi leli likhishwa makushada kodwa uyabona ukuthi kusanombango. Ngaleza indonga leza. Ngiyakuthandazela ke mina ukuthi inkosi ikuphe owakho umuzi. Ngoba uyabona njengoba uyilwa kangaka ngibatshelile kwamashu nge-Sunday edlule. Kanti uyabona njengoba kunalempi ekhona nje lapha ekhaya kuloku kubangwa indonga. Sasekhaya nabantu okuyibona abakhayo sebashona. Umthandazo wami ukuthi ungadluli emhlabeni ungakabi nendawo eyakho. Ngoba namanje kusalweka ngoba ukhona. Mhlazane ukufa kukuficile. Umbuzo ke enginawo ukuthi izingane zakho seyivuthwe ngokwaneleni ukuthi zingabhekana nalo okulwisayo ngalowo muntu. Ungixolele uma lo myalezo ongawona owakho. Ungakhohlwa phela angizelanga wena wedwa. Baningi abantu engikhuluma kubo enganiphela ngumprofethi kaNkulunkulu ngeshwa angiyena upastor umprofethi kaNkulunkulu ngikhuluma ngezinto ezizayo nezinto abantu abadlula kuzona bengangitshelanga ngiyathandaza ukuba inkosi ikupho kwakho ikupho kwakho uma ubona abantwana bakho bese bancane okwamanje ngiyathandaza ukuba inkosi ikugcine ubabone bekhula phambi kwakho uze udle inyoni zabantwana bakho uyakuba njalo ngeke kushintshwe ilutho le nto ke ngiyikhuluma kuwe ayibe njalo nakuwe uyikhuluma kimi ungakhohlwa uJesu namandla uJesu namandla hey leso sikhathi la ikweletu ziyoba hey ziyophela nya laziyophela nyakho uyabona sengikhokhe konke angazi ngenze kanjani nami kodwa inkosi igcine ingisizile sengize ngakhokha konke sengihamba ngikhululekile angisena mahloni ileyo nto engikhulekela kuyo iyona engikhulekela kuyo futhi iyona le bekufanele uyizwe mhlawumbe nawe wazi ukuthi ihlangane kanjani ngalesi sikhathi engani phela ke umoya kaNkulunkulu uphephetha lapho uthanda khona ama ukuthi use businessini la uyothi mawuvulile businessini uthi mawuvala ngo5 noma ngo4 noma ngo6 ntambama noma ngo7 ebusuku uthi awu bafethu ngiyenzile iprofit hey ngiyavuka ekuseni ngiyobhenka iyona nto engikhulekela kuyona ngikholwa ukuthi nawe iyona nto oyikhulekela kimi mhlawumbe kuneyindonga eyithuli nje engathi eyikhamisile nje wathi uyaqala kusaqhubekeki inkosi ayikugcine uzube nawo amandla ngoba ukwazi ukwakha umbuzo omkhulu ngiyazi ongayibuza kona ngoba umuntu nawe ukuthi lokhu kuyokwenzeka kanjani ngingenamali kumanje ungakhohlwa ukuthi umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo izwe nabakhileyo kulo ngokuba yena wawusekela mhlawumbe kukhona le nto nje mntanami othi ngifisa nje ukuthi uNkulunkulu angibekele ugogo wami khona into engifuna ukumjabulisa ngayo khona into engifuna ukuyijabulisa engifuna ukujabulisa ngayo uma wami ngiyakukhulekela egameni kaJesu uNkulunkulu akugcine amgcine naye kuze kufezeke lokho mhlawumbe unabantwana uzele njenganami la inhliziyo iyafisa izimo ubone ukuthi zikucindezele mhlawumbe futhi kwesinye isikhathi uzuthukeke nje lapho inhliziyo iyafisa ukuthi ibenzele abantwana konke ngendlela abafisa ngayo kodwa izimo zinqabe mhlawumbe sewuzofika esigabeni nala uzuthukeke khona kube ngazuthi umuntu ongafuni ukukwenza lokhu kanti uficwe yinto nabanye abantu ebaficayo ngiyakukhulekela ukuba inkosi ikubeke size sishintshe lesi simo lakuyothi ma kufoniwe nje noma mayithi ingane yakho icela ukuthi uthi asigibele mntanami noma uthi gibele sihlangane edolobheni ufike uyenze into ngokhesha ungavula isikweletu awukuyoba njalo bafowethu maduzane kuyoba njalo engakabuyi uJesu le sizoyibona uNkulunkulu esimkhonzayo unamandla okukwenza lokhu.

Bala izibusiso nomdebo buthelezi yebo kuona umsazi wakho izwi lomzansi nangale kwaloko namhlanje umyalezo wethu emva kwa 5 uthi inkosi ijwayele ukuba kube ngazuthi ikubukanisa nabantu kanti ibona futhi abantu ezokhombisa ukuthembeka kwayo kubona Miyalezwa namhlanje. Inako lokhu inkosi yokuba kube ngazuthi bonke abantu bakubona. Kakhulu ukuhluleka kwakho, ubunzima, ukushayeka kwakho, even ukugula kwakho. Ube yiyona ngxoxo abantu abayikhulumayo. In front of you, behind you, ijwayele ukuba ibavumele nje abantu. Ukuthi kubeka ngazuthi kuba njalo. Kodwa ibe yazi ukuthi ngasekugcineni yiyona izokwenzani. Iwona umyalezo ke sobe sikhuluma ngawo. Angikumemeke namhlanje nakusasa uba ngizokhuleka kanye nawe. Ngihlale ngikhona lapha eSangro House mawuzwa nje emoyeni wakuthi engathi ubaba wami baba uCwezi kade ngagcina ukuba akhulumizwe kimina. Ibonani ubuso nobuso noma ngibeka izandla ngasebenzisa le nombolo ewu 031 065 0361 yasehhovisi ufone suwela ngokwara 28 bakuhlela appointment yanamhlanje noma yakusasa ngithena ke u 031 065 0361 ngiyakholwa ukuthi mayingabonana khona inkosi engakwenzela kona eyesibili kungaba u 072 57 88 586 072 57 88 586 Ngakuhlwa ke wona myalezo sobe sikhuluma ngawo kusasa siku 114 njengamanje ngiyakholwa ukuthi uma nawe ungachofa ulike singawushaya 200 singakafiki ezweni kaNkuluNkulu so like nawe nawe ulike nawe futhi uphinde ulike Ngithena ke umyalezo wethu wanamhlanje sokhuluma ngawo ngale ka 5 ukuthi inkosi inako lokho kuba ngazuthi yakuyekela kubantu bengathi bonke abantu bayabona kanti iyazi yona ukuthi ifuna ukwenzani wena nje beka phansi umoya uthi inkosi yenza lokho wena okuhlelile ulethembe icebo layo inkosi uJesu noma sekubuka ngazuthi likubukanisa nabantu Au! Aibo! Tato monga wula!

0: trouble. Hey,
1: Oh, bafethu kuphoxa sona nje isikhathi ngiyacela nje ngizobuya ngibuyele nje kule ngoma ngifuna nje ukudayisa nje kancane kancane nje kancane bafethu emva lokho ke sobe sesibuyela futhi kuyo kanti nangale nje kwalokho ewe
2: Ethema papa
3: buti
2: ucabanga ukuthi lento yokuqokelela iglasi izosebenzela
3: Oh for sure
2: awubona ukuthi ingakanani iglasi ethu leselo like us Yebo kodwa phela kumele wazi ukuthi uyilanda kuphi
3: Yingakho senza ubuhlobo nendawo esisebenzisa iglasi kakhulu Bheka senza imali
2: futhi asilindanga bhodlele lodwa la nelinye ngale
3: Ne man sikhuluma nabantu bamataveni abayiphasi imicimbi wonke lo muntu
2: Yebo ke ngoba phela uma uhlanganisa lawo mabhodlele waqokelelayo aqine maningi

Sithi yithi laba abangumsebenzi wezandla zakho. Profeta uqondise ukhulume ngalo izwi lakho. Ukhuze ngalo izwi lakho, ukhuthaze ngalo izwi lakho. Siyamelana ke nayo yonke imimoya yobumnyama. Namacebo esitha esingusathane esimelene nokulalelwa kwezwi lakho ngalesi sikhathi. Yonke imisindo emelene nezwi lakho. Siyamelana nayo ngalo igazi likaJesu elinamandla. Ngalesi sikhathi ke Baba ongcwele sehlule ngalo izwi lakho. Ngoba lona linamandla. Uma siphethe lona kuphelele kithina. Asishoti ngalutho. Ngakho ke sinikela ke impilo yethu kule nkonzo. Oyivule kulo msakazo. Oyivula futhi nakule platform kaTikTok ukuba size kuwe. Nazi inkulungwane zabantu ezilambele ukuba zizwe ukukhuluma kwakho. Khuluma thina sizolalela. Futhi ke siyakholwa thina bokukholwa kulo msebenzi sewenzile. Ngoba kukho kuqala wena Nkulunkulu ungakakuqedi. Yonke imikhukhu kaSathane mayishe. Ukukhuluma okuphambene nentando yakho makushe ngalesi sikhathi. Kodwa kukhulume wena wedwa, ligcobe izwi lakho. Ligcobe izwi lakho. Awuthungiswe ke ubatshazwe njalo ngalo msebenzi omuhle ozowenza namhlanje. Sifundise ukuba singalijwayeli izwi lakho. Ngoba linguwe uqobo. Konke lokhu sicela sikubonga futhi sikwamukela egameni likaJesu Kristu ophila kuze kube phakade nozobonakala masinyane ezolanda ibandla lakhe. Amen.

Hole intethile engingagadla ngayo kusibani bani bafowethu sithi siphila kube kukhona abantu abasilolela imimese abanye sithi siphila phakathi kwabo kuba ngazuthi bangakithi kanti abekho ngakithi bangasisitheni kodwa bebe behamba nathi Aba uma beke bayibona leyo nto ewukushayeka kwakho kwesinye isikhathi ababinandaba nobuqiniso bayo kodwa ngoba bayifumene lento abebekade beyifuna bayayithatha bebe beqala beqhubeka begadla ngayo ningilalele uma ulahlekelwa yinto kukhona abantu nje empilweni okungafisi ukuthi ungafinyelela endlebeni zabo ukuthi ulahlekelwe yini bese kuphinda kuba khona nohlobo lwabantu eke ithi noma impilo ikushaya ngenhlupheko kangakanani uthi noma ngingahlupheka kangakanani sengathi kodwa ngingangaya kusibani bani Ngidlalela umnyalezo namhlanje. Abanye kukuthatha isikhathi ukuba ubabone abantu abayi yilolu hlobo. Ningilalela. Abanye kuba ngazuthi bakugonile bangakuwe. Abanye kube ngazuthi bayazwelana nawe abanye impela baze bakumbathise mawugodola. Kanti bayazi bona. Kukhona abantu okuthi mawugulelwa noma ngabugulelwa ingane. Ufise ngathi kungangafinyelela kusubani bani. Ngoba uma ungase uxoxele yena noma kube khona nje umxoxelayo ukuthi ingane yakho iyagula. Angaba nento ethi ngangishilo. Njalo kwesisikhathi kube inhlupheko nje ukuthi uma engase azi nje ukuthi usibani bani udlelwe imoto noma impela udlelwe umuzwa khishwe endlini noma iflatini noma kuphi lapho noma ukhishwe umastende ukuthi hey sengathi noma bangabona abantu kodwa azangaboni usibani bani yazi abanye kuye ukuthi noma sebethutha endaweni ethile bathi ngifisa ngathi angangabona noma sengithutha Omunye benento ethi ngifisa ngabe ekuhluphekeni kwami noma sengishayeke kangakanani ngibheka lapho ngingahluphekela ngakhona sengathi kodwa ngingangaya kuma sibani bani bakhona abantu abanje abanye sizalwa nabo abanye siphila nabo nje kanti abanye sathi sibheke amaphupho ethu bawayeka bona awabo bagada awethu ukuthi abhekephi baze bagcina bona bengenalo elabo ikusasa ngoba bekhathazeke ngokuthi senzani nobani kuphi sitholeni sithengeni sinomuzi sinomuzi kuphi unjani lo muzi mawunemoto imotoni uyithenge ngocash noma uyithenge ngebhange kukhona uhlobo olunjalo lwabantu Laba bantu ngendlela abakhathazeka ngayo ngawe bayayiyeka eyabo impilo badile nawe. Kanti abanye kuba nabantu ongathola ukuthi bayajabula uma sibani bani ezwana noma mangithi uma uMamkhize ezwana noMandlovu. Bese behamba befuna into engenza ukuba uMamkhize noMandlovu bagcine bengazwani. Mhlazane kuvelile into ekhombisa ukuthi sebexabene. Igcine indaba seyiyeyabo. Siphila phakathi kokwalabo bantu. Abanye siqala izinto nabo kube ngazuthi bahambisana nathi. Kanti ayikhona. Ayikhona. Bebe siphelezela nje. Kanti abanye
abancene ukuba bafike bazinqumele bona ukuthi baphumile kithi ngoba bethi asi

Lapha ke bafowethu kule ncwadi sitshelwa ngomuntu owayinesimo esithile sobumpumputhe. Lobu bumpumputhe babuphakathi kwabantu futhi kuyabonakala ukuthi laba bantu babemazi, bembonile, bembonile nasekuzalweni kwakhe. Ngoba uma ubuka umbuzo abawubuzayo uyakhombisa ukuthi laba bantu babengenampilo, babeyinakile impilo yalendoda eyimpumputhe, futhi noma kunjalo babengenalo uncedo abangayinceda ngayo ebumpumputheni bayo. Bafundi, ngicela chapter 9 wale ncwadi kaJohane ufunde wonke ngesenu isikhathi. Aphelani ke bafowethu lapha kuverse 1. Wathi edlula wabona umuntu owayeyimpumputhe kwasekuzalweni kwakhe. Abafundi bakhe bambuza bathi, Rabi, ngubani owonayo lona noma abazali bakhe aze azalwe eyimpumputhe na? Waqala ke abafundi babuza uJesu ngale ndoda eyimpumputhe. Bafuna ukwazi ukuthi ubani onile ukuze le ndoda ize ibe impumputhe, izibe ndala kangaka. Kungabe yiphutha labazali bayo noma yiphutha layo qobo na? UJesu waphendula wathi, akonanga noma yena noma abazali bakhe, kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkulunkulu. Bafowethu, kukhona izinto ezike zikwehlele kanti uNkulunkulu usemsebenzini. Aningizwanga ngithini? Bani ngabe kade niyithathile leyo clip? Kukhona izinto ezibuhlungu ezike zikwehlele kanti iNkosi isemsebenzini, abantu abangazi noma abakhapheli bakho abangazi. Kuye kulahleke umsebenzi kanti iNkosi isemsebenzini. Kuye kunciphe ama-hours owasebenzayo kanti iNkosi isemsebenzini.

ngesikhathi ulahlekelwe umuntu othile obalulekile wena obumbona ebalulekile empilweni yakho kanti inkosi isemsebenzini. Abantu bangazi ukuthi inkosi isemsebenzini. Uke wehlelwe izinto baze badideke abantu babe neyabo imicabango maybe ushawa uNkulunkulu. Abanye baze bathi kubuya induku. Kanti abazi ukuthi akukho nokugodwa kuloko abakucabangayo inkosi esemsebenzini.

kulahleke izinto empilweni kanti inkosi semsebenzini. Uke udlelwe imoto kanti inkosi semsebenzini. Udlelwe umuzi kanti inkosi semsebenzini. Ishone phansi impilo yakho phakathi kwabantu kanti inkosi uJesu semsebenzini. Nibe necala nibe baningi vele liphume nawe. Kanti inkosi semsebenzini ukuthi wena wazi. Awu bafethu. Izwa ngazuthi ngatshela nje umntwana ngabe ufailile ku term 1, term 2 na ku term 3. Bazobona kule term yokugcina e decideayo. Ukuthi usuya uqeda u grade 12 mabezobona ukuthi inkosi semsebenzini nangaloku kuhluleko bekukhona beyisemsebenzini abanye baze baphinda ama module athile kanti inkosi semsebenzini ngenzela ukuba ungazondi umuntu kodwa bamba lamazwe athi inkosi semsebenzini. Wesi isikhathi kuphume umuntu empilweni yakho ukhale kanti inkosi yasebenza. Wesi isikhathi kuvele izinto ezingamahlazo ngomuntu nawe uzubona ukuthi ayiki into efanele ngiyenzela ngaphandle kokuthi ngiphume la kanti inkosi isemsebenzini. Wesi isikhathi kube nomsindo ongaba khona kanti kunento ekufanele lo muntu ekudinweni kwakhe. Ngilalela ngithi ngesikhathi ediniwe kukhona izinto azoyikhuluma ayekade efisa ukuzikhuluma noma indlela abekade ekubuka ngayo ekudingakala ukuba aqala casuke kuqala ubuze wazi ukuthi kahle kahle ucabangani ngawe kanti kukho konke lokhu ungatatazeli mntanami inkosi isemsebenzini. Ngingathi ungayiphazamisi uma inkosi isemsebenzini. Oh glory to Jesus. Ayibongo inkosi yenkazimulo. Akabongwe njalo oalenga emthini. Abanye kubangazuthi inkosi yababulala kanti inkosi yabakha. Kwesisikhathi kubangathi inkosi yadiliza kanti inkosi yakha. Anikhumbuli yini uma inkosi uJesu yobethelwa? Laba babeyibethela bafowethu bam babephethe isando nezipikili. Ma kwenzeka uhlangana nomuntu ephethe isando nezipikili wokwazi ukuthi lowo muntu uyokwakha. Kodwa abajuda bona babecabanga ukuthi baya kobulala kanti babeyokwakha ibandla. Nakuba indaba kaJesu siyiminyaka eminingi yenzeka kodwa kuyabonakala ukuthi kunento eyayakhiwa eCalvary. Hawu kodwa bafowethu, hawu bafowethu, hawu bafowethu, hawu bafowethu, inkosi semsebenzini. Kungeza umuntu athi awumnikeza ama-idea omsebenzi omunye ozumtshela ukuthi othenga ukuthi wenze kanje wenze kanje akujikele ulinyazo uyena. Ubuthi uyamnceda wena ngoba phela unale nhliziyo yakho wena yokusiza. Uthi uyabheka manje kulo leli bhizinisi umuntu osukhompyutha naye uyena lo wamsizayo nalapho.

ungaphazamisi inkosi emsebenzini. I know kuba kumbana. Kuba buhlungu futhi. Nokudideka kuba khona kodwa ungayiphazamisi inkosi. Kukhona into eyakhayo inkosi kuba ngazuthi iyabhidliza. Agonanga noma yena noma abazali bakhe. Kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkuluNkulu. Le ndoda ngenza ukuthi yayikhathazeke ngokungaboni kwayo kanti inkosi yayisemsebenzini ifuna ukuba kubonakaliswe imisebenzi kaNkuluNkulu. Le ndoda yayingomunye wabantu inkosi efuna kubonakale imisebenzi yayo ngayo. Oh, glory to Jesus. Ngikhulume nawe ngenze ukuthi ungumphathi emsebenzini noma ungumbishopi enkonzweni mhlambe uwena onikeza umbono ongumnikazi wombono kuzoba nama decisions amanye kuneyinqumo ezithile ozoyithatha ugcina usukweshinwa nabantu ekufanele ngabe bakukweshini abanye baze basole ngisho ubuholi bakho kanti ibona bangazi inkosi isemsebenzini ngoba mayisemsebenzini nalo sentshenzwayo uyadideka nalabo abasentshenzwayo bayadideka. My prayer bantwana bomphongolo uba lo mnyalezo ungabi ngaphezulu kweni. Ukuze kubonakaliswe kule ndoda enobumpumputhe imisebenzi kaNkuluNkulu ibonakaliswe kuyo. Bengamthola nje umuntu noma yedwa nje obengathi yasengiyabona manje ukuthi kwakuyimisebenzi kaNkuluNkulu le. Yonke lento kwakuyimisebenzi kaNkuluNkulu. Yonke le nyova kwakuyimisebenzi kaNkuluNkulu. Yonke le rejection kwakuyimisebenzi kaNkuluNkulu. Konke lokhu kuhlushwa kweminyaka emingaka kwakuyimisebenzi kaNkuluNkulu. Now angisa didekile futhi angisagxeka imuntu kwakusebenza inkosi. Ungakhohlwa mayisebenza yona isuka iphethi plan. Ayisebenza yona isuka iphethi plan iyayazi. Phela inkosi uJesu iyayibhala iplan. Iphinde futhi kube yiyona futhi eyi implementayo yona le plan. Iyazi ukuthi yenzayo. Agonanga noma yena noma abazali bakhe. Kodwa ukuze kubonakaliswe kuye imisebenzi kaNkuluNkulu ayazi njalo le ndoda. Yabona inkosi mayisemsebenzini. Oh. Yabona fana ngabe kuba nguwe manje fana ngabe uthi manje yasengiyabona. Ya angisazondi muntu sengiyabona. Inkosi isemsebenzini. Abanye babona ngasekugcineni ukuthi awu bekuyinkosi le. Mayisemsebenzini inkosi ikukhombisa nangabantu obuthi wena bangakuwe kanti abekho ngakuwe. Bebeshoti nje ukuthi bamile izimpondo. O Satane laba. Uhamba nabo wena uthi izimvu nje kodwa manje mawubuka imizimba yabo izimvu kodwa uma sewubuka lapha ekhanda impondo esenkomo akubona abantu ongabathemba manje uthi uJesu ke akukho ndoda yonile la kodwa imisebenzi kaNkuluNkulu ekufanele ibonakaliswe.

amazwi kawo akhuluma ku verse 4 bafowethu makukuthi ke aninankinga nesikhathi sisekhona. Uthi ke uJesu ngimele ukusebenza imisebenzi yongithumileyo. Kusese mini. Ngababuyeza ubusuku. Lapho kungesebenze muntu khona. Lamazwi uwakhuluma emva kokuthi ephendule lo mbuzo owawuthinta indaba yobumpumputhe balendoda. Sengathi ngingathi ke kuwe manje ozizwela uwedwa ungakhathazeki. Inkosi iyathwalana isemsebenzini yasi. Ya, isemsebenzini. Kanti uma inkosi isemsebenzini kwesinye isikhathi ikufundisa nanokuthi ungasheshi uthembe. Ngizothini kinina? Ngoba nale nhliziyo yakho ithemba kalula. Ikholwa kalula umuntu. Isheshi ithatha ama-decisions kalula. Manje ke inkosi isemsebenzini manje siyakufundisa ukuthi ungasheshi usayine. Oqala ufunde kahle lonke iphepha noma lama-forms wafunde wonke kuyima usayina. Ngiyangizwa kodwa noma nginiyeke. Ithi ungagijimeli leya ndawana yokusayina. Yazi ukuthi usayina ini. Isemsebenzini inkosi. Wena uxeka umuntu uthi akakwenzelanga iqiniso kanti inkosi isemsebenzini. Manje ke bafowethu ngimele ukusebenza kusesemini. Ngoba buyeza ubusuku lapho kungesebenze muntu khona. Uthi ke kuverse 5 ngisekhona ezweni ngingukukhanya kwezwe. Awu madoda. Kwase kuba igama lalengane. Ngisekhona ezweni ngingukukhanya kwezwe. Ayikhona bafana, ayikhona. Ayikhona. Igejile la, ayikhona. Ngisekhona ezweni ngingukukhanya kwezwe. Ayibo. Kanjani manje? Eseshilo lokho wafela amathe emhlabathini. Wenza udaka ngamathe waninda amehlo ayo lendoda ngodaka wathi kuyo hamba uyogeza echibini laseSilowama okuhunyushwa ngokuthi othunyiweyo yamuka ke yageza yesa ibona. Hambani nami ke bafoni ke isikhathi siyangishaya manje nangu no doctor stressless le. Ngakho ke nayo ke indaba la iqala khona. Ngakho ke abakhelene nalendoda nababeyibonile ngaphambilini isinqibo. Hey ngoba baba khona ababe kubonile ngehora lakho lobumnyama. Oh glory to Jesus. Awu bafwethu. Ngakho ke abakhelene nayo nababeyibonile phambilini isinqibi bathi akusiye lo owayehlezi enciba na. Hey ngoba abantu esikhundleni sokuba babonga uNkulunkulu ngokuthi le ndoda ebizalwe ibona iyenzele umangaliso basadelela basahleka futhi akusiye lo benciba na. Akuyena lo behamba ngeimoto ezinkulu. Nangu sasinaye manje emgaqweni. Sesigqoma naye umgwaqo. Akuyena lo wayise office na. Abazi ukuthi inkosi isemsebenzeni. Ayikhona bafana, ayikhona. Abanye babekhona kwi-graduation party yakho. Manje bakubona use-supermarket usupheka. Bayahleka abazi ukuthi inkosi isemsebenzini. Abanye babuka iy'nsuku onciphiselwe zona emsebenzini. Bathi waphupha sibanibani.

inkosi semsebenzini. Abanye bathi ashila ashila. Abanye bathi shosho. Abazi ukuthi inkosi semsebenzini. Verse 9 is kaNkulunkulu lithi ke abanye bathi uyena. Abanye bathi qhabo. Abanye bathi ufana naye. Yena ke kodwa vele ayiphendula wathi im. Abanye bathi kuyena. Abanye bathi uyena. Abanye bathi ufana naye. Yena wathi im. Angani phela kwase kubuyile. Obekukade kudliwe isikhonyane. Kuzoba njalo nakuwe mntanami. Bazothi bekhuluma ngawe ufise ngathi ungazikhulumela wena. Lapho inkosi seyibheke ngakuwe. Basebethi ke kuye mabemuzwa ethi hey him angifani naye. Kuli ningasho ukuthi akumina. IBhayibheli lithi ke basebethi kuye pho amehlo akho avulwe kanjani. Uyabona leli gama elithi avulwe kanjani asho ukuthi bebenesiqiniseko sokuthi la mehlo awasoze avuleka. Oh glory to Jesus. Uyobuye wazi ngelinye ilanga ukuthi into ebidala ukuthi abanye abantu bangafuni ukuya emzini wakho babengafuni ukuhlatshwa amahlaba. Aningizwanga. Babeyolala behlatshwa amahlaba uma bengaboni ukuthi kanti emzini wakho kuhle kanje. Ngoba ngokwabo wawumphuphe owawuyoze ufe uphuphile. Ubona nje belo nendaba yokuthi kuziwe kwakho. Iyabagulisa lento yokubusiseka kwakho nalento yokubuyiselwa kwezinto ebezikade zintshontshiwe zakho. Wehe ayikhona bafana ayikhona ayikhona. Ani ngishumayele emadwaleni le. Uyambona mhlazana umliftile athi kabani le moto. Kodwa naye yama ungayisho leyo into yanini le. Into yamanje njengoba ugibela nje. Into nje into yamanje le. Unamanga nkuzana uyithenge ngani. Inkosi eyayingenze. Kwangazuthi ingibukanisa nani ibuye yabheka ngakimi. Ngoba awukho umuzi elingaphumi ilanga kuwo.

amehlo akho avulwe kanjani basebethi kuye pho amehlo akho avulwe kanjani waphendula yena wathi umuntu othiwa uJesu eh wayengamazi kwa yena lo Jesu uyamuzwa ukuthi umuntu okuthiwa uJesu yozo abanye bethi mina ngasizwa uyena yena loyo babucwezu ngasizwa uyena yena yena loyo babucwezu yena wangisizayo ke mina umuzwa ukuthi ungayisho lento ngempela uyasiza uyasiza ngempela umuntu othiwa uJesu wenza udaka wagcoba amehlo wami wathi kimi yena isilowama ugeze ngaye angageza ngabona bathi kuye uphi yena na wathi angazi sengibuza imibuzo yokuphupha manje uphi yena wathi angazi engikwaziyo ukuthi manje sengiyabona nalo mbuzo benimbuze wona ngeke nisakwazi ukubuza manje ukuthi ubani owonayo kepha abajuda ngikuvese bani esikhathi sinje kuvese 18 kepha abajuda abakholwanga ngaye ukuthi wabe

Shakamnandi kanjalo lengoma ngibusisiwe. Shakamnandi emsakazweni izilomzansi 98.0 FM. Ithi yenze njalo inkosi emhleni eyangibheka ngayo ukususa ihlazo lamphambi kwabantu noma phakathi kwabantu. Shakamnandi usigwile ehamba nokhamthwe emthethwa beshakamnandi kanjalo bethi ke yenza njalo. Inkosi emhleni eyangibheka ngayo manje ngibusisiwe. Ngibusisiwe. Sake kamancane ke kwehora manje sithola indaba eyifingqiwe emsakazweni wakho ngaphambili izilomzansi. Mangingabeke ukuthi uyangena endlini manje uvule lomsakazi sikubingele sikwamukele ohlelweni. Ungene kahle kakhulu nathi singena nje. Mange ukuthi uzolala njengamanje ngoba bungena ebusuku. Wenze isiqiniseko sokuthi konke kuhamba kahle komakhelwane kufanele bazongqongqozela. Maka ukuthi umuntu oyedwa noma ke mangokuthi ungena ekhaya ehe wenza ukuthi ke ubudlelwano bakho buhle bu right abuna ihibe ndawo nabantu onabo endlini kwenze ukuthi bangazi kunqonqozela ekamelweni phela ngesikhathi sifanele sokubuvuke lungisa nje bakithi indaba yakho nabantu

0: nabalaleli iyangihlupa le.
1: Sile nabalaleli iyangihlupa le nto. Mina nomnyeni wami sesishadile, sihlala isikhathi eside singamtholi umntwana. Kwaze kwaba muncu nje. Mina nginayo umntwana. Kuye ngokuya nje sabasi bisime ekhaya lami, wafika umamezala wami ngolunye usuku. Wabeke esengicela ukuthi akube ubhuti omncane ozonginika umntwana. Kodwa umyeni wami angazi lutho. Ngathuka. Ngicela sengivuma mashezi. Umamezala wami akasekho emhlabeni, ushone umntwana eno 11 years. Useyangiblackmail ubhuti omncane. Uthi angimzalele umfana. Ngale kwaloko uzotshela umfo wabo ukuthi ingane yakhe le. Manje kumele ngidansele isigingo sabhuti. Ngicela ningisize balaleli. Akufiki ngisho ubuthongo manje.
2: Uma engani ikhulumi iqiniso akakulindele ukuthi uyoba isigcina sikabhuti omncane impilo yakhe yonke. Umfazi lo akathi naye azayofa. Into endala yayenzeka uma ungazali umfaba umfundi wayekuzayela ingane mhlawumbe ngisho about 5 wonke.
3: Hayi mina ngisangabe savuma. Sengamalaye phela ayibeke ethebeni phela ubhuti omncane. Akanqambela nje, akanqabe, akabe savuma.
4: Umakoti ubuyirithi even if yena angayisho yena. Futhi laba abantu abaxoxela mhlawumbe ukuthi ake bayisho laba bafinda bangasaba. Kuze omunye umuntu omanakoshi isibhamu.
0: Shalala intombi yekampilo, intombi kaIngilishi, ungasuki kuleyo ndawo, yize umehluko.
1: Umehluko ke uyazwakala kulomsakazo. Asikwazi seke emlaleli nganaludaba kuyilona elisesithebeni namhlanje. Lufundeka kanjena, sabona mashezi. Ngicela ke ningisize lana. Nginabantwana ababili. Ngashiwa ubaba wabo bebancane. Njengomama ke bengizama ngibamba amatoho ukuze ngikwazi ukubaphilisa. Ngasebenzela omunye umlungu engiphethe kahle sisi. Sengisebenze 5 years kuyena. Kodwa wafika uSathane kimina ngeba ubucwebe bakhe kanti uzongibamba amashezi. Wangibopha beku 2018 ngiboshwa. Ngiphumile ngonyaka odlule. Ngiyacela ukutshela abantu sisi ukuthi noma ungaxakeka kanjani ungamtshontshela umuntu omsebenzelayo. Noma ngabe into uyayibona ilahlile kodwa ungayithathi. Bengiyisola usuku nosuku mina ngiboshiwe. Ngibuka ukuthi ukube ngakwazi ukusikhuza ngaba ngikho la ingane zakho zikhulu ngekho ngento wawungayigwema. Uthi ngiyacela ningakwenzi bomama kuyabuphisa. Uthi ke okubhlungu kakhulu mashezi nokudala ngibhale kunzima sisi. Abantu nje bahambe betshela abantu nabangazi ukuthi ngibuye ejele. Ngike ngazama nokuba nomuntu nam uthi ke bengingakamchazeli okuningi bamtshela kuqala bethi kiyena uthandana nesiboshwa. Uyazi into ukuthi iphi indoda enganginayo naye ngifuna ukumenza engakwenza yona. Baqamba amanga amakhulu amaningi kuyena sisi. Wangishiya ke nomunye futhi benze sifanayo. Ngithi ngiyazama benza into efanayo. Ngisho nezingane zami bakhuluma kabi nakuzona. Kubhlungu nakuzo ukuzwa kukhulunywa kabi ngomama wazo. Manje angisazi noma okay uthi manje angisazi noma fanele ngingathandwa muntu yini ngoba naku ngiphume ejele. Noma kufanele athe sangeshela ngibe ngimtshele ngake ngaboshwa. Ngithi nami ake ngibike namhlanje. Mhlambe nizonginika imibono ehlukile. Into engiphethe kabi ukuthi kanti ngangiboshelwe ukweba ubucwebe ngokwabo ngakhipha umphefumulo. Iyona ndlela engishiwo ngayo kuthi ngumfazi oyisigebengu. Kuke kwenzeka saxabana nomunye khona lapha endaweni. Wathi ungasenzani isigebengu sasejele. Ngiphatheke kabi sisi. Lento isize yaholela ekutheni ngo-March kulonyaka esikuwo. Ngike ngacabanga ukuzibulala ngabanjwa umntwana wami. Ngiyacela abantu bangasijaji ngamaphutha esiwenzile bese sibizwa ngawo. Akusiyona indawo emnandi ejele ukuthi ungabe ubizwa ngayo ukhunjuzwa lona. Ngiyacela umphakathi uyeke lento uyalimaza. Uthi ke kumanje mina ngiphila kabuhlungu kodwa ngijezile ngaqeda. Ngicela ningisize yini engingayenza ukuze ngikwazi ukuphila kahle nami njengabanye abantu. Umlaleli ke usho njalo namhlanje osibhalele emsakazweni wakho izilomzansi sithi ke izwa umehluko ongowesifazane. Lona ke osibhalele namhlanje. Sizohamba ke emlaleli siye lapha kwaShinga Med njoba ngikwasile ukuthi udaba solibeke sithebeni bese siya kwaShinga uma ngabe sibuya khona sothola indaba eyigcwele masibuye indabeni ilaso bese siqala khona ukuthatha ucingo lwakho udlulisa ke lawo mazo ngawatshela umlaleli namhlanje othe uyacela kakhulu ukuthi lolu daba lwakhe ke sikhulume ngalo ngoba liyamkhathaza kakhulu enhlizweni yakhe kulungile ke masibuya umlaleli eindabeni sobe sesiqala ke sithatha ukuphawula kwakho kamanje angiye kwaShinga. Sawubona Shinga.
5: Ngikubile umsakazi wami, ngibile nobonke abalezi romzansi, ngawu sekhaya, ngawu kuphi kuphi, ngibile zonke inhlanga zokuhlala, ngawu seGoli, ngawu seBhamshela, ngawu uRichards Bay, uPortshepstone, kuSidoni kuphi kuphi. Ngithi mina ngiyakubingelela la ukhona ngomkhulu Shinga, ngiqhamuka khona abashinga abaningi bethu abethayi. Kulishinga mkhulishinga kodwa kwase kukhuluma indoda nencane kanje kodwa kahle uzonza ukuthi ngase ngangena amathono noma izithu ngezathi indodana awuhambi yolela abantu awuhambi yosiza abantu abaxekile awuhambi yosiza abantu abangenalo ulwazi lwempilo noma abangenalo ulwazi lwezinkingo babona izinkinga zabo lezi zona lezi ezingabonwayo nami ngilana nje ngisho ukuthi ngivukise nayi cha ngibhorekile ngiyokhuluma kwezulu omzansi nje nami ngeke ngikhulume kahle uzonza ngisithunywa ngithunyiwe ukuthi ake ngizolelela abantu sengikhulume kakhulu sengibasi.

0: Le shumi khona la emsakazweni izilomzansi isikhathi manje imzuzu ishaka lolunye tshaya ledlule leshumi hora angiwaseke emlaleli ngalezindaba ezimnandi ukuthi lana ke inyanga yokutetemuka ka-October isifikile zithokoziseke ngezaphulelo engafika ku-25% ngama-MSC Amona Cruises akhethekile bese uyibeka ethubeni lokuthi uyiwine eyodwa kwangu-8 amaselini travel sets abiza 5,000 rands iyodwa. Khumbula kunama-treat amasha njalo ngeviki kuzeke kuyophela inyanga ka-October. Ungaphuthelwa-ke vakasha uvakashele msccruises.co.za noma ke ukhulume ne-travel agent namuhla ukuze ukwazi ukubhukha ubhukhele uhambo lwakho olulandelayo ne-MSC. Asigijime kanjena ke siye ngapha.
1: Ngemuva kwe-Braai ngesonto ebishaya khona uvele usitshela ukuthi hayi ngizogeza isifo soko sakusasa. Siyazi ukuthi ayikho leyo. Manje sewusuku olulandelayo lawo mafuta asebubambelele njengokhonkolo. Ngisho i-steel wool ngeke sisasiza. Ingalo yakho isisebenza ngokweqile. Wena wabona umuntu esebenza emgwaqweni ekhomba irobot eliphukile. Uma amafutha eqine kanjalo, udinga okunamandla kunalokho. Nge-Sunlight Ultra Power, uthola amandla aphindwe kahlanu okuhlakaza lawo mafutha ngisho nasemanzini abandayo. I-Sunlight Ultra Power yenza amafutha anzima kube lulu kwanqoba.
2: Izwi lomzansi, yizwa umehluko.
0: Alright, emsakazweni izilomzansi asambeke emlaleli siyolekelela nangomlaleli wethu osibhalele uhlele duze komsakazo injongo yakhe enkulu kuza ukuthi sizothini kiyana namhlanje kulesithathu ekuseni simcelile ukuthi ahlale eduzane komsakazo izilomzansi khona ezokwazi ukuba ayilalelele ayizwele abalaleli bekhuluma naye. Mhlambe ke mangenzeka ukuthi uyangena endlini uyaluza udaba ukuthi likhona kodwa lukuphuthile ngicela ukuphinde ngicaphunele lona njoba lunjalo alo ebese siqala ke sithatha ukuphawula kwakho umlaleli wezwi lomzansi. Umlaleli usibhalele indaba yakhe efundeka kanjena. Sabona mashezi ngicela ke ningisize lana nginabantwana ke ababili ngashiwa ubaba wabo bese bancane njengomama ke bengizama ngibamba amatoho ngasebenza ke ngisebenzele omunye umlungu engiphethe kahle sisi uthi ke sengisebenza iminyaka u-5 kuyena kodwa ke wafika uSathane kimina ngeba ubucwebe bakhe kanti uzongibamba amashisi wangibopha beku-2018 ngiboshwa ngiphume ngonyaka odlule. Uthi ngiyacela ukuthi ngitshele abantu sisi ukuthi noma ungaxakeka kangakanani ungamtshontshela umuntu omsebenzelayo noma ngabe into uyayibona ilahlile kodwa ungayithathi. Bengizisola usuku nosuku mina ngibushiwe ngibuka ukuthi kube ngakwazi ukuzikhuza ngaba ngikho la. Iy'ngane nje zakho zikhula ungekho ngento owawungayigwema. Ngiyacela ningakwenzi bomama kuyabophisa. Uthi ke okubuhlungu kakhulu mashezi nokudala ngibhale kunzima sisi. Abantu nje bahambe betshela nabangazi bethi ngibuye ejele. Uthi ke ngike ngazama nokuba nomuntu nami bengingakamchazeli okuningi. Bamtshela bona kuqala. Bethi ke kuyena uthandana nesiboshwa. Uyazini ukuthi iphi indoda enganginayo. Naye ngifuna ukumenza engakwenza kuyona. Beqamba amanga. Amanga amaningi. Kuyena sisi. Wangishiya ke. Nomunye futhi benze isifanayo. Ngathi ngiyazama benze into efanayo. Ngisho ney'ngane zami. Bakhuluma kabi. Kubuhlungu nakuzona ukuzwa kukhulunywa kabi ngomama wazo. Manje ngisazi noma kufanele ngingathandwa muntu ngoba naku ngiphuma ejele noma kufanele athe sangeshela ngibe ngimtshela ngake ngaboshwa ngithi nama ke ngibhale ngibike mhlambe nizonginikeza imibono ehlukile. Into engiphethe kabi ukuthi kanti ngangiboshelwe ukweba uthi ke kanti ngangingaboshelwe ukweba ubucwebe ngokwabo ngakhipha umphefumulo. Iyona ndlela engishiwo ngayo ukuthi ngumfazi oyisigebengu. Kuyakwenzeka saxabana nomunye wathi ungasenzani isigebengu sasejele. Ngiphatheke kabi sisi lento isizi yaholela ekutheni ngo-March kulonyaka ngiye ngacabanga ukuzibulala ngazama ngabanjwa umntwana wami.

0: Baba.
1: Ngikumkampeni.
0: Yebo ninjani?
1: Laphela madlaba.
0: Ngiphilile kunjani kwena?
1: Ngikhona we madlaba ukhuluma na X kuphela.
0: Yebo X.
1: Cha udaba lomlaleli siyaluzwa futhi bengiyasibonga siyalo sakhe mayela abanye abantu ukuthi abacaba ngokwenza emsebenzini yabo bangakwenzi ngoba yena kumbeka enkingeni futhi siyalo sakhe. Uyabona ke ngokuthi uzosalethe uze kwe-radio ke siyajabula. Mlaleli wethu njengoba udaba usulethela izinto lomzansi. Usulaphekile manje ulethe emjobo nomkhulu la izinto lomzansi. Manje sinabalale nawe emlaleli ngoba ulalele le mhlabeni akekho umuntu ongenankinga. Njengoba ngekho umuntu ongenankinga okubhlungu wena sisi phuma manje i-channel ngathi uyibulale uzibulalela abantu. Na emhlabeni akekho umuntu ophila ngabantu abantu onabo lapha endaweni uphila nabo awuphili ngabo into engizoyisho njengakhe akekho umuntu ongenankinga manje sebesizakele ngesizathu sakho ngoke ngigijimeke ngifike lapha manje ekuthenini uma uthola umuntu wesilisa uma ngabe uthola umuntu wesilisa dadewethu kufanele le nto ikhulunywe wena kuqala ukuze bayaqamba bayikhuluma vele umuntu wesilisa okuthanda ngempela uyohlala kodwa obengakuthandi ngempela uyobaleka ngoba manje into engizwa mayikhuluma uSipho kukhomba ukuthi akathola amadoda ezenhlizweni yakhe uthola amadoda ezemanikiniki nakhe ibona-ke bebaleka ukuthi azomthola umuntu olothi uma umxoxela lolu daba athi kulungile esithando sami sithanda oza nazo sinjalo izono zabo engithola ukuthi-ke ngaleyo ndlela dadewethu ungaze nje uyibulala uthathe impilo yakho njengoba usuphumile ejele wasidonsa isigwebo sakho waqeda le nto idlulile ungadlali abantu ozophinda kubize ngesiboshwa uvele uvume ukuthi ehe ngiyisona kunani pho ngoba uma ukwakhombisa ukuthi uyashwaqa uma besho njalo bazosizakala dadewethu uzoba umata wabo kufanele ukuthi noma ethi uyayikhuluma umuntu ethi kwi-sport uvele ukuthi ehe kodwa noma unye ngenze kaye futhi uphume futhi uhlale egcekeni bakubone ungabe uhlale endlini uyasaba ngoba uma-ke wahlala endlini bazodlala ngawe dadewethu lawoshona kodwa nje intambo lo wawusesabambile ithathe uyishise futhi ney'ngane zakho lezo ohlala nazo dadewethu uyitshele ukuthi bantu abamngangeni esilingweni sengaphuma sekwadlula ngeke kusaphinde engizogcina ngakho-ke ngoba sengiyasaba akusho ukuthi dadewethu uma engekho umuntu othandana naye akuphileki uthando kaliyona yonke into ngakho-ke uzoyithola indoda kodwa nje uma uyithola indoda nivumelane kuyikhulume le nto mhlawumbe niyothi uma nivumelane bese uthi ngoba umkhulu mhlawumbe futhi uzothola umuntu akanjobo oyokwazi ukuthi akuphathe kahle ngoba siyakwazi ukuphatha umuntu
0: manje ayixoxele nini ayixoxele nini
1: ngiyabonga esikhathi ngivuma kuyona mashezi ethi kulungile singayiqala impilo abesesho ukuthi ulalelako njengoba umkhulu kodwa-ke inkinga engake ngaba nayo ile nale ngithi angisele eli njengoba umkhulu angifuni ukuthi uzwe sewuzwa ngabantu ukuze ma imthanda ngempela iyothi kulungile esithando sami kwadula kodwa ma uthole-ke indoda yobize emanikinikinazo yobaleka kodwa futhi uma kwenzeke baleka uyophila adadewethu noma ungathandani uthanda kuyona yonke into ake ngivale ngalokho
0: asibonge kakhulu siyabonga kakhulu Mapholoba kulungile asihambe siyothatha omunye umlaleli amazwi lawa avela kuyipholoba ekuseni nje emsakazweni izilo mzansi sobona
2: yes angibingelele sifundeni njani
0: siphilile njani nina
2: hayi siyaphila
0: ubani esikhuluma naye
2: ukhuluma nomthokozi sonke omonte sibonga
0: yebo mthokozi
2: ya ngithi mina hayi no usisi lo kahle kahle akasona isigebengu kahle kahle wayethi uyazama mhlawumbe ukuthi mhlawumbe kube ngconyana mhlawumbe akwazi nokuphilisa iy'ngane zakhe kwasuthi uba naleyo leleyo lokhuzana leloshwa ukuthi abanjwe azaboshwe kahle kahle ma ngithola mina kuyena umbulali ma ngibheka futhi use waboshwa wayohlonyolisa isimilo sakhe ejele wabona ukuthi i-wrong land so waphuma weza emphakathini ngoba ngathi mina ngenzeka ukuthi ulophuzana umphakathi unolwazi ukuthi wayeboshelweni so sekuyindlela yokuthi yena bamhlukumeze
0: aphile
2: angayibulali mina i-advice engamnika yona it's the same day umlaleli ade eyikhipha manje ukuthi angaphiki nabantu akabheke impilo yakhe yabo akabheke impilo yakhe kulokhu kokwesilisa ngisahamba emazwini umlaleli lo ade elokhuzane efonile ngoba sibambisene njengoba siyila emsakazweni ukuthi uma kuba khona umuntu ofika empilweni yakhe ethi uyamthanda akayilalela inkulumo yakhe kodwa uma isemtha ese

0: ungaphezu kokwayo. So impilo ithi ke ake njengoba besho ngebethu akekho umuntu ongenani iphutha lakhe. So impilo injalo, akaphile impilo mhlawumbe angayishiyi indawo kuwuphela kami nje azethembe azi ukuthi uphile impilo lezi ke bengeke ngabanjwa ngiyekuphela ukuthi wabanjwa kuphela.
1: Lana esimweni so umuntu aphilisana naye njengoba engenayo njengamanje bafike bakhuluma okunye umuntu ami yake sekuzekenzeka kwaze kwabika bili ungambonisa uthini lapho
0: yabona inkulukhuni kabi basingo uvisa umuntu ukuthi mina bengathi ngi right na bengathi ngi wrong ngoba umuntu uhlale nento yakhe ayicabanga ekwazi ukuhlala ukuvela umuntu angikwenzanga kanje
1: ngakwenza kanje yeah
0: ngeke uthina impilweni bona abantu bakukhomba kakhulu babangena ukukamathisela into ongazange ulethe so uzokuchaza uyiveze ephi proof ngoba uzobe ungenayo.
1: Ngiyakuzwa baba, siyabonga.
0: So yena akaphila impilo ma emhlangana nalowo muntu ukuyena ukuthi uyamtshela athi asibanibani nginje mina loyo amtshelayo ma ekufuna ukuqhubeka uyaqhubeka ma engafuni aqhubeke kodwa kuyona-ke impilo ukuthi unawo umkhwenyana noma unayo babiningi abantu abahlukile bengenabo kabuwayo kodwa-ke ma ekubona nakho uqhubeka akamtshele ekuthini
1: ngiyabonga
0: ngoba uzanga yinilinda kufuna kaproveke manje ukuthi angikwenza ngakwenzeka lokhu basho lokhu bakwamba ngeke akwazi ukuprova leyo.
1: Thank you baba, siyabonga kakhulu. Asigijimeke emlaleli sihlabele phambili ohlelweni senza kwenzeka igama lohlelo olithola njalo ngomsombuluko kuya kulihlanu ngo-9 kuya ku-12. Sawubona.
2: Amen Cindy.
1: Ninjani ma?
2: Yawuthina ntombazane yama uma asifisi lo ngikhethe umkhohlane nganyana.
1: Asikhisi sithando sami, phila ngokusheshe uyezwa.
2: Ngiyabonga ntombazane yama, ngiyakuthanda.
1: Uthanda mina. Nalelani
2: ngane yami. Ngithi mina kusisi loyo obanjiwe ethika ubanjwe umlungu wantshona. Ayithi manje usephumile.
1: Yes, uphumile manje, uphumile ngaphandle konyaka odlule.
2: Yebo ngane yami. Njengoba esengaphandle aphile ney'ngane zakhe ahamba esontweni. Ana uNkulunkulu abahleba ngaba khuluma ngaye angabe sanaka lutho akabiyele esontweni nje akhonje uNkulunkulu anganaki siyahleka mabe emhlaba bayamkhuphula aphume kumuntu ashone uNkulunkulu angalokho futhi ingane yami ngokusenazi ingane useyazi ndoda akaphume kumuntu wesilisa nake ingane zakhe ingane yami hayi ukuthi alokho ethi mangithanda indoda ngiyibanje akaphume nje endodeni manje kuney'ngane useyazi ukuthi amadoda anjani akhonje uNkulunkulu ingane yami athathe iy'ngane zakhe aye esontweni acula agxume anganaki umuntu okhulunywa abantu angalokho efuna iy'ndawo iy'ndawo ziyabiza ahlale kuleyo ndawo nje afocus enkulunkulu aphume kumuntu. Mina ngisho njalo ngomasibisi ngane yami osenyithangisi.
1: Siyabonga masibisi, siyabonga ma.
2: Yebo ngane yami kuhlala nkulunkulu nje kuhle akuphume emadodeni angalokho ewatshela ukuthi kwenzekile ngoba ayiyona unkulunkulu. Unkulunkulu wakhe lo sithele ongaboni ozomenzela okuhle kodwa.
1: Thank you, Sthandwa Sam. Sihlabela phambili emsakazweni izilomzandi. Sithatha ke ukuphawula komlaleli. Asibheke la i-voice note umlaleli asithumele yona. Sithi ukubamba kancane.
3: Ngilalela Sindi, ngilalela abalele izomzansi. Sandilwa kaNdlovu, Nanda, what for emaplazini. Hey Sindi, ngizoqala nje ngithi nxa sikusisi. Ngesimo samvelela ngenxa inhlupheko yakhe. Agcine simholele kuthini lagcine. Esithatha into ongeyona yakhe, wagcine seboshwa. Le yabantu ke laba atholana nabo kwezothando kumele amtshele ngaleso sikhathi kuqala nokumshela amtshele ngaleso sikhathi ngoba le yokuthi umuntu athole seyithola into sengithandana kuba sengathi uthi unemfihlo ubumfihlela fola ngisathi kuqala nje imtshela eshushela mthethi nobhuti mina ngeke ngabe nesimo esikanje kanje ungakwazi ukuunderstandana nomuntu nesimo esikanje kanje khona ngajeza ngadlula bathi abanye abantu bakwabotshe ngesithombisimo ukuthi ungumuntu wesifazane sekwaboshwa kanti nanombala ngaboshwa. So ngicela usisileyo nje fanele umuntu uma befike nje ama-approach akwezothando amtshele nje yonke into sisuka kube kuyenayo ukuthi umuntu uyaqhubeka noma akaqhubekini and the next thing usisi akayithandela ngaphezu kokuthanda abantu abanye. Isinqumo asithathana noma yisipha kube isinqumo azoyihambisana phambili nomndeni wakhe ngoba abantu bayakhuluma sonke singaphandle nje basikhuluma ngayo yonke indlela abasikhuluma ngayo besihle siyithunzi yena-ke manje kubaletha kwenza ukuvela isithunzi sakhe ukuthi azithembe athande umndeni wakhe athande iy'ngane zakhe ebese abantu abanye akhohlwa yibona iy'nhlamba lezi abamthuka ngazo zingamnamatheli usisi akayitshele nshina akwenza uyazi kwenzeka kanjani okuyiplani kaNkulunkulu sekudlulileke manje njengoba nje ajeza walikwadlula sedlulile aqala ipheji elisha nempilo yakhe

0: paisa, un paisa, amaria, he, amaria, he.
1: 나 앞에 가장 음악이야, 아바이 코피.
2: 샤넬도 내가 피노, 이도 내가 잉리쉬, 오가 속이 울려다오, 이즈메 슈고.
3: Right ngemlaleli izwi lomzansi umsakazo isenza kwenzeka igama lohlelo kanti ke lami ngingusindo hafindwa kasheze sibongo njalo ke ngomsomluko ngo9 ya 12 suka ehleli kamnandi nawe kulona lo hlelo njengamanje ngisengedwa sengijoyine umnomzana uTembe indlizo umsakazo sizokhembizeni sizokhembizeni yebo sikhuluma ithinta isintu umnomzana uyaphila namhlanje
1: Ngiyaphila Masheze ngithathe ithuba ngibengele kubalaleli bomsakazo isilomzansi.
3: Siyathokoza kakhulu kuba nawe emsakazweni isilomzansi. Angikunqome nje mnomzane ngoba ngiyakubona mungena la ukuthi akekho umuntu onqomile. Kungcono uvela unconywe yimi. Ngiyazi ukuthi mangiye wathola isincomo kunento eyenzakalayo kuwena.
1: Ah ngiyabonga kakhulu.
3: Hayi ngiyakunqoma mnomzane ngincoma indlela ogqoke ngayo namhlanje. Kuyasho ukuthi uzokhuluma nabalaleli ngezithinta isinto.
1: Yebo.
3: Indlela eyona.
1: Hayi ngiyabonga kakhulu
3: manje. Qondisile umazuwe ngoba ngiyazi kukhona owesifazana ongemuva.
1: Kunjalo.
3: Owenza ukuthi ubuke kanje.
1: Angibonge kakhulukazi, ngibonge ukungcoma kwakho nje. Ngoba ukungcoma kuyangikhuphula. Yabo kungenza ngibe sezingeni.
3: Ngiyalibona izingi sengikubeki lona manje.
1: Ngiyabonga kakhulu. Mashishi.
3: Avela kana.
1: Ngiyabonga ngempela kuyiqiniso. Ukuthi namhlanje angizange ngibe naye enhlato yokuqonywa.
3: Yonqonywa.
1: Yokuqonywa, yokunqonywa. Yokunqonywa.
3: Kanti ukuqonywe njalo yini? Nako sokudidekela ngakhona.
1: Iya yokunqonywa yekuthiwe insuku ayifani.
3: Iya ayifani.
1: Kufanele ukuthi ezinye izinto ubuyuzwa amukele noma ngabe kuthiwa khona ukubona wena ungahambe kahle. Kodwa kusuke kukhona ukuhamba kahle uma kukhona ungahambi kahle.
3: Oh.
1: Kuyadedelana phela ngeke izinto zonke zize kuwe.
3: Kanye kanye.
1: Kanye kanye. Kunjalo.
3: Nomzane siyabonga kakhulu sikholwa ukuthi konke kuhamba kahle nangakwena. Futhi ke ube nesikhathi esinani lokho esagcinana ngesonto edlule
1: impela
3: ngolesithathu
1: yebo
3: kodwa siyakholwa ukuthi konke khamba kahle
1: uhamba kahle kakhulu ngoba siyabonana siphila futhi
3: abantu bayakwazi ukuthi bafinyelele kuwena ngiyazi ukuthi abanye bayenze appointment abafuna ukuthi ubalekelele into enithize kakhulu kaze ithindisiko kulabo uthola ukuthi basuke befuna ukwenza imicimbi ethile befuna ubasizo bababonise lapha nalapha nabanezimo emakhaya ehlukahlukene ngingenzela ukuthi umlaleli ofisayo kuthiwa lelo thuba mhlawumbe okayibuzo ukuthi uyalenza nithuba njalo akwazi ukuza ukuthi ithuba njalo uyakwazi ukulenza
1: ngiyabonga kakhulu kubalekile ukuthi siyisondeze kubantu kusho ukuthi kuyisondezwa kumalana nanokuthi umuntu maye kudinga kukhona kakhulu kazinto asuke edingela yona sinalo ke ithuba lokuthi inumber
3: sayishiyo
1: yebo bese ke futhi ke nase office lapha ya kodwa ke office ngoba singisuke ngihlose ukuthi umuntu ngimnikeze isikhathi esanele ngingathatha abantu abaningi isikhathi
3: sodwa
1: ingakho kubalulekile ukuthi kungakhona sisebenze ngendaba yama appointment office
3: alright so bathinta lo ni office besebe liyabahlelela
1: ikhadi.
3: Okay. Siyabonga kakhulu Nomzana uTembe. Ngicela ukuthi singene odabeni namhlanje ngifisa ukuthi okusize la. Ngihlale ngizwe kuthi hayi sefanele uganwe manje noma ugane. ulimo olujwayelekile ikakhulukazi kubantu abadala. Yabona njoba ku October manje. Khona abantu abathi nje awuyeza uDecember kufanele umuntu ayekhaya uyobuza ukuthi uganwa nini. Noma ugana nini uyabona imibuzo le oyithola umuficana nabantu abadala ekhaya aunti nogogo noma nomkhulu ekhaya ngifuna ukuza ukuthi mnumzana uTembe isiphi isigaba esuke sesifanele ukuthi umuntu wesilisa ngabe useganiwe manje
1: ngiyabonga kakhulu endulo bekebe kusetshenziswa kakhulukazi lento ngokuthi ebhekwe umuntu ukuthi ngabe isikhathi esifanele simshiyina ngaphandle kokuqagula ngqo ukuthi mhlambe imuphi lo nyaka ofela ngabe umuntu wesisu uyagana kodwa ke bekuba negaba ekhona siyakhumbula ukuthi kuqala abantu besilisa bebuthwa ke mhlambe bekusukela eminyakeni eyishumi neshagalombili kuya eshumini neshagalolunye ila khona ke utholakala ukuthi abafana besibebuthwa beyimuthelwa ukuthi ke be be be be

0: beyo hlanganya la kanye nebuso lenkosi bekuthi ke mhlambe eminyakeni engamashumi amane bese kuba khona isikhathi sokukhululwa kwebutho ngoba ibutho belingaganwa lisengaphansi kokubuthwa noma kusengaphansi kokulwa kwezimpi engabala iyona nto eyayijwayelekile ngaleso sikhathi ukuthi uma abantu bebutho babesuka bebutho kakhulukazi into yayiphambili ukuvikela izwe kulabo abathalela ukuthi nabo lingaba ngelabo ngaso ngezathu eziningi bese kuthi eminyakeni ngamashumi amane ibutho ke seliyakhululwa ke kulindeleke ukuthi ke kuleminyaka engamashumi amane umuntu wesilisa ebe eseganiwe kusukela nje kulizwe ikhathi ngoba ukuganwa kwakuyiyona nto eyayibaluleke ukwedlula zonke iigaba zempilo ukuthi umuntu wesilisa makaganwe ngoba zonke lezi ezinye zokukhuliswa kwakhe kusukela laphana kusuke esikweni lokunxonxwa kuye lapha esikweni lomchamnguzo kubantu lomchambuzo kubantu besilisa kulungiselelwa ukuthi umuntu wesilisa kuthiwa uma usugana usunomusi zonke lezi gaba kusho ukuthi ukuganwa kuyivuthwe ndaba kusho ukuthi esintwini sethu uma ngabe wawungahamba zonke lezi gaba kodwa uphethe ungaganiwe lokho kwakuchaza into enje eyodwa okwakuthiwa ngoba umuntu akalahlwa ngeke simlahle kodwa khona ngokuqinisela imsulwa wawumuntu owawusuke ufanele ukulahlwa emhlabeni uma kanti wawuyogcina ungaganiwe
1: ngikuzwa kahle kakhulu mnumzane uTembe manje uma ngabe kuwukuthi kuneyinkinga noma kuneyinkinga phela eyenza ukuthi umuntu angabi nayo imali yokuthi alobole phela lo muntu mhlambe angakwazi ukumenza unkosikazi kuleso simo bese kwenziwa kanjani
0: kunomehluko ke isikhashana sinomehluko ke isikhashana namhlanje nesikhashana sendulo ngizozama ukuphenda kokubili endulo kwakuthi uma ngabe ibutho liphunyuzwa likade liyolwa izimpi zenkosi ebese liyaholelwa yinkomo bese ibetheswa imqhele ukuthi bebe ngamaqhawe
1: lokho
0: okwesibili futhi indlela kwakwenzeka ngayo kwakwenzeka ngendlela yokuthi uma ngaba amantombazana asuke eganwe ekhaya egana nje amantombazane kodwa asabelwe abafana abakhona lapha ekhaya ukuthi unobani uzobani uzogana ubani kanjalo kanjalo ukusho ukuthi inkomo nakompibiso limi ukusho ukuthi uzokwabelwa ubani kushiwe intombazane esuka ikhona lapha ekhaya lokho kwakusho ukuthi uma kufika inkomo lentombazane esuka izolobola izizobe sizwela ngasohlangothini lalomfana eyabelwe yena okusho ukuthi uzosebenzisa lezo inkomo ekuthene igana kuhlanganisa nalezo inkomo lezo asuke ezihlonyulisiwe ngesikhathi kade impi isibuphunyuzwa emva kokubuthwa lapha
1: alright
0: ngamanye amazwi ngoba kwakuyona nto eyayibalulekile kwakwaziwa ukuthi kuyaqamba umuntu wesilisa ufika leli zinga lokuthi uyaganwa usenazi inkomo noma usuyakwazi ukuvela ekhweni lakhe kuyila mahlehla-ke manje sesibuyela emuva-ke manje sizofika le nto-ke manje isihlanganise nalesi simo esikhomba ukuthi isimo sanamhlanje ukuthi endulo kwakuvele kungalotsholwa ngenkomo empeleni kodwa kwakulotsholwa nje ngezinto ezibonakala ukuthi ziyigugu kuleso sikhathi umuntu uma ungamnikeza lokho kwakube kuyigugu iyona nto yayingenza ukuthi esheshe ethambise inhliziyo yakhe malana nengane yakhe uzoyithatha wena ethi uzogana ukusho ukuthi angeke sime ezinkomeni uma sikhuluma ngelobolo uma sihlizi sazinza phansi sicabanga ukuthi kambe uma iinkomo zingekho ebese sinwaya amakhanda manje siphithana amakhanda ukuthi kwenzeke njani ngoba yayivele ngaphambi kolotsholo lenkomo yayikhona indlela yokulobolelana nanendlela nje yokuthi umuntu mayefuna ucela isihlobo esihle emzini nomuntu eqhamuke nalokho okwakwaziwa ngaleso sikhathi kuyigugu ukuthi kunesithunzi kuyilake kule minyaka engikhuluma ngayo mina umnyaka ngamashumi amane ukusho ukuthi kwakunesigaba futhi esikhona phakathi nendawo
1: okay.

0: hambo kokuba umuntu kuthiwa sekuyichilo ukuthi akaganiwe ukusho ukuthi ngaleso sikhathi isona sikhathi azobe qongelele beka ngase thathe beka kuze kufike esikhathini sokuthi ke manje ke sithi siyaqamba lesi sikhathi siyafika lesi esiyichilo nehlazo kumuntu wesilisa ukuthi akaganiwe ebe ese goqe zonke inhlelo eyimayelana nokuthi usenomfazi yebo
1: kodwa ke leminyaka okhuluma ngayo umnomzana uTeni kuyenzeka ukuthi nakuyona leyo mnyaka uthothe imali kodwa ayikho uyabona njengoba namathuba emsebenze ngekho nje kulesi sikhathi esiphila kusona
0: ngiyabonga kakhulu Mashezi kungaba yiculo Mashezi kwesinye isikhathi kube yilokho esikubiza ukuthi umbono ozinzile umbono ko ozinzile iwona lo oye uthi noma ngingathi umbono ozinzile njengoba nawo uzinzile lowo mbono awukhulunywa bume noma abantu bechamazela noma kube yinkulumo edlulayo kufana nokuthi umuntu uma ekhuluma ngokuthi hey imali ayikho kodwa uma ebeka umbono ozinzile uwenze ukuthi kuhlalwe phansi kuboniswane kuxoxwe ukuthi uma ke kunda lesi simo esifana nalesi kungenzeka ngandlela na isiZulu sithi umlando uyayiphinda sidlule khona odabeni lokuthi eyinkomo yabiza sesibuyele emlandweni owenzeka angakafiki lokubulanga inkomo sathini sathi kwakuvele mandulweni kungayona inkomo kuphela iyabilotsho lokuba kunezinto ezithize akwakulotsholwa ngazo ezazingenaso isinto njengoba sesibona inkomo isibiza kangaka namhlanje umlando uyayiphinda uphinde futhi umlando uyiphinde ngokuthi endulo kwakukhona imizi eyayibiza ngokuthiwa ikwandlwana ngoba labo bantu abahleli kulowo muzi babantu abahluphekile futhi nomlando wabukhomba lokho ukuthi bavele inhluphekweni kodwa kwakungabavimbi lokho ukuthi beganwe ingakho ke mina ngiye ngithi ke uma umbono uzinzile sizobabona abantu abahluphekayo behleli njengomfazi nendoda njengoba kwakwenzeka vele emandulweni ngoba uma ukini uyinsizwa ukhona lokho ophila ngakho kwenu nomuntu wesifazane kwabo unento aphila ngayo uma umbono uzinza ningaze nifike ecabangeni ukuthi uma singahlanganisa lokho esiphila nga engiphila ngakho mina nozethu aphila ngakho kanje ngenke kukwazi kwakho umuzi na sikwazi ukuhlala siza labantwana kulowo muzi obizwa kuthiwa ikwandlwana
1: kuye kube behlendlelana ngizwa uthi sizobabona abantu behleli njengonkosikazi nendoda behleli indlilana
0: bazobehle njengomfazi nendoda
1: sengisho ukuthi kanjani ngaphandle kwalutho
0: angithi Mashezi umuntu ukukhona aphila ngakho ahlezi kubo ephila ngakho uma ngabe uyokhonga umlilo emzini wendoda ufika umemeze ukhale ngalokho okhala ngakho
1: ngalokho nako
0: ngalokho nako
1: hayi kuthi kani behlezi nje okay sengiyakuzwa
0: isiphetho la khona sibona sekwakhiwa umuzi uma ngabe sibona abantu behlezi njengomfazi nendoda sidlulile ekuthini kungaba yiculo lokho
1: okay
0: kodwa uma siza embonini ozinzile hinto esithi bayisihlayela phansi sibheke ukuthi konje emandulo kwakwenzeka njani ngumala nohlobo lokuganiselana
1: iliphi iculo ikupho ngaba iculo
0: ongaba yiculo ilokhu kokuthi uma umuntu efika kimi ethi akanawo amandla okulobola umuntu esifazane ngimbuze mina ukuthi kodwa uyamthanda yini ngoba Mashezi kukhona amacula aculwayo la ethi khona umuntu wesilisa anginamali angikwazi ukulobola kanti yena uchaza ukuthi akamthandi lo muntu wesifazane ngokweqiniso.

0: a strong case in terms of that every decision that we have taken was within the practice and the rules of the National Assembly. So I'm very much confident that the legal team that will present represent myself and also the committee tomorrow will come in and be able to respond to some of the issues that we believe was a mischaracterization of what transpired in the meeting.
1: Ukukhumbuza behamba phambili kuleli horo umnyango wezemfundo eyisekelo uthi kuqale kahle kakhulu ngaphandle kweyihibe ukubhala ke kumatikuletsheni. Ziyaphela la izeleli horo nakanjani zobuya nefinqiwe uMadamanqa.
2: Izwi loMzansi yizwe umehluko.
3: All right, emsakazweni izwi loMzansi ku 98.0. Sibonge kakhulu kuhlobisilwa kalishozi neyindaba sinikeze zona sokubumbana kwehora leshumi nanye. Sihlabele phambili ke mlaleli siye kumnomzana uTembe sisaqhubeka sibukusana lolu daba sesothatha ke nembono yakho mlaleli sizwe ukuthi ikupho ofisa ukubuza kumnomzana uTembe sakhona emsakazweni izwi loMzansi FM bese ke chazela simathembe kakhulu makuze into eneyithinta isinto. Unomzana uTembe utheke kungaba yiculo.
4: Yebo.
3: Ehhe ukuthi imali ayikho. Kodwa mnomzana uTembe uma sibuka impilo yanamhlanje ayisafani kakhulu nedlule. Ngiyakhumbula ukuthi ngesikhathi esiphambilini siye sakhuluma nawe wasitshela ukuthi kunezinto eziningi ezibonakala zimikhube enziwayo manje engesilona isiko makuthiwa kuyaganiselwana. Kunanemidlalo ethile, akanongazothi imidlalo noma ngizothi yini, izinto ezenziwayo makuganiselwana othola sezivimba i-process ukuthi ngabe kufinyelwe lamanje lapha ekutheni kugcagcwe. Kodwa kuthola ukuthi kusana le igaba ekufanele kube nedlulwa kuzona ezinye zazo uyibale njengezinto ezingesilona isiko.
4: Yebo,
3: kunjalo. Ngizama ukubheka ke njalo umnomzana uTembu ngizwa ngisho kanje ukuthi kulezi insuku kwakhona ukulobola ngisengavumeleka yini ngivele ngiqhamuke noma angisho mina ngoba kumina lobolayo usengavumeleka yini njengomuntu osilisa ukuvedane uqhamuke nje emzini womuntu uphethe imifino njengoba kwenzeka before ukuthi umuntu angayi nangemifino ekhile lapha wakha wathi ngizothoba inhliziyo zala ekhaya ngoba ngifuna isihlobo esihle. Usengakwazi ukuqhamukana lokho okuncane ngoba umuzi umuntu ethi kwathatha apha ama-thousands aphindiwe ukuze ngikwazi ukuyothi baba kuleli yakhaya. So uma uthi wena mnomzana uTembe uhambisa lawo mandlo nawo kulesi sikhathi esiphila kusona.
4: Yebo, kunjalo. Kukhona izinto eziyizakhiwo esiyimisele thina zona lezi zinto bese sithi ziyimpilo. Lezi zinto okuye kuhambe zisixake thina endleleni ngenxa yazo izinto lezi njalo esikhuluma ngazo sithi amandla. Kanti uma ngabe sikhuluma ngesiko sikhuluma ngento nje eyinkolo okumele ukuthi noma ubani eyiphile ngabe unotho noma akanalo utho. Ngakho ke yini ke esiye sithi thina uma sinezinto ezingamasiko ethu sesibala nanendleko esiye sicabange ngomuntu othi akanalutho.
3: Okay mnumzana uTembe ngicela ukungena emlonyeni kungake ubungako bemali noma beyinkombo kube inkomo kuchaza ukubaluleka kwakho yini wena umuntu wesifazano olotsholwayo ukuthi uthandwa kangakanani ngoba kulesi kulesi sigaba ukhuluma ngaso mhlawumbe uzothola umunye hawu ngifike nezinkomo ezimbili kuphela hayi udlala ngathi la ekhaya udlala ngengane yethu okusho ukuthi akayithandi. Ngizama ukubheka ukuthi ngabe lo mthamo wento ofike nayo ungabe ichaza ubungako bokuthanda lo muntu ozomlobolana.
4: Indlela yokukhombisa uthando kumuntu noma mhlambe izinga lo muntu osukumthanda ngalo kungaba izinto eziningi kakhulu mhlambe ezingayichaza kodwa futhi ezihlukahlukene zihluke ngohlobo lwabantu abafuna ukufeza lezo zothembiso ukuthi ngabe bona baphila yiphi impilo okufuthi singathi noma kubalungele yini ukuthi bengakwazi ukukwenza lokho uyabona manje umuntu oyinkinsimane engakhombisa ngenkomo eziyikhulu ukuthi hayibo bengudinga ngempela sithanda sami nako kuphela inkomo eziyikhulu kodwa ke sithini ngabantu bona abahluphekayo abanganazi inkomo ezilikhulu ilokho ilokho ufuna kasikubheke ngabe bona sicubungule ukuthi yiphi indlela abangakhombisa ngayo umuntu wesifazane ukuthi bayamthanda okuyona indlela ukwenza iqiniso noma ngabe kuthiwa awunalutho yabona ukuthi usondele uzibike ubuze bakho uma ngabe uye emzini wendoda ufika ubike ubike yona indlela noma isimo sokuhlupheka esenza ukuthi noma ngabe bekukhona bakulindele kodwa bekuzwele kubekwe nezinto futhi ezibonakalayo ukuthi noma ngabe kunzima ukuzwela ukuthi sithi yehliselwa kodwa bekwenzele indlela ezobalula ukuthi noma ngabe kunzima kodwa ukwazi ukwela ngamanye ama ilokho esikubiza ngokuthi uma kuthiwa kulotshelwana kuyakhiswana umuzi nje abantu abangamazulu bayakwazi ukuthi bewakhisane umuzi
3: manje uyithini leyo ukuthi ngeke ingane yami ngiyifundise kangaka ngeke abese zothakana lutho hayi ke shuthi phela kadede labanotho manje uthini ke kuloko ke uthini ke kuloko ngoba phela nanga umzali ke phela kusuke kuyo abantwini nakhona lapha ngithi ukuyocelwa kubona
4: kunjani
3: kuyo abantwini naso ke manje simo umqondo sami sithi ngeke phela hawu ngeyintathu nje ngeke
4: ingakho ke mashezi
3: yabuya mnumzane siyabuya khona manje
5: yeyo amahlalibalisa nasi sikhwili umuthi thilowo ungivusa ngisho usulele phansi noma ngabe kuthi usulahle ithemba kangakanani uyavusa usho ukuthi kulesifo samjamini ngangivusa kodwa lalela nazi izifo lapha wena uvula inhliziyo ukuvuvukela komzimba
3: hayibo
5: ibhande nezinso iBP nezinye ke nje izifo lapha
3: yeke ngcobo uphuza kanjani lo muthi
5: uphuza kabili ngosuku ngiyakutshela umsho
3: Imake ngidideke ngiphelile. Phela mina ngazupho.
5: Ubhoko phela lakho bekwase sikhwili.
3: Ungitshelani?
5: Angaze ngisebenzile.
3: Ubhoko phela umuthi othithi.
5: Ya,
3: uvusimizwa. Imeqi ngokahle
5: isifazane
3: nabesilisa.
5: Yehene, kani sitholakala kulezi inombo lo. 079 960 7370. Kanto kakabhali.
3: Bengisapheka ipeni.
5: Lalela ngithe 079 960 7370.
3: Ngeke ngiyabona ngifuna ukukhwini.
5: Nami ngiyofuna ubhoko. Ngisizelani.
3: Ngiyabonga
5: ntombi.
3: Ngiyabonga
2: ngebo. Izwi lomzansi. Izwi umehluko. Izwi lomzansi umsakazo wakho uthandayo abasakazi bakho bathandayo ubusuku nemini 24/7 ku 98.0 FM
3: Alright asibuyele kwena ke mnumzane uTembe sikubambe saye market
4: Ngiyabonga kakhulu ingakho ngesikhathi kade ngihlahlala inkulumo ngikhulume ngento umuntu wesilisa suke enayo nowesifazane asuke enayo kwabo angikhulumanga lapha mina ngetyobazane na enamabhizinis nefundi lakho konke mhlawumbe umuntu angakucabanga okulangazelelekayo ngikhulume mina ngento umuntu wesifazane aphila ngayo unotho noma kanatho akanalutho umpofu noma akampofu yilokho akabelwa yithongo lakhe ukuthi ithongo lakhe limnika indlela ebheke kuphi angekeke wena ithi ingane ingeyethongo ebese uthi ngayo uzokwenza into oyithandayo uzokwenza into eyidingo sethongo ukuba nawe wazi ukuthi kusasa njengoba inkinsi kuyinkinsi imane nje kusakusa kanti endulo umndeni ububambisana ingane uma uyifundisa usukungayifundiseli ukuthi kusasa wena uthi uyodla ngayo ngokwemfundo yayo kodwa usuke uyifundisela ukuthi ikwazi ukuzimela ukuzimela kumalana nanokuthi ayizange igane futhi ukuzimela kumalana nokuthi yagana emzini ompofu kodwa ikwazi ukuwenza ikusasa leingane zayo ngoba yazalwa uyise ocabangayo endulo bivesi khona lento yokucabanga ukuthi umntanami uma ngabe ehambe yogana ucabange nangempilo yakhe azoyiphila mayelana nesimo som

0: ukuthi enginakho kufanele ngabele ongenakho angekeke
1: busunge yena umuntu obheka ukuza ngakuye
0: kuphela uyena umuntu uma ngabe umuntu uphila nje futhi umuntu oqonda kahle ngokujulileyo ukuthi uma ngabe ungagombeli kwesakho inhlanhla iye yandibeningi ukube nothando nesifiso nje sekuthi uma kukhona la obona ukuphawuleka khona uphofu ubona ubone ufise ngathi ungakwazi ukufakisana kwala ngisho ungenalutho ufisile nje ukuthi kube ngiyazi nginakho okuthize ngabe ngenza ukuthi
1: Nomzana uTebe uzwakala kahle kakhulu sike sakhuluma la nabalaleli kolunye lwensuku ngicishe kwakulihlanu ngibuza umbuzo ukuthi uyakwazi nokuyiboleka imali ukuthi akagcwalisele nje lo ngakwena ngoba ufuna ukuyobheka ekhaya ufuna ukuvela lapha ekhaya mhlambe ke seshoda nje ngemadlana ukuthi kube yilomthamo afisa ukuvela nawo bese ucela ukuthi akakubolekile umadlana abalane baleli ke bayihlaba bayihlikiza leyo bethi akulungile ngoba kuyabikwa lapha empephweni ngifisa ukuzo wakho umbono kuloko bese singena embuzweni yabalaleli
0: ngiyabonga ngiyahambisana kakhulu nombono wabalaleli lokho sekusho ukuthi esikhundleni sokuthi mashezi ohambe yocela lapha ophamba khona umlilo usuyayithathela usuyayithathela umusi intombazana ayikunike into wena okufaneke ngabe uyothula usizi lwakho kuyise wentombazana
1: akumukelekile
0: akumukelekile
1: Nhlobo Nhlobo
0: Nhlobo Nhlobo
1: kodwa ungayike uthathe loni ke
0: udaba lweloni ngake ngaluchaza ngolunye usuku ngathi izinto zomsamo ungazinzi ngemali yokubolekwa yokubolekwa uma ngabe umfana efika esigabeni sokugana uyacelwa emsamo ukuthi sicela limupha amandla umfana ukuthi ehambe egane kuthenjelwa kulokho kuphela yabona maso hamba uthatha imali imbole kuzokwenza into zethongo ilokho nje kusuke kucacisela kahle ukuthi engathi khona into efuneka ilungise emtsamo ukusho ukuthi noma ungayithatha leyo mali kusho ukuthi uniyogcina uhlupheka umuntu oyikwelithi ngoba awuzange uqaphele ukuthi kungani makufanele ngithathe umfazi lapha ekhaya ngilibekele kwathongo lwelo kodwa kungabi nawo amandla okwenza
1: Ngiyakuzwa mnumzane siyabonga. Asingeneke la emibuzweni yabalaleli. Kunomlalelo osibhalile la uthi uyacela ukubuza babuTembo ukuthi mangabe owesifazane eshonelwa umkhwenyana bese kuthiwa kumele ayogezwa kubo. Uyayeke uhambe kanjani? Ithini process?
0: Ngiyabonga. Kukhona izinto abantu abadala babezenza. Bezenzela eyinhloso ezinye kodwa ukuze kukwazi ukumukeleka kahle babebeka isizathu esithize sisiko ngoba kukhona izinto ezinye othi mawuyibeka ziyinqunu zinjalo uthola ukuthi noma ngabe kuthiwa bezizokwakha lezo zinto koze zijike zenze umkhulu kakhulu umonakalo kwakuyithuba lokuthi umuntu wesifazane eyoyalwa kabusha kubo Zimbili zathi ngifuna ukuyengifisa kuyiphawula la. Angithi uma ngabe kuthiwa kushona umfowenu. Uma ngabe kuthiwa kushone umfowenu ekhaya. Kuye kuthiwe umndeni awuzogeza wonke ngoba kushonwe lapha ekhaya. Angithi ke futhi nomkhwenyana. Uyafakwa ekhweni lakhe ngembuzi kuye kuthiwe uyindodana yalapha ekhaya. Uma ke kushona umkhwenyana nani nina basekhweni nisuke nishonelwe ngoba nisuke nishonelwe inganeni enayifaka ngembuzi lapha ekhaya okunye kwakunikeza ithuba uma umakoti esuke ezo ekuthuzogezwa lapha kubo kwaba kwakuba bezomnyala kabusha izinto abangazange bemtshele zona ukuthi bayefelwa indoda kuyokwenzeka njani bayamchazela ke ukuthi ke kuyokwenzeka ngani yami uma ngabe usubuyele emuva emzini ebese bekuchazela ngendaba yokungenwa umfo wabo wendoda bese ke bemchazela ke zonke izimo neizathu zokuthi kusuke kume kanjani neingane asuke ezoyizala lapho ezaliswa umfabo wendoda zisuke ziyifa likabani indlela yokuthi eyalwe kabusha ebuyele kubo eyoyalo
1: okay ngicabanga ukuthi uphendulekile umlaleli
0: yebo
1: all right Eh.

0: ngikukhiphele eceleni lo lenkomo engayibiza ngokuthi inhlabisa mthimba inkomo eye ikhishwe abantu balaye intombazane yoganela khona isuke ingasalanga amalubulweni basuke bona bekhiphe inkomo esibayini bethi bahlabisa umthimba iyisipho ayiphoqi ngenzela ukuthi ungadidiki lapho kulokho konke lokho engikuchazayo akuhlangene nendaba yokhipha intombazane intombazane ikhishwa ngembuzi.
1: Alright, angibingelele kubaba uTembe nethimba lezi lomzansi. Uthi ke kwenziwa kanjani ekhaya uma ngabe kukhishwa indlu la ekade kushiselwa khona impepho? Makushintshwa indlu la ekade kushiselwa khona impepho, Ntokozo.
0: Ngiyabonga Ntokozo. Kufanele nikhulume abantu abadala nimachazele. Noma nibacele ukuthi nisayo bacuphisa kwenye indlu isuka ikhona lapha ekhaya. Ngishisa ke impepho mase senithatha zonke izinto eziyinsila yomsamo nibeke esithebeni nihambeke ukhuluma nabo ke ubatshele ukuthi cha kasambeni ke ngonikhombisa leyo ndlu nifike ningene kulundlu leyo bese bafika ubanikeza isithebe. Ulungiseke ngendlela olungiswa ngayo mhla futhi usubathatha uzobathatha lapha ushisa impepho kuphela abatshelwa noma abachazelwa ngembuzi noma mhlambe ngeyinkukwana uma singachaza kanjalo uma ubasusa ebese uyobafaka kulendlu ke othi wena bahlelele yona nakhona lapho futhi ufika ubanika isithebe.
1: Okay ke ngicabanga ukuthi usephendulekile umlaleli emsakazweni izilomzansi ku 90.0 FM sihlabela phambili sithatha nje imnyalezo abalaleli abasithumela yona. Ake sithi ukubheka la kancane mnumzana uTembe nansi voice note ukuthi ithini umlaleli.
2: Ngiyabingelela sisimasindi nobaba uTembe. Bengisacela ukubuza ukuthi singakwazi senza njani uma ngabe sifisa ukususa umsamo ekhaya sulethi kwelinye ikhaya elishi. Senza njani? Siyakwazi ukuthi masingakabi nawo amandla siyisuse ngeyinkukhu mese sinamandla mese sinze imbuzi. Bengicela ukuza babotembe ukunikathi lwemlazekaji.
0: Siyabonga kakhulu mlaleli. Cha, awukwazi ukuthi uthu wenza into kwesikhashana uma ngabe usuke wenza into yomsamo. Ngachaza ngathi uma into ingenzeki uye usebenzise isiko lokuphahla. Kulokhu ke okukhuluma ngakho kufuna ukuthi nina nahambe nje niwakhe lo wamuzomusha uma ningakabi nawo amandla ningaqale nje nithinte lapha ekhaya uma ngabe kunezinto endingi ukuzenza nizenze lapha ekhaya. Kodwa ebese nilenza ke isiko lokuphahla ke senichazela ithoko ukuthi empeleni faneke ngabe asisekho la kodwa amandla angekho inenzi kuze nizokwenza ithongo ngezinto noma ezisuke zivezwe yilona ithongo noma ngamandla alo.
1: All right, asicaphune nansi voice note.
3: Ah, ngibingelele umsakazi ubaTembe lapho ucele lo ngilaye inande Matiwe. Cela ukubuza la kubaTembe ukuthi le nkomo le mbuzi umakoti anikeza wona kubo uma isephuma eya emzini layo gala khona isala khona lapho kamakoti uma esefike lana ke la izogana khona lezi inkomo. Iyinkomo lezi ezithu ezibulawayo zibulawa ngakhiphi? Yeyodwa ibulawa kamkhenyana noma zibulawa zombili kamkhenyana. Angicacisile kahle ukuthi lezo nkomo ezithu zilokhu zasihlatshwa kuphi? Zihlatshelwa kamkhenyana zombili. Kwenzakalani la kuleli iphuzu le inkomo?
0: Asiqale emlaleli silungisane la ekuthini inkomo imbuzi ehlatshwayo laphana kwamakoti imbuzi yokumkhipha umakoti ibizwa kuthiwa imbuzi yophaphe iyahlatshwa kubikela abantu abadala ukuthi umakoti uyogana kuhanjwa ke nomkhono noma nohlangothi lwayo.
1: Alright, sizoqhubeka masibuya la siyendabeni zokugamanxa kwehora nohlobiselo kalishosi.
4: izindaba zokugamanxa kwehora leshumi nanye ekuseni nohlobisile lishozi sawubona mlaleli.

0: akangicaciseli-ke umlaleli ngoba siyibekile phela inhlobo noma iy'nhlelo zomgcaco. Imbuzi le makuthiwa kukhulunywa ngembuzi isuke ikhipha umakoti kubo. Kuzohanjwa nje nohlangothi lwawo kuyiswe emzini. Ufika lapha emzini nabo kunembuzi kade beyihlabile yokwamukela umakoti. Leyo mbuzi ihlatshwa ngaphambi kuthatha inkomo uma kuzokwenzeka ibe khona inkomo uma abantu benawo amandla. Le nto yokugandiselana ayiyi ngokuthi umuntu ufaneke ebe namandla noma ebe nemali eningi. Ifuna ukuyimisela ngoba ayidingi izinto ey'ningi. Isiko nje lokwenda alidingi inkomo. Ngishingangabi bikho inkomo. Yilokho ke ngikhuluma ngakho ke mina ngithi mina ngizolanda lolu siko-ke kuthatha ihlangohlanga laluze ngala. Futhi empeleni khona uhlangothi asicacise ukuthi uhlangothi alunalo into esingathi iqondene nesiko kakhulukazi. Ngizosebenzisa igama elithi kakhulukazi. Izinto ezisuke ziqondene ilokho okubizwa kuthiwa iy'nanzi zalezo y'mbuzi okuyizona ezenza umchanguzo kamakoti. Uma-ke umakoti esechanguziwe umakoti ube esethola iy'nsukwana-ke zokuthi-ke ekethe gozololo. Emva kwalokho bese kuhlatshwa imbuzi yokumfaka inkambeni. Iyona lowo mbuzi okuthiwa yokumfaka esibayeni ngoba imvumela ukuthi ungeqa isilili, imvumela ukuthi engangena inkambeni, imvumela ukuthi engangena esibayeni leyo mbuzi ebizwa kuthiwa yokufaka umakoti inkambeni.
1: All right. Asibonge mnumzane uthi umlaleli la sanibona no baba mina ngenze itiye kwakuhle konke kwaphela kuyophela inyanga manje uthi kodwa nginenkinga yokulunyelwa izandla ziyaluma zombili futhi ngiyacela ukuza ukuthi ngabe lokho kusho ukuthini ngiyabonga mina ngu-Anonymous Ntuzuma
0: ngiyabonga kufanele wenze isiko lokumiselwa kwemali
1: ngoba manje kubaba izandla zombili
0: yebo angithi mina ngichaza lokho angithi manje into esinayo thina emasikweni ethi inkomo nembuzi namasimu okuthi uma uthi wena ethongweni ngihluphekile anginalutho libuza umuzi ithongo ukuthi kodwa kuhlupheka kulokhu abantu beney'nkomo abantu benamasimu ofuna ngabe abantu bayalima mhlambe ke kube ukuthi sima savumelane ngoba namhlanje sekwaphilwa ngemali inkinga yenkiyankiya bese kuba ukuthi imali le yayizange imiselwe emsamo ukuze nayo iguquke ibe impilo ezohambisana nezifiso noma nezibusiso zethongo.
1: All right. Sanibona emsakazweni ngicela ukubuza kuphahlwa kanjani ngoba noma ubani usho kwakhe
0: ngakusho kwakhe athanda umuntu ukusho kodwa kuya ngokuthi imimoya yakho iyakwemukelisa na ubuka abantu uma ngabe bewufuna usizo abanye abantu bethola usizo bese begeja kulelo sizo lolo busiyabuka ukuthi kusho ukuthi imimoya yakho iyakwemukelisa namamaye bekuyemukelisa ngabe yini le kwemukelisa yona iyamiselwa-ke na imimoya kuze kwemukelise kahle. Uma sikhuluma ngokuphahla, sikhuluma ngokuthi awunalutho lokwenza into, awunambuzi, awunankuku. Sikhuluma ngalo muntu, sikhuluma ngawe sithi thini kwandlwana. Sokuthi khona imizi enjalo. La kuthathwe khona idokwe, kuthathwa into ikhumbule ezinye izinto zokuphahla, kuhlanganiswe lapho. Utshwala obulifumunga, kuhlanganiswe lapho. Bese ba umcako lebe ngithi ngisazokhumbula manje uyabuya kumina uyakhetha-ke le nto kukhona la othi uma usinda khona endlini yempepho bese ubulongwe buyothi khaphaca odongeni ngaphezu kwalapho uyaphahla noma ujikishela leli dokwe ngaphezu kwalowo bulongwe usuka ethombeni uye njalo uye uyovala embizeni ukhuluma uthi lapha ekhaya kunenkinga besicela impilo nibeke lolu sizi lwakho nibeke izinto ezingasakwazi ukwenzeka lapha ekhaya ukuze ithongo lununikeze izinto ezizokwenza ngayo. Ayikho lento yokuthi wena osebenzayo ukuze wenze izinto, ithongo lenza imisebenzi ezobonakala ngaphakathi kwekhaya bese nenza izinto.
1: Abantu abadala uyakwazi ukubafaka ekhaya elisha ngenkuku eyiqhuthe.
0: Ngiyabonga kakhulu. Bese siyiphendulile leyo kulumo.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Asibale ngalomlali.
2: Ah, ngibingelele kuSidomzansi, shaye lomhlophe lo. Wasathenga ubasabiza ngemali. Eh, ngibingelele masindi, ngibingelele abalaleli beSidomzansi. Hayi nobaba unte. Ah, masinda ngizohla, angicela akachazisise la ubaba uTembe la kule nto yokuthi ma abadala basa kwenye indlu ushisa imphepho kuphela bese banikeza isithebe. Sithebisana, ngasichaza sithebisana ngoba phela yonke into uma uyenza wenzela abantu abadala fanele uchaze ukuthi lokhu kwani. Uzabe uchaza ukuthi uzabe engakushisanga ngempela noma uzabe uhlabe nje imbuzi eceleni noma inkukhu mase uthi nasi sithebiseni. Ngali kuyo ibika futhi yonke inkukhu uthi yani. Akachaze baba uNtebe nje ngiyabonga amasinde, akachazisi kahle lapho. Uthi sithebe mhlambe sodwa. Ngiyabonga.
0: Ngiyabonga ngiyabonga kakhulu umlaleli. Noma ngengaphathi kwengcindezi ke umlaleli phela ngoba umsakazo lo sengathola ukuthi awusakazela abantu abangamaZulu kuphela sakazana nezinye izizwe. Engakho ngeke ngizame ukuthi mangiphendule umbuzo wami ngizame ukuthi ulwazi ngililethe bese ngishiyela ekuthini leso naleso sizwe uma kusukhunywa ngesithebe basuke bazi bakukhulunywa ngani. Ake ngibekeke la ngithi kwaZulu. Kwithi kwaZulu isithebe siye sibe imbuzi. Uma kuwukuthi ushoda amandla kufanele ukwenzela izinto zesithebe, kufanele ukuthi uthole inkuku ezimbili iqhudi nesikhukukazi. Bake bathi kabanye abantu ke noma abanye ongoti bethi hayi ayikho lonto ukuthiwa isithebe senkuku. Kade ngikhuluma manje mina ngikhuluma ngendaba yokuphahla. Ngikhulume ngayo indaba yokuphahla. Ngase bese futhi ngibuye ngibgcizelela nange iBhayibheli lesintu sethu eliye lithi inyoni ishayelwa yakwadla kusindi abakhulu. Okusho ukuthi ayikho into ongathi mawuyibeka phambi kwethongo uchazele ukuthi ngenze isithebe senu ingeyikwazi ukwemukeleka uma uqonda indlela yokuzinikela yokwazi izindlela zamasiko.
1: So sibe kwisithebesani ukhala ngokuthi esana nomlaleli sithe.
0: Uma nje wenze lokho umlaleli uthi mawufika lapha buthi chala nasi isithebe senu. Usuqedile ubachazela ukuthi nansike indlu enisazokeni ithi gozololo kuyona ubamba imbuzi ngophondo noma ugone lezinkuku ezimbili. Emva kwalokho usubekithi bakutshela nansi indlini busu uthi nasi isithebe senu esithi ngaso sinenzela sona njengoba nihlezi lapha. Lawo mazi kuphela ukuthi ke esani esokubazinzisa lawo sokubabeke khona.
1: Nomzana uTembe abalaleli basafisa kakhulu ukubuza ngibona ngeminyalethe ekhona esingakwazanga ufinyelela kuyo kodwa ngoba ukhululekile ukusinikeza inombolo.
0: Yeah.
1: Ngiyacela ushiyele wena baqhubeke babuze.
0: Ngiyabonga kakhulu balaleli inombolo yami ithi 082
1: 0825975976669 0673 09.
0: Yebo balaleli ngiyacela kakhulu balaleli ukuthi lithuba leli lokufona sinikeza abantu abasuke benenkinga ethi umuntu uzokwenza umsebenzi wengane yami namhlanje umhlonyane noma umemulo ngimsize kulokho umbalana nolwazi manje qondisa isteshi ungasuki kulo ndawo izwi lomzansi ihlezi sikhona njalo la ngolwesithathu inombolo ithi 082 597 6669.
1: Asibonge mnumzane.
0: Mbonge kakhulu.
1: Siyoba nempela veke myuzi.
0: Ngibonga kakhulu, mbonge kakhulu, ngibonga khona kubo abalaleli. Hayi ngoba silo abalaleli lokho senzela khona ukuthi ngoba basube bebaningi kakhulu abantu ke siphuthumise laba. Kodwa ke umsakazo obunihlezi ukhona ngoba isithathu. Mawufuna nje ulwazi noma into ozoyenza uzobuza mina ukuthi lonto ihloko noma isona ihloko akusho lutho konke lokho. Wena uzobuza lento oyithandayo.
1: Asibonge mnumzane.
3: Ithemba lokuphila umuntu osusiza abantu abaningi abahlushwa izidakamizwa iwunga insango ugwayi isinemfu ikhuphe kanye notshwala. Ithemba lokuphila livula inhliziyo liphinde linyusa amasosha omzimba. Ithemba lokuphila litholakala kuwo wonke ama-pharmacy nama-cosmetic shops aseduze nawe. Buhle bemvelo eMlazi eMega City, Isiphingo Pharmacy, Manhattan, Jolie West Street, Scala Pharmacy, Aero Umngeni nasema Beauty Zone eNanda nakwaMashu. Sivakashele kwikhasi lethu lika Facebook Ithemba lokuphila okanye usinte kule nombolo 083 714 0529.

0: yene nayo anga sizakala kanjani bayibakileke imbono yababalaleli nangomunye
1: senza kwenzeke mashezi udadewethu ngicela alalelisise kahle wedadewethu uholahola ngo-2 o'clock uphuma inkantolo sokuwiwa lapho kwandawo enkulu ngiwazi kahle kodwa-ke mina leyo kungivalelanga ukuthi ngingaphili leyo nje ukuthi uzucabange yonke into ecoba impilo iyaqhubeka dadewethu mina ngimazi kahle endaweni zomntakabani nami ngaxabana nobasi ngaboshwa so yonke le nto oyikhulumayo ucabanga ukuzibulala ungacabanga ungajulisisi kuyaphileka mntakasisi qhubeka nje nempilo yakho futhi ungashintshi kwandawo kuphela nje leyo nto iyakwehlela laphaya qhubeka dadewethu ungakulinge wola wola 2 o'clock phuma uya kwandawo hey
0: all right umlaleli uthi lalelisisa kahle ngiyazi lento okhuluma ngayo ngiqhubekile mina nempilo yami so nje nawe qhubeka neyakho umlaleli odlulile kulesi simo odlule kusona mlaleli lo sithumele ivoice note njengamanje sikijime futhi siyothatha nangomunye
2: izwi lemzansi angibingelele masindi hayi usisi akangabanaki abantu akekho umuntu ongenaphutha la emhlabeni akangabanaki nje uqedile yena ngokwami ukubona naku nje ensukwini kulamasonto ambalwa kuke kwabanjwa ugogo kaBoxer ama-security amshutha babukisa ngayo kwenzekani ugogo bentshontsha ukudla ethathe ukudla kudla kudla kodwa kwenzekani bamenzela igrosa ama-security lawa bebukisa ngayo amisiwe emsebenzini nabo laba bahlekisa ngayo kukhona okuzobamisa ngelinye ilanga kuloko okuhlekisa ngayo akakhululeke nje ayihambele endlini yokukhonza uzobona futhi umphumela walokho ngiyabonga masinti
3: sawubona sindi nabalaleli wengani yami kunento ekhona eyodwa bayakhuluma abantu noma ngabe awenzanga lutho noma wenzile ukuze uyichaze kubantu awudingi wena okwakho ukuphila kubeke ekuthenini kungokwakho number 2 inkinga yakho nje yokuqala engiyibonile ulalela abantu ungabalaleli abantu ngoba bona bekanjena nje baningi abayiziboshwa ababoshwe la emhlabeni sihamba nabo iy'geleke qe y'nkulu ezingaboshwa and bayakhuluma musukubheka labo enza into yakho ufokase kuwena awudingi ukuzichaza kumuntu ukuthi mina ungibona nje kuwukuthi laba abakuchaza wena banezabo ezingathi uma yichazwa kushona ilanga wena fokasa kuwena ungababheki abanye abantu nakho lokho kokuthi ungashintsha indawo uzoyishintsha indawo but kusho ukuthi wena okwamanje usabophekile akwazi ukushintsha indawo ngoba la uhleli khona usanda kubuya usabheke wena ukuthi uhleli lapho uthi izokufudumeza fudumala wena uqobo uma mthanda impanza lokwamasho uqina nganyama
0: siyabonga mamthandi asivaleke ngomyalezo asuthunyelwe i-psychologist uMr. Mbatha siza ukuthi ulubuka kanjani lolu daba
4: siyabingelela sisindi sibingelele kumlaleli ekhaya nakuphi la kufinyelela khona umsakazo sibonga kakhulu namhlanje ukuthola-ke ithuba lokukhuluma nomlaleli sisi siyaluza udaba luka sisi njengoba libeka okudaba ngempela olubuhlungu indlela emangalisayo ngelokuthi usisi uyasho ukuthi hhayi isigwebo sakhe usasithola wasiqeda kodwa-ke kusele kushuthi loku manje kusele into esiyibiza nge-stigma kusele i-stigma nje sokuthi ubuya ejele kuvamisile-ke sisiwami ukuthi into enjengalezi umuntu zimfakele i-stress ngenxa yokuthi-ke abantu siyazi ukuthi banakho ukuthi umuntu bamjaje bese futhi bembuka ngeso lokuthi ubesejele noma ngabe kuthiwa usegwebile wasithola isijeziso sakhe buningi-ke sisoma esingakubheka la ngoba okokuqala nje isimo sisabuya kusona akusona isimo esilula kusho ukuthi naso ngokwaso siyakwazi ukuthi simfakele incindezi noma i-stress okwesibili sibheke i-public opinion ukuthi umphakathi umbheka kanjani naloko futhi kuyasifaka i-stress okwesithathu

0: siyabona futhi ukuthi nasebudlelwaneni izinto zibuye zingahambi kahle ngenxa yaso njalo i-stigma nalokho futhi kuyasifaka i-stress kakhulu. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe zikhona nezinye izinto njengokuthi mhlawumbe uthole ukuthi uma ufuna umsebenzi akuselula ukuthola umsebenzi ikakhulukazi ngecala elifana naleli lokuthi wake wantshontshela umqashi wakho. So ke engicabanga ukuthi ke akukhona nje kuphela ukuthi usisi umphakathi umbuka kanjani okumangile stress, kodwa nakho konke lokho engikubalile kuyasifaka i-stress. Noma ke kungelula emlaleli ekhaya, akulula ukushintsha umbono wabantu ngawe. Abantu bayakwazi ukuthi babe nombono wabo ngawe kwesinye isikhathi ngeqiniso futhi kwesinye isikhathi ngento engelona iqiniso. Siye sithi ke uma ngabe sikhuluma ngendaba ye-stress management ukuthi enye izindlela yokudila ne-stress ukuthi ungabheki kakhulu ezintweni ongeke ukwazi ukuzishintsha. Okokuqala lokho, ngoba ngesikhathi ubheke kakhulu ezintweni esithi ongena control kuzona nongakwazi ukuzishintsha, lokho kuthatha amandla akho amaningi ngoba uzohlala ukhathazekile futhi uzama ukulwisana nento vele ongeke uyinqobe. So kuyikhesi kasisi sifuna uveze ukuthi ngeke uzibanqobe abantu, ngeke unqobe umphakathi ngendlela obuka ngayo, into futhi ongeke uzuyishintshe noma ongenamandla okuyishintsha. Okwesibili kuba ukuthi kunezinye izinto okufanele ukuthi uzamukele noma zibuhlungu noma zinzima, kodwa uzame ukuzamukela, ngoba ukuzamukela kuyakusiza ukuthi ukwazi ukubhekana nayo leyo nto. Kwikhesi kasisi singabala nje ukuthi usisi kumele akwemukele ukuthi ubuya ejele, kumele akwemukele ukuthi umphakathi awusambuki ngendlela enhle nendlela ayithandayo. Akwemukele futhi ukuthi isimo akusona njengamanje, akusona isimo angakwazi ukuthi asilawule. Bese sibheka ke futhi, ngoba mangabe sikhuluma indaba ye-stress njengoba kufike ekutheni aze azame ukuthatha impilo yakhe, enye izinto leyo esingathi igcina iwumphumela wokungamukeli nowokuzama ukuthi mhlawumbe ushintshe abantu indlela abacabanga ngayo. So ke imicabango enjalo yokuzibulala iyaba khona, kujwayelekile esimeni usisi akusona. Ngifuna ke ukuveza ke iphuzu lokugcina ke elithi kwesinye isikhathi kuyasiza nokuthi umuntu ashintshe indawo ahlala kuyona. Ngiyazi ukuthi lokho ke akulula, kodwa ngibeka njenge-option ukuthi kwesinye isikhathi ushintshe indawo uyohlala kwenye indawo la mhlambe ungaziwa khona kakhulu. Nalokho kuyasiza ngoba usendaweni lapho khona abantu bengenawo umbono ngempilo yakho nangezinto odlule kuzona. Mhlambe ke kungasiza futhi ukuthi ke usisi mhlambe ayithole i-counseling aye nje clinical eseduze naye, acele ukukhuluma ne-social worker ukuze akwazi ukuthi ke athole i-counseling elulekwe ngokomqondo, ngoba into enjengale njengoba ngikhuluma nje ukuthi ukwamukela nokungakwazi ukuthi ushintshe indlela abantu ababona ngayo izinto ezisemqondweni lezo. So ke kubalulekile ukuthi ke athole ukwelulekwa ngokomqondo kungayena yedwa, mhlambe namalunga omndeni uma ekhona nawo abe khona, ngoba ekugcineni uyayidinga isupport yomndeni. So uma ngabe umndeni kasisi usakhona, ngakuhle ukuthi nabo bakukhombise isupport, bamnike uthando, bangamehluleli. Mhlambe into efana ne-counseling kanje kube khona ozohamba naye nengane yakhe, mhlambe naye ibe khona, ngoba ngiyacabanga ukuthi nayo iyabhekana nesimo esinjengalesi. Yeah, so ngicela ukuthi ngibeke lapho sisamuka namhlanje. Ngiyakholwa ukuthi lokho esisakushilo kuzokwazi ukuthi usisi kumlekelele. Sikholwa ukuthi ke uzosizakala kwelulekweni. Siyabonga kakhulu.
1: Lawo ke ngamazwi kaMr. Mbatha, psychologist, esitshela ke namhlanje ukuthi eziphi izinye izinto acabanga ukuthi umlaleli angakwazi ukuthi asizakale kakhulu ngazo kulolu daba noma kulesi simo abhekene naso. Umlaleli, asibonge kakhulu, selikuqisa kanjani uhlelo.

0: nange nabe indaba ze Newsroom Africa.
1: Ukugumezekile umntanami kakhulu kangangoba ubesana novalo lokuze esikoleni. Bekuthi uma ngabe sihleli sibuka i-TV ngimbone ecebe inyembezi, ngithi mina yini athi konje kusasa umuntu uye esikoleni. Awusathandi yini ukufunda? Athi ma ngiyathanda kodwa akukho mnandi. Kwahamba kwahamba wangitshela wathi sinegroupu ma esiabhithwa kuzona kuyona yonke into for isifundo sathisha wethu. Uthisha ke useyangishela ngathi ngikushela kanjani, wathi ungikhiphe eceleni egroupini wangibhalela ngathi mnimphendule wathini, wathi angimphendulanga ngathi kwazi kwayinini, wathi namanje angimphendule ngathi nguthisha wakho. Uthisha wakho unjengobaba kwenu, mbloke ngoba uma ungambloki uzozikhuluma izinto ezingafanele ngoba ngikubona ngathi lento iyacika ngathi imbloki. Kuhamba hamba ngambuza wathi ngimblokile ma useyangifonela. Ngathi mufonela ngathi nasebusuku nasekuseni uhlezi engifonele. Ngithi uthini yena ngikufonela? Ngathi ngisuke ngase ngizothi ngiyayidrop before ningake ngifonela sonke isikhathi. Kuhamba kuhamba wathi uthiwa singena u-6:45 ekuseni wamfonela ungakabe u-6:45 wamfonela wangena egijima kumina umntwana nefoni ekuthi eyifake ku-loudspeaker embuze ethi usulaphi sinokile ngoba ngithe shesha sinawe kule nto ofuna sizoyilungisa usalile esifundeni sayizolo. Awuthisha ubungangitshenanga nje ukuthi ngisalile, wathi usalileke wathi ningizogibela manje ngoba isekuseni kakhulu futhi ngisageza, wathi ngeza ngizokulanda. Wanoke mfonele imbuzo uthi ulapho, uthi lo sengiyaphuma sengiyaphuma. Aze waphuma uthe noma esemthatha wangibhalela kuwhatsapp wathi usengithathile ma uthisha sesihambile. Bahamba-ke uthi ma ehamba naye wafika la esikoleni ngakhona muntu engathi kwakunengane yodwa, leyo ngane yodwa engathi umzukulu wakhe uthisha. Bayongena e-ofisini lakhe, uma bengena e-ofisini lakhe wambuza wathi ena enonaye lo mfana othandana naye la esikoleni. Uthi ngathula ngangamphendula wathi uma kuwukuthi unaye umfana othandana naye esikoleni usuke la njengamanje niyeke ngoba ayikho into ozoyifunda. Wathi uma nginiyeka zokwenze njani? Wathi niyeke uzothatha ipheji lesibili nami. Ngihlobone ipheji lesibili wathi uzobona, kodwa uma kuwukuthi awulithathi leli pheji lesibili nami awuzofunda ngoba isifundo sami uzosifeyila. Hayike uthi wasukuma-ke esitulweni wathi ngibambe, uthi ngadedela izandla ngachokheka ngathuthumela. Wathi ngibambe uthi wathatha izandla zami wazibambisa kuyena, washonisa emva kwakhe wangibamba wangibheka emahlweni wathi anginayo nimizwa. Ngathi mina anginayo imizwa yomuntu ongangobaba. Wathi ena ena ma ngabe ngingakuqabula la ngeke nivuke imizwa, silalane ngoba ma silalane ngizoba mnandi, uzogcina usu-enjoye uwena uzobe usungifuna. Uthi-ke ngibone ngakhala-ke mina, wathi ukukhala kuzokusiza ngani ngoba njengamanje wena uzofeyila kusifundo sami uzosiphasa.
2: Sacela ukubuza uma ukuthi ingabe sinalivula yini icala?
1: Ngaqale ngeza kuyena wamxosha, ngicela ukwendlula lapho. Basuka lapho bamba eklasini, loko kusho ukuthi use-chocolate lo usakasakwazi ukufokasa. Mengasakwazi ukufokasa uyakhala, uthena ngiyafundisa abanye bayakhala. Awuyazi into oyiphumele kini ekusho ukuthi phuma uma emnyango ungilini phambi kwey'ngane eklasini. Wakhala lo waphuma wama emnyango, mephuma emnyango wathi ushiyela nibhakha wakuthatha ubhakha wakho wafuka emnyango wathi hamba. Kwakuzovalwa ngalelo July, kwavalwa wahamba wathi nayincwadi ubuye nomzali mhlaka 21. Uma ngifika la ngiyafika kekho ngiyekuthisha omkhulu ngife ngilubeka udaba. Abesethi oza ngani izingane athi kwenzekani? Chaza inganjewa nami engichazela-ke mangimenza zonke izinto-ke. Wathisha omkhulu aye ngimfonele, wamfonela uthisha omkhulu 3 times wangayibamba ifoni. Wasethi-ke kusho ukuthi uzohamba umshiye uma wakhe umntwana usesedi ngoba udaba sengiyalwazi. Ngathi mina ngeke ngimshiye umuntu ongibizile engakafiki, mina ngize ku-meeting nothisha ongibizile ngoba wrong bengane bami. Thisha omkhulu sowokwesithathu ingane ixoshwa isizathu ungasazi. Wathi kanjani ingane yakamatric ngakaze ngitshele lutho mina? Ngathi kunjalo-ke. Wathi-ke uthisha omkhulu-ke usho ukuthi-ke njengamanje ingane yakho ngizoyi-athenda. Wathi koko ubufakazi wathi ubefonela athi ngani bengifonela, wathi bekubhala kuwhatsapp athi ngani bengibhalela, wathi ngicela ubufakazi. Sisahambile-ke sokoqa ubufakazi, wasengivela sengiyahamba-ke sengiye emaphoyiseni. sengiyobeka udaba la bela ngalibeka udaba kwathiwa

0: Sinya kisandla upetheke la iphone uyangi vitorizer ngaphandle kwemvume yami kabe lokho indlela okusetshenzwa ngayo yini noma kusemthethweni yini lokho obekwenza ke ngenxa yokugwema ke ingabani ngizikhethele ukwenza ke sengathi ka ngimnakile ngoba angazi ubekwenzelane mhlawumbe indlela entsha abasebenza ngayo angibonge basakazi ngiseshowe edakini kodwa phela angicabango ngaphandle kanona phingoshwe buzokwenza njani kuphela Ikona ukubuza ukuthi uyangivitorizer yini. Angicabanga ukho into engenza ukubona umsindo lapho. Maye phingoshi ikhona ndawana eshodayo la kule nkulumo. Khona into engaphelele lana. Phingoshi. Phela ngeke kuvele kusuke kuliwe nje noma kuxatshwana. Ngama nje ugcina ngasazi nami, mhlawumbe uzothi mhlawumbe ezosho nje athi hayi bu uyayibo ngiyiphethe nje. Right. Kodwa manje uvitorizer. Ngaphinde futhi kuvuka into ethi nakhona ubone kanjani? Yabona ngeke iphingoshwe bekufuna kodwa ukubuze nje hayi angibothi bizoxabanisa ukubuza ukuthi uyavitorize yini yayibona yeah but ke na ukusebenza lokho kwephethi phone ngalolo hlobo ke hayi ngicabanga ukuthi besenza eyakhe imigomo hayi yomnyango tiyaphizenda emakhasana ikusasa lethu umore kambosha ne team yakho masijewola eqaqeni nyongande hayi ilika boy oh sekwampa mthinda la uziyanda Right. Nangula baningalo. Uthindile kaphoti. Oh, beku weli kaphoti beku uDuma. Right. Okay. Iyasholo nje lento ithi into imula ayilthezi onenkume festive season isemnyango lapho kutshwala biyobeka ebunyanyaladwa ngisho nezingane ezikhasela keziko. Ziphathathapi singasebenzi. Shay mamba, ngibuka ke leli business elingabantu bokufika. If ufuna nge ngokuphazama kweso, thinta indaba yabantu bokufika, uzobona inkosi impela, uzoduma umhlaba wonke, uphinde uqophisane no president wezwe ubaba uMatamela, nasemlandweni, asikazi sibe no president ongathathwa notice ezweni, njenga no baba uRamaphosa. Yes, if bekuthiwa ke labo president bayabolekiswa, engabe sibole ku Mr. Trump azophatha noba inyanga eyodwa, vo, benzoqonda lelizwe. Beziyophela beyizophela lento yokuba ke semahlanyeni nongaphi bekho nje komthetho nyongana uthi ngibonge ngila ku Broadway okay ngilungile ngithathe nangu la ufundisiwe German ikusasa lethu Tomp 12 to 3 ngiyabingelela ke emsakazweni Kambosh ngihlekiswa ke la ngamakomanisi SACP Messi akaphumile kunxantathu ngakwelinye icala angenela ukhetho ngokuzimela asho kanjani ukuthi akaphumile kunxantathu lenhlangano izidukisela nje abantu abangazi kusey ANC lamakomanisi ofuna iphume ANC kwamasipala bangawavoteli lamaqembo akunxantathu ikakhulu ke SACP ngoba yiwo azobisela ANC kwamasipala ikakhulu azike empuma koloni ngisenguza local municipality eFlagstaff ku what Tete ohlelweni ke ikusasa lethu.
1: Tete no Saudi sifuna ukusebenza.
2: Tete no Saudi sifuna ukusebenza.
0: Right emsazweni akhe zomzantsi 98.0 FM sithizwa umehluko.
1: Izwi lomzantsi, isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi lomzantsi. Yizwi umehluko.
0: Sawubona.
3: Yabo kwaBosh.
0: Kunja.
3: Ngoko nankawe yamkubantu.
0: Ngiphelele.
3: Uyaphila majekula lapha.
4: Ngiyamphela unjani?
3: Kodumala majekule man.
0: Sijekule.
3: Cha, wonke wagambosha.
0: Ya.
3: Embuzweni wakho ubuzile qala mpowethu. Uthek, kune festival. Uthini wena mzali ekhaya? Impendulo angakayizwa mpowa gambosha. Futhi kana ayekuyizwa impendulo. Angithi wena Waba nomangubane ekhaya. Uma wakho. Uma wakho makwenzeka lapha kini kuqhamisele inkukhu noma kuzela imbuzi. Uyekwenzeni mhlawumbe ukuthi amathwana embuzi akhula angagcine phele lobaba.
0: Because ayikho ngami ngithethele ithuba ukuthi uthini uPaula kwakho.
3: Ngibona uya lawo nempokagambusha ukuthi Angaya kumzalo zokuza ingane ngendaba yeFNDL nokuselebrate ngisho into uzange ngikubuza kanje nje thina sifana nalabantu esithi sifuye imbuzi sibe sazi ukuthi empilweni khona ingwenya konke ekhundleni sokuba ekhuleka imbuzi namathwane ethu sikhetha ukuyothetha ukuthi ingwenye empuleni ukuthi wena ngwenye uyaphetha uthi amathwane ami engabe ukhuleka imbuzi amathwane angayo empuleni. Nakhona-ke la into edala ngisho kanje njalo kuselegxeka kuthiwa abadayisa otshwala badayisa otshwala benza into eni badayisele iy'ngane engabeka ingane iziyothenga utshwala nje wena mzali utheni uze ingane ingayo phela esilingweni. Yingakho-ke ngitho nampo wagamba uhlala ngeke uyithole impendulo ngoba akho mzali ozokhuza ingane. Into edala ngisho kanje ngize ngobuntu nje lakho lishaya umoya futhi-ke nese ngibazulisa kakhulu abekho abanga sembuzweni akho akukho ngane yakhuzwa abazali bayisazi iy'ngane wekhabuthi akukho ngane ezokhuzwa zizozenzela nje iy'ngane phela uma sekhona inkinga yozosekugxekwa umuntu odayisa utshwala. Ingabe safika lento ethi izingane iyothenga utshwala nje mina bengikephi futhi bese ngibonisa ibuyidakile yini engiyishilo kuyona sizophijima-ke manje abantu abadayisa utshwala basho abantu bakwafuthi umuntu uma engabe uvula ibhizinisi lakho edayisela utshwala kati ingane yakho wena ingakho ngilinganisa ngamathwane ey'mbuzi ukuthi awuthethisi ingwenye empuleni ukhulelwa amathwane akho ukuzangayo engwenyeni empuleni. Manje thina sikwenzi lokho sifana nomuntu odlelwa amathwane ayothethisa ingwenye empuleni iphinde imbuzi nangonyaka ozayizale ayihambe futhi namathwane empuleni ufike ibambe ingwenye uhambe niyomezileni yothethisa ingwenye. Ingwenye ayizwala ukuthi okhulela izimbuzi zakho khona uzoba ney'mbuzi ey'ningi. Iy'ngane zithethe yiloko kwagama ukuthi thina sethisa abanikazi botshwala abakudayisayo asigadi iy'ngane zethu ngoba sehlulekile. Into efana siyenze manje asithole usizo ukuthi singasizwa yini ngoba sehlulekile. Yingakho-ke ethi ngeke nje umthole umuntu ozophendela into oyibuzayo ake ngonke kuyo
0: bholoba
3: nyanko
0: njani ba khululeka imbuzi zakho right okay kulungileke uhlelweni ngikusasa lethu.
4: Ikusasa lethu sawubona.
3: Sanibona masijabula nesithombe sesele niyaphela.
4: Zabela njani?
3: Asikhona nkosazane. Ah, mpahla division, ntethandaba ongaphakathi. Sithombe, nimasijabula. Ngizala mina bhoti ungena kulolu daba lo walo thisha ekuthiwa uyazenzela engane ngokuthanda uzathola ngisho ibheli. Futhi ngize ngathi inkulumo ngathi ikhole iqala vela ke waboshela lona kodwa manje ngasithi ukufakazi kube phuma aqinile. Mina igambutho njengomthethandaba mphathi ngibona igambutho lento izophuma esandleni ngoba into yasithombe yokuqala engiphatha kabi umgugusimelane la macala akanje ngibona sithombe ewasukumela aza yofika ngisho ebhedlela isingane isiyithwele noma sethiwa ibelethile afuna ukwazi ukuthi ubani wenze nje kodwa nako manje iy'ngane ziyazama ukuthi zenze ichithi ngisigenene nangothisha la enza kanje kanje kanje kodwa kuthiwa ubufakazi abene awuthi kuhambe lapha nasintosiwasobisayile abafowabo noma nje abazali noma umphakathi kuthiwa qasa angithinise bandebethile umthetho ngoba leli ingane ivala iy'ngane zowu-three sizokuthi hhayi uzithoba uthoma uthoma akwazi azilisukeli kodwa ngoba nakuthobeleke umthetho uthi ubufakazi abenele yena sele akoduke abe okhululekile. Uma kuthombeke sekuthiwane lezi ngane mhlawumbe kuthiwazi kanti sezikhulelwe sekuthiwa hayi ake sikhombiseke kumuntu onenze kanje uma kuthombeke uvela mhlawumbe umuntu ofana nami nawe uma ezekuzela umagugubazekanelela sebethi ka ababoshwe ngoba lezi ngane bayaathithe ngoba nakho zingane kokuthi ukuthi kodwa nangu ulokhuzane uthisha le nto uyivile oba ngesothombe uthene umsakazi uyolela kodwa akasukumi ibuningi usukuma kubantu abathile kubantu abathile akasukumi
0: akasukumi kulophi udama mfowethu.
3: Ngithi
0: ilophi udaba angasukumi kulona
3: elisomphela lalezi ngane phethe ey'khala ngothisha kwaphela ngisho ukuthene uyaluza
0: ufike kanjani wena esinqumeni sokuthi akasukumi nokuthi especially ngoba ngathi iqalibe inamaphoyisa phakathi le ngiyayibona ipoliticien.
3: Uyabona Thombe njengoba leti qala ukhuluya Thombe izolo njengoba lithiphila futhi nanamhlanje ngoba sabe lethe Thombe njengoba nje ubuze Thombe kule Thombe nje ingane esesimalana
0: khona phela kwasimalana ngithi u-MEC kwa-health
3: Thombe yabona gabushe lethe Thombe ekhuluma ngayo ubona ngithi gabushe obubuhlungu unabantu Thombe abasukumelayo sempela Thombe inetha le Thombe ibulala ney'ngane ey'ncane yena impela ukhuluma kukho ingakho ngithi Thombe kubuhlungu ngoba abantu Thombe uma kuthiwa benze lento usukuma manje kodwa manje le nto yenziwe uthisha phasi ofisinya yikho ngithi kubuhlungu ngoba ngiyasho ukuthi umsakazi inokuthiwa futhi imedia uyilalela sathi kulokhu uzithulela kodwa ngithi uma senziwe mina noma uwena lapho kuma kuthi hayi fanele abantu baboshwe ukuthi amagama abafake ohlwini but kungani kuleka sithombe ekhulunywa from izo sethude ey'thulela sikhosobe ngithi noma ngosobe sethu ungathi sithombe uhle ngabantu noma ubheka abantu ene le nto yenziwe ubani ezingobani kuba abanye ubona emsebenzi bawoboshwa ngoba sebenzi sethu ngoba nakho umthetho engawazi into amgamushi uhlungu mfethu ngoba lento ayenzayo mina inezithombe sokuthi unabantu abathi mabebe lamaqile noma umuthi wakho umuntu wenze ngicala ayithule kodwa noma ngabe izo abanye asukume angokugamba ukusukuthandaba lo
0: sibangakhola thathe imizuzu manje ngaphamba kubumbane ihora lesibeli ntambama ohlelwe

0: emkhube ukujima uhleba ngami eceleni kanti impopi kuveza obala ubone hey nomuntu
1: asemakhaya kodwa phela ambuzulwe nama mike
0: ngikhuluma phi mnguzukile
1: ubusiphethe
0: ayibo
1: kahle kahle ukuthi ayilungise
0: wena kade ngakubona uthu noluthu isihlobo nakalokhu njani
1: ngakabali
0: nakanti azingana
1: ngakini
0: hayi hayi hayi hayi hayi ungazosukela thina sinalo lihlobo lapende ngakithi
1: umphakathi wangakini vele
0: hayi hayi ngahle kahle kahle
1: umntwana nothenga ilungisa imike le kodwa bese kuyisimo esinje namhlanje
0: ikwa ngakhala ngani ukuthi godlo eradio enpo ngase ngiyifixa kanjani
1: bengivalile manje
0: sorry ngase ngiyifixa kanjani ke ngoba phela angimuhle
1: hayi phela ube ubuyisela nje
0: hayi bo
1: iphume emzileni
0: anoqinisa ko carrot ngiyazi kona ukuthi mileage isitshekile iminyaka seyithepe icelezi kodwa ke
1: cha nawe lentsimbini kodwa
0: hayi oqinisa ko carrot
1: kodwa nawe
0: ngaphandle mawuhlosa ukungisukela
1: kodwa nawe
0: wemzwe nkosi
1: yeah.
0: Angizile kuwena la endlini
1: yeah.
0: Bengizokhuluma nabalaleli mina
1: oh
0: angizobeka wena amabala ngekho la
1: kulaka ukuthi ezweni bangibeka amabali
0: imhlola kamjojeni
1: imamjojeni
0: hayi engangijwayele kahbona ubiza kwaumjojeni hey hey
1: ngizimthathela
0: ngifanele hey we we umzwe nkosi
1: ngitsi ngene kulaye
0: asabulalana namhlanje mfana nami nawe uma ngabe uzongikhambela ngo face ngo front hayi sobulalana mfanele angaya ngekusabe ngoba naku uthwele into yokucabanga too much mina bese ubona ukuthi ngizokusaba ngayo hayi mfana nami ungangithathi kanjalo
1: yonke into iyafukulwa nje isifulwa amandla
0: ifukulwa amandla lokho ngiphethe ngesandla kufukulwe ngamandla
1: imbobho leyo kodwa ngimona
0: wena unenkinga nami unenkinga yini nami
1: anginayo
0: wenzani pho
1: ngiyangiyangiyangiyaphawula nje into ezenzekayo
0: babethe abantu uqala ungixege webhandi usungimpintshe kakhulu awungixege nje ho uzimhlolo madodana
1: imini bhandi
0: umuntu uthathe
1: yini leyiphethe lapha manje
0: umuntu uthathe imali ezalayo
1: yini leyiphethe lapha
0: into zabetshape
1: oh okay kuyini ngona
0: hayi ungabuza umnikazi hoyibo angivulile iclass lokufundisa wena
1: into zakhe sikhwameni
0: hayibo
1: hey
0: efethu angivulile lecture la mina noma iclass lokufundisa hey hey wechonco
1: yeah
0: hey weshela la hayibo so buyelo usamende ngishintshebe kumhlophe yonke into uka nje
1: Yabona ngikhipha khona la ngizobuyela khona ngikhohlwa. Ngoba vele kadodla.
0: Hayi noma ungabuyi weshaya imamba.
1: Angakho angikhohlwa.
0: Kodwa sewuhlala udaye ngishintshebe nje inkinga seyinganga.
1: Kana noma ungangiboni.
0: And spirit vet is sihare.
1: Wena ungangiboni wena.
0: Ngesisulu nenone sezimhlophe ubu.
1: Uboqinisa ku carrot na.
0: Seyilanget but is baya khisi. Lalela la.
1: Amaqaphele zathu.
0: Fake kufake. Oh ivele ungiqaphelile phela uhlala uyidayile.
1: Cha
0: uyayishefa uyayidayi iphunyukile ke kulensu. Ngiyasola kuphela amarezana la wafaka lo mshini ozikwekwa ngawo. Ngithi mina kuwena nentshebe nayo. Ubebhenene solo umhlophe u.
1: Konje kuyisithishana lokho.
0: Seyilanget but is baya khisi. Ngesilungu. Hayibo ngesibhulu. Aphumeceleni yawahla udonga ke
1: manje. Uyithibale lokhu.
0: Hey, ungayiphathi indaba intibane. Angaze ngisibone isilimo esisilo. Hayibo, isilwane sisilima elamhlanje kuphambene inkomishini laleli. Angaze ngisibone
1: isilimo. Hambise phambene unjani?
0: Kuluka ngishiye naloku okuncane.
1: And yonke
0: sengathi ngingangabheda ke kuloku engizokuwa.
1: And yonke lelisho kumina vele nje iphambene ayisathembekile.
0: Iphanjani so one vele namhlanje na uwana amapela ngiphamanisele. Uqabile.
1: Ubulela imshini aqabhashe la. Uqabhashe.
0: Qabhasha kananto la mthande kahle nje.
1: How?
0: Akananto la. Yizo lomzansi lezinto ezilo. Lalela lamfana wami. Intibane indlela isithipa ngayo. Uyathi ke isukela amabhubesi ayisukela amabhubesi.
1: Umngani wami.
0: Kudle ikhathela khona ethi ngasithekele kancane. Eyidlela utshana intibane ayisazi noma sharp.
1: Ah, iyadlulisa.
0: Oyibo, udlulisa kanjani ukufa kula eduzana?
1: Iyumuntu oxola.
0: Kungathi ukufa kuyixolele kwathi sithayimeni kancane ngingake zingakuwena bese wena uyaqhubeka ume ngakubona.
1: Usho ukuthi umuntu osheshaya kuyilulela ngokungaphambili.
0: Wazi kangcono ngentibani uhlala nazona ehlokozi.
1: Angithi phela le ngihlale ngihleli nami endlini.
0: Hawu. Hayi ke. Hayi. Kasi sanda njengopilato ke wesamsam.
1: Ah, samsam mfakaphi? Umfakaphi?
0: Usuweta.
1: Hayi, akazi lo ngithi
0: okay, uhlezi nobani la endlini?
1: Nomntwana nje ukhona
0: nje. Ngihlali nawe mina.
1: Zonke insuku la ufika izonza amaidlayi.
0: Angihlali la. Nabo abantu ohleli nabo
1: kulokuqala uhle ngala ngiphumela kuwe
0: uqala uhle umgwexe kahle nje ungasebenzisi mina umgadle nje umqonde ubuhle naye kulokuqala uhle loze mfowethu
1: awuyazi nayo usengayithenga
0: ah uyalazi uthi amkena la
1: ayithenga nje
0: ngala nkosazana
1: hayi
0: hayi hayi ngene lapha
1: hayi tola
0: hayi wesidudla
1: hayi tola
0: hoyibo
2: wesidudla
0: kahle wedudlu

0: Yiko
1: kona lokho kwenzekile.
0: Oko.
1: Ukuthi afaka amasosha la. Dine show ku DDA.
0: Yini kwenzeke ne show ku DDA?
1: Hayi dine show ku DDA bafuna abantu abamnyama. Kana DDA iqembu lobandlululo.
0: But kodwa siyavumelana ukuthi uzithuke nje nawe usuyisho le yamasosha because uyahluleka, we are failing ukuyichaza.
1: Ngiyibona impela yona.
0: Hayi ubona impela yona kodwa uyahluleka. Kodwa uyahluleka impela ukusidwebela thina sicishelo.
1: Sambe ungathi ngihluke ukuyichaza kodwa ngiyibona le nto umqondo we DA lo. DA ifuna ukurula kulohulumeni lo wabo lo obaphe.
0: But
1: Ngiyabonga.
0: Sure. Sikhathi manje ngiyena ke la u 7 minutes to 3 o'clock emsazweni wakhe eZimzansi 98.0 FM sithizwa umehluko ngo 3 o'clock nakanjani sobe sinazo ke izindaba ke la zokubumbana kwalo kwihora. Saba?
2: Kwathombe ngaphisa.
0: Siphile njani nene?
2: Sikho on.
0: Network yakhilwa nami impela lapha. Ubukungqoko
2: baba
0: nakho
2: awunga
0: yaye
2: manje so
0: ya kona ke akesithembe kodwa ngoba uvela ngilahleke yes ba ay mntaka baba ngeka usumuveka awuphendi umuve futhi ayikho. Hayi kodwa hayi ngona nje impela hayi awuzwakali ngempela nje vele kunje kwahla kwahla. Hayi uphinde uzame mfowethu. Hayi ngicela sibambe kahle kwenhlelo elandelayo. Usekhona? Right, hayi khona ngeke. Hayi kubi kakhulu kubi kakhulu kubi kakhulu sixolisa.
3: Fanale. Kufanele masibathande nabaholi.
4: Kufanele.
3: Kufanele masibathande nabaholi kufanele thina. Aya mapuni
4: yiwo waxabanisa uzalo lama Afrika lohlangene awunayi ngikithi
3: awa mapuni
4: yiwo waxabanisa uzalo lama Afrika lohlangene awunayi ngikithi
5: kuza nawe

0: siyabonga nje kakhulu kuyena ke lapho umlaleli ekhuluma kakhulu kaze ngayo ke leyokuvikelwa kwawo ke impela ke amaqembu walike esinqumeni ke leseke sika mnumzana uNtuli njoba ke ememezelile ukuthi ke cha impela bazojuba wona kamasosha khona ke impela ke la sifundazweni sakwaZona Dala ukuba zolekelela wona kamaphoyisa kulolu daba ke ngempela sike salibona ke lwema mash against abantu ke bokufika walike inhlangano encathi ke ngizwile zephawula kakhulukazi well iyona ke IFP ngake lapho yosizwe ke usikhakhane umavava impela ke xeka nje kakhulukazi yena ke lapha umnduna nkulu wesifundazwe sakwaZona Natal ngaphinda futhi ke ngezwe Africa mayibuye movement nakhona ke futhi impela ibethi ke cha uNtuli makahoxise kakhulukazi ke isicelo ke sakhe sokuthi ke afake wona kamasosha esifundazweni ke sakwaZona Natal to suppress impela ke imashi abathi ke ibinokuthula NFP nayo ke futhi ke yamgxeka kakhulukazi ke uNtuli ngalokho impela ke lodaba lathi ke khona usebenzisa kakhulukazi ke amandla kunengqoqo impela ke kusona ke lesi sinqumo so ke singeke sezinto ke lezi etheke zahlaluka 0604807164 kuthina kwakho ke nje ukuphawule kosathu nake impela sibonele ke iqoka bona kubuholi obusha nakanjani soyibheka nazo ke lezo zindaba semsakazweni sabona
1: yebo kunjani ngangubani
0: yebo baba siphelile wena
1: khona umthemkhulu nanda
0: yebo semthemkhulu
1: yeah mina uyise angisawuthembisi
0: okay
1: ngabe asikhathi sivota ngo 24 kwakune namaqembu lawo ekhona ndanga okhetho talihamba ngakahle nabo laba baqaphi bokhetho satshelwa ngama investors okungiphathayo kabuhlunguke kakhulu ukuthi bahambe baya enkandla kuzoma asizwanga ukuthi babe yothini bokubona so naye umsholozi nobaba uNhleko lo bathi nje basikile bebaningi bangasichazeli babetheni kani icala beliyongena inkantolo yathi isigodlile isinqumo salo cala namanje asikaze sizwe lutho ngalokho so angiboni mina ineqiniso kubahlali baseNingizimu Afrika ngathi iyasetshenziswa yona noma yenza ukuthize so konke lokho abakhulumayo bakhuluma nje kodwa inhloso zabo bona bayoyifeza ithembisa abazenza noZuma lapha enkandla asizazi ukuthi ngoba sibuxelwa ngalutho manje so yayisinjani sayithembi kuphela yilokho ebengifisa ukudlulisa
0: no sekuzwelisa banga nje kakhulu
1: sho
0: 0604807164 yona ngimqhafaza umlalele ngena shiya kono Paula nje kwakhe
2: mangubani ngiyakubingelela uhlatha samabhenqa lo unqobo seluganda mangubane abona labantu abathanda kakhulu inkatha ngaphezulu kwezwe bayahlupa sine inhlangano zethu sonke kodwa asikwazi ukuthanda inhlangano okwedlula izwe lethu sihleze kusona ngokulingana sisha ngokufana kulona ngoba phela singaphansi kwendleshayo la yabona lento yokuloko unxoma ncomana nomuntu encetheza enza yonke into ebhedayo umpemba akuyona into errong ukuthi afaka amasosha kodwa besilindele ukuthi lamasosha ayiwafakela ukuthi adudule labantu bokufika ukuze sikwazi ukuyovota kahle asikwazi ukuvota singazi ukuthi sivota nobani ngoba labantu njengoba sebebavulela izandla nje njengoba seqhamuka uRamaphosa ethi I draw esebavulela izandla nje ukuba abantu abasukumanga ngabe kunjani ezweni bangaki abantu bokufika ababhizi nale process online beyenzele makube befikela sebemsula sebesula imlomo thina siqhubeke sithi siyovota yabona mina bengizotha kube ukukhukhulela ngoqoma ngubani ngelanga lokuvota kungavota imuntu kuhambe wonke lamashangani kuqala bese siyavota ke ngiyabonga
0: sakazoke wakho yezohlelo sikeqa amagoli drive show siyabacela kabalaleli ukuthi ke baqaphele kakhulu limi ngazo ke lezi khathi nangale nje ukuthi sibheke kulona kukhetho baqaphela kakhulu ke ulimi abalisebenzisayo ngiyazi ukuthi ke balaleli bomsakazi abalaleli sebekhule kakhulu ngokweminyaka nangeze ngalokucabanga so akuyona into singayikhuluma njalo le ukuthi ke umlaleli akaqaphela kakhulu limi so ke siyaqela kubona kabalaleli ukuthi ke babambisane na umsakazi oyizwe lomzansi ngale ndaba oqaphela kakhulu ke ulimi
3: ngibengalala mangubane umthwalo ugamenxa lo ngwakhanyile ngilapha esho wegcinhliziyo cha ayisikhathazi thina nakancane eyokuthukwa nokugxekwa kukanduna nkulu ngesinqumo sakhe asithathile samasosha ngoba nesisho siyasho sithi zikonkotha ehambayo kodwa emile siyayichamela ngoba siyazi thina ukuthi uNduna Nkulu akwenzile wenze into enhle kabi siyazi futhi ukuthi obani laba abalokhu bebhizi begxeka baqhamuka ngakuliphi side so ke asinandaba nalokho thina esikwazi kahle noma bengathini bethini ngeke abakushoyo kube nomthetho

0: umsakazo ke wakho yezwe semsakazweni sabana
1: yebo unokukho nje
0: siphilele singezwa kwenu njani
1: hayi sikhona nathi hayi sibambile sinina kumokodwa yapha indawo nesijimisana namaphoyisa nje siwafaka ijubane sethi ngoba ngijimile nikwazi ukujima asilandele la masosha siyawabona futhi asithathazele mase asibona futhi entantolo adlula asithathazela iy'ntombi zasinabo udali hhayi sibambe undunankulu usinike amandla mo futhi esibaningi kakhulu ungama ungafika kumorodi ungafika ubone namanje ukuthi kunjani kodwa le nto ayenzile ayiseyile soyakha kodwa iplani ukuzomisa kanjani ubugise imizwe soyakha iplani asinankinda thina u-right impela soyakha iplani ukuzomisa kanjani ngoba uyena ufuna ukugisise lelizwe lobhubha futhi kwesinye isikhathi yabonga nosipho kodwa le nto ayenzile umwonge nje omkhulu omkhulu omkhulu yini bengahambi ngesikhathi sithi abantu ngithi aka-21 abahamba bengahambanga nanda amasosha awalandela ukuthi-ke la masosha azokhipha abantu bokuhamba bokufika ngoba umaphoyisa ayahluleka bengabena ngokomthetho nothipho kwenze kanjani la bantu niyithabenye iphoyisa hhayi nabantu bayasa besigoba sebe abangani bethu amaphoyisa ma ngiyakubuza phela mena ukuthi yini ngampela phoyisa bengijimisa nithi hayi sithathe i-roadwork now ngoba sihlala sihlame sente umgwaqo sibuye sithathe sikhathe futhi asilande sidovana jimani azajuluka intombazane ephoyisa kumbe hhayi soyibamba futhi esijula amanda oba sibamba zonke inzulu sihlala khona ngiyabonga nothetha usilise la ntombulu ngi-right kwini kodwa
0: hayi no kolongela sabanga khona
1: yes
0: 0604807164 kuthina kwakho ke nje ukuphawula umlaleli uyakwazi ukuqhubeka bengxenye yalo-ke nje ohlelo usemsakazweni sabona
2: nosiphila
0: hayi siphilile singeza kwena
2: liyaphila mfowethu iforena mina ngufasithole endunyathi
0: um
2: eyi uyazi la masosha engathi abengaqoqa nebhamu la uyabo ngoba uyabona ibhamu nje ngendlela eseyisaphakele ngayo sekwenziwa noma yini akuyona induku yokuvikela mhlawumbe umuzi wakho futhi naye ungeke uthi nje umuntu uma ngabe ngqongqoza mhlawumbe busudele udonsa isibhamu ususithele enyameni kodwa into le egade into engase kubuyenzeke kodwa futhi abantu labo ngibona engathi isibhamu leso sebesithatha njengesibhamu seyinyoni noma mhlawumbe isihlilingi seyinyoni uyazi mfowethu abantu ukufa komuntu kugena kungabi indaba zalutho yabo ukuthi umuntu ubulele abantu abangaki kungabi indaba zalutho futhi into engiyibukayo la ngibuye ngigxeke zona iy'nkantolo ngoba iy'nkantolo nazo zinawo lo mthelela ngoba zimemezela public ukuthi ijele amajele asegcwele manje umuntu osuke enze icala uyalenza ngoba uyazi ukuthi lapha vese uzophuma ngeparole yabo ukuphuma ngeparole angisho ukuthi mhlambe uphuma mhlambe ngoba ekhishwa kodwa uma usuyophefumula eminyango uthi akwengiyophefumula eminyango kunoma ngibe ngaphakathi lo muntu ufana nomuntu ongambophile ngoba uyalazi ingaphandle umuntu osukenze izinto ey'njengalalezi akuyena umuntu ofune ukuthi abone ngishiye ilanga lowo muntu uyabona so ngendlela esukenze ngayo ngoba akuye ngithi mebulele umuntu lo muntu lo ambulele ngicabanga ukuthi naye akaliboni ilanga naye lo ufuneka ukuthi naye angaliboni ilanga uyabona ngoba naye afane nento efile ngoba la e-South Africa njengoba vese isigwebo sentambo sanqatshwa ukuthi isigubu sentambo asingabi khona kodwa laba bantu abasibaboni bedonsiswa besemajele kube khona umzima ababhekana nabo kodwa bafike lapha ababuka ama-TV nakubalala embhedeni yesile abalali kosemende uyabolona lokho okushukolo ukuthi uma ngabe umuntu yinto yokucasha nje leya umuntu uma ngabe ebulela umuntu womuntu la uzocashacashele labantu ayobacashela laphaya e-Westville because e-Westville kulula
0: uke wakuveza uminister uHonavard ukuthi ukugcwala ngokweqile kwamajele kwenza lolu hlelo lokuhlunyeleliswa kwezimilo lube nzima kakhulu so ugcina ngempela isingekho mhlawumbe i-program or i-activity ngempela esithi iyakwazi ukuthi lilethe leluguqo kwelilindeleke ukuthi siboshwe siphume sesinalo so mhlawumbe kuzona ezinye izinselelo zababhene nazo ukuthi already amajelethi agcwele ngokweqile two okwenza ke vele ke inhloso ukuthi umuntu azaye ejele ukuthi ayohlungeleliswa ebese lo progress inoma iprogram ingenzeki okuzomenza noma ebuye

0: emphakathini lungabi khona uguquko soqhubeka silibona udlame kwabantu esithi babuya ngaphakathi baphinde baphindele ngaphakathi njalo njalo
1: yabona sesinohlepho umuntu osuke elapha amele ukuthi ahlunyeleliswe izimilo kwakhona into efuna ukuthi ngabe iyakhiwa into ngabe iyakhiwa ukuthi amajele ekumele uthakhiwe amajele abe maningi futhi uma ukuthi mhlamba amajele aseyahluleka akumele ukuthi kwazi lezi gebengu ezona ezona ehlalisa kabo umphakathi umuntu owazi umuntu owazi ukuthi wenze icala umuntu okufanele ukuthi ayejele nje straight away ngoba ijele vese lakhelwa bona kodwa manje uma ngabe sebesho nabo edlangalaleni azothi umuntu hayi amajele aseyahluleka manje ukuthatha manje angithi mina ngizosizakala mina ngezokuphi ngizosizakala ngoba vese ijele sengihlulile sengilihlulile ngoba ngesigebengu yabona so into efuna ukuthi uma ngabe ijele nangakuthiwa seliyahluleka kodwa kumele ukuthi kuze kuyofika endlebeni zalaba babi abazophinda futhi benze into engasile mhlawumbe babulale ngoba bazi ukuthi bazongena lapho esikhashana babuye baphume ngeparole babuye uyabona nje izinto ezinjengalezo yilento-ke efuna ukuthi ijele nejele lakhiwe mhlambe ngase liyofika ezulwini sibonge nje mangabe sigebengu sizo uthola indawo yokuthi sigcinwe la sigcinwa khona nothi ukuthi sibe phakathi kwabantu ngoba ukuthi uma ebulele wena sesinosipho ebulele futhi edlwengulile lowo muntu akumele ukuthi awophila lomphakathi futhi akumele umphakathi ngoba umphakathi kwesinye isikhathi uzuthathe iy'nyathelo zokuthi uthi cha akube thina esithathe ileto siyithathe umthetho ngezandla zethu ngoba usuke vesi ungaboshiwe uma usubuyiswe lapha emaphoyiseni usubuyiswe lapha ejele wabuya la ukuthi abantu abenze kanjani kusho ukuthi abantu kumele ukuthi bazenzele ngaleyo ndlela yebo
0: Nkulungile siyabonga nje kakhulu
1: ngiyabonga sesi ngiyabonga futhi
0: sibonga nje kakhulu ke nomlaleli 0604807164 eminye ke mbuzo yona ke leyo ukuthi ke well mabu kunobhala wake lapha ekhosathu well uzingiswa losu abanye wadwele kungani ebuya ke manje njengawunobhala wekhosathu ekubeni ube umongameli waye ekhosathu mpela ke amahlandla ke amabili abanye babuza na ke i-track record ke yakhe noma ke ekhosathu ngaphansi ke kwabuholi ke bakhe ukuthi ke ibiyenza kanjani njengoba ke manje sebuzokhumbula ukuthi ke waqoka okokuqala ngo-2018 waba yena kumongameli wekhosathu baphinde futhi ke bamqoka njengoba ezaqoka ke manje ngo-2026 so I think uphethe amahlandla mpela ke amabili awaphathe kuwona ke laphaya ilentozana ke ekhosathu as a president so ke from 2018 kwaze kwashaya ke u-October 2026 njengoba ke eseqokelwa ke manje kulesi ke sokuba ke unobhala so ke ube namahlandla amabili as a president of khosathu so yini le esezoyenza manje as unobhala wekhosathu abanye badwele ama-positions amabili ahlukene mpela ke anomsebenzi ohluke kakhulu e-president and unobhala bahluke kakhulu ngokwama-responsibilities kodwa mhlambe ikhadi besingambuka ngalo kakhulu lothi ke mhlambe inguquko nowa aggressive and progressive bekungakanani ngathi ke esahola yona ke ikhosathu okanye 2 uma ngabe buya engoba ngampela impela ke lapha bakholelwa kubana kubuhole ke bakhe yona ke lapho uzingiswa los 0604807164 mlaleli engaba ke na umbono nakulona ke lo dabu samsakazweni sabona
2: yebo mani yaphila
0: siphelile singezwa kwena
2: siyaphila uNkulunkulu anibusise kade ngangigcina emsakazweni
0: no siyaphila babubalwa
2: ungiba e-Reserve Hill kwa-23
0: siyabonga baba ungiba
2: yebo ma ngithi hhayi ake ngibonge nje umasipala nje lo kungasukela iminyaka ngisebenza nabo ngokwentuthuko emphakathini ke ngisho ukuthi ngisho la ku-TikTok kuphusha nkabi ngihlezi ngiyayisenda izinto zikamasipala ke ngiwubonga umsebenzi eke kuthiwa benza kahle emphakathini bayabonga yebo ma mina ngijenza njalo-ke ngibonge nolunde angihluphekile manje ulunde langikhipha osizini enhluphekeni kwinhlupheko engangicindazelwa yona osopolitiki ngisho ukuthi

0: senikhuza kwasani nje. Leyo nto le ayona nje inhlamba ngalibonayo mhlambe leli linye ke igama lelijwayelekile yabo. Kodwa enelo uthi nje amashiya ngani amashangane akuyona simahashi inhlamba leyo. Yakuza nje lo bhuti lo mvimbayo ukuthi aqoqule imi lwakhe uba badala abantu abalokhuza kulo msakazo. Hhayi ngoba kuyinhlamba simahashi. Okuze nje nangomunye mhlawumbe uzokutshela njengami ukuthi nje hhayi ngoba kuyinhlamba amashiya ngane yabo. Bashiye iy'ngane bazali beshiye iy'ngane la kwathiwa amashiya ngane kwazi ukuthi amashangane. Into ey'njalo nje simahashi. Angibonge mtshele imivile khetho Kristu.
1: Ngiya ngibuze la ngo-anonymous ngithi nini iqhamukaphi lento eyenziwa abalaleli bezwi loMzansi abanye babo ukuthi uma kukhona into eyenziwa osopolitiki egxekwayo engenzanga kahle lo sopolitiki ngombono wabalaleli abanye le nto isho ukuthi igxekwa ama-South Africans wonke nabalandeli bey'nhlangano ey'hlukene kuvele kube khona abalaleli abangena la beqhakambisa ukuthi ena abantu abagxeka loo nto yi-MK, yi-MK egxeka loo nto. Phela into uma egxeka isuke enziwe yilowo mholi isuke igxekwa ngoba ingasile, noma laba abasuke beyigxeka imibono yabo besuke bebona ukuthi wenze into engasile. Angazi yini labalandeli abangena labalaleli abangena la bathi abalandeli be-MK bazama ukuveza ukuthi i-MK kuphela yini ekwazi ukubona into engasile. Isuke ithathwa blend ukuthi ena abalandeli be-MK abagxeka loo nto. Sekukaningi nje akuqali ngale yachama intuli namasosha kuvele kuthiwa hhayi i-MK why.
2: Sibonga nje kakhulu ke nakumlalele ngena shiya kona uPaula nje kwakhe saliguqisa kuhlelo ngasokele sesikhathi khona kuBishop Nathi Zondo lapha True Vine Community Church. Sibonga nje kakhulu ke nakumlalele nokuhlala nazo ke inhlelo zomsakazo yezwe loMzansi ngehora ke lesithupha likhona kuhlelo sithulela ke ngelokothi ezinhle umkhandlu uwetheko bese uthi ke ngale kwalokho ziyaqhubeka zona ke inhlelo zomsakazo ke wakho yezwe khona ke nalapha ya umthwesi mina nawe sobona ke impela ke ngaloku sukukelwa kusasa ngesikhathi ke sifana. Sibonga nje kakhulu ke nakumlaleli.
3: Nakho ke mangubana sikubingelele ntambama siliphetha kahle uhlelo lwethu ngokubuka izwi lenkosi. Asinibingelele nonke balaleli bomsakazo wethu izwi loMzansi yonke indawo lana silalele nikhona. Siza kuwe sibuka izwi lenkosi siphetha uhlelo siphinda futhi sibonga uNkulunkulu ngesikhathi asinikeze sona bese sikhumbuzisana ngamaqiniso nesisindo samaqiniso esisezwini likaNkulunkulu. Namhlanje umlayezo wami munye oqonde kithi sonke, yiba ngowakhayo, zifundise ukuba ngumuntu owakhayo. Umuntu onjani owakhayo? Umuntu onjani esikhuluma ngayo namhlanje? Zifundise nje empilweni ukuthi yonke indawo la ukhona uzoba ngumuntu owakhayo. Iqiniso leli kufanele silibuke silifunde sezwini lenkosi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi sibe nomqondo wokwakha kunokuba nomqondo wokubhidliza. Kukhona abantu ke abanomqondo nje wokubhidliza kunokwakha. Ngamanye amazwi okungabasindi nje ukucekela phansi kunokwakha. Kodwa namhlanje masiphethe uhlelo zifundise ukuthi ube ngumuntu nje owakhayo. Ukwakha ke kuthatha isikhathi, ukwakha kunenzuzo eningi. Incwadi yezaga namhlanje sifundayo uchapter 14 noma ikhuluma ngomuntu ngabantu wesifunga umuntu wesifazane kodwa lelizwi lingena kuthina sonke. Lithi wesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe kepha isula siyidiliza ngezandla zakho. Oyisiwula uyidiliza ngezandla zakhe. Mina ke ngiyakuthanda ke lokhu ukuthi ngikhumbuze yonke indawo la ukhona faka kuwe umqondo nenhliziyo nje yokwakha. Uhlobo lonjani umuntu owakhayo futhi uhlobo lonjani lo muntu odili.

lizayo le ncwadi yezaga ikhuluma ngalabo abachitha isikhathi sabo namandla abo benza izinto ukuthi zibe ngcono bese kuba khona abantu abenza konke okusemandleni ukwenza izinto ukuthi zishone phansi zibhidlike thina ke sina esihlakaniphile kumele sikhethe ukuthi sibe ngabantu abakhayo umuntu nomuntu kumele akhethe ukuthi uzoba uhlobo olunjani lo muntu noma le ncwadi yezaga yayi addresswe kwesifazane kodwa umgomo wayo nemfundiso yayo iapplya isebenze kuthina sonke kwabesilisa nabesifazane ngoba wonke umuntu angaba ngowakhayo futhi umuntu angazikhethela ukuba ngumuntu nohlobo lomuntu olubhidlizayo angikubeke lokhu ngithi ukwakha kungukuhlakanipha because ukwakha kuyinto elikhulu engelula ithatha amandla amaningi ithatha isikhathi esiningi noma ngabe kuthiwa wakha ini noma ngabe kuthiwa uyakha impilo yakho ukuze ibe uhlobo oluthile ikhaya lakho noma wakha umsebenzi wakho i-career yakho noma wakha ibhizinisi lakho noma ngabe kuthiwa ke wakha umshado wakho kukonke lokho kuthatha isikhathi kudinga ukuhlakanipha imvamisa mobuka iBhayibheli izwi likaNkulunkulu uzothola ukuthi njalo malikhuluma ngokwakha malikhuluma ngabantu abakhayo likhuluma ngabantu abahlakaniphileyo because ngendlela ethile ukuhlakanipha noma ukwakha kuyadlule kwakheni nje izinto ngokwezandla nezinto eziphathekayo njengokwakha imizi nokwakha izindlu kukhulunywe ngeindonga nosimen cha ukhuluma ngomqondo wokunakekela nomqondo wokukhulisa nomqondo wokuthuthukisa nomqondo wokwenza ngcono kusho ukuthi ngamaamazwi though kungathatha isikhathi esifishane ukwakha nje indlu kodwa ukuyigcina imile nokuyigcina isesimweni kuthatha impilo yonke it's a lifetime umuntu ohlakaniphileyo yilo owakhayo nalo oqhubeka njalo eyimisa into ayakhile noma ngabe kuthiwa sikhuluma ngobudlelwano noma ngabe sikhuluma ngekhaya ngekhaya mhlamba umsebenzi mhlamba ibandla mhlamba ibhizinisi nanoma yini esikhuluma ngayo laba abahlakaniphileyo batshala zonke konke abangakwenza amandla abo onke nayo yonke into abanayo one okokuqala ukwakha okwesibili ukuqikelela ukuthi lokho abakwakhile kuyama uma usuwakhile umndeni wakho noma ikhaya lakho kumele ulimise uma usuyakhile umshado wakho kumele ume uma umsebenzi wakho usuvusile nombhizinisi lakho kumele uqikelele lithi iBhayibheli ukuhlakanipha abahlakaniphile bayakha futhi nangezabo izandla baqikelele ukuthi lokho abakwakhile kuyama owami kumlayezo namhlanje uzothi yiba yiloyo owakhayo zifundise nje usijwayeze ukuthi lapho ukhona uyakha ngamanye amazwi uyatshala ekwenzeni ngcono uyathuthukisa lokho uNkulunkulu akubusise ngakho noma umhlaba amehlakho angakubuka kukuncane noma abantu bangakubuka bakweye bakudelele kodwa uzifundise ukuthi nanoma yini uNkulunkulu ayibeka esandleni sakho yenze ibe ngcono uyithuthukise uma kubusise ngabantwana ubenze babe ngcono umsebenzi wakho wenze ube ngcono ikhaya lakho ulenze libe ngcono impilo yakho nayo uyenze ibe ngcono yiba ngowakhayo umlayezo wami lo othi namhlanje zifundise ukwakha yiba ngumuntu nje owakhayo lithi iBhayibheli ke isiwula melikhuluma ngoyisiwula likhleli lithi kepha oyisiwula uyadiliza ngezakhe izandla oyisiwula uyadiliza ngezakhe izandla ngamanye amazwi akudingi nothaza thola umuntu azombhidlizela ubula nje bubodwa bukubhidliza ngamanye amazwi uma into uyinikeze umuntu ongenaki ukuhlakanipha uyazi ukuthi izohlehla ishone phansi ibhidlike ngoba oyisiwula uyabhidliza kulula ukubhidliza kulula nokudicilela phansi kulula nokushonisa phansi akuthathi namdlandla ongakanani kuthatha nje isikhashana ukwa ukudidliza okunye ukubhidliza ngisho naloko osukwakhile
Kwangithatha isikhathi eside.

0: kwamabali kusangajene banenkisi yezimbi noma abanalo uzwelo. Mina nje nginenkinga ukuthi yena angiyidabukeli into engabonakali. Ngaphambi kuba ngidabuke ngifuna uqale ngithole isizathu sokuthi leyo nto leyo sokuze ngiyidabukele isuke yiphi, isuke yaphi yayaphi. Kufana nento eyenziwa abantu ngakhathi esengizovala kwethu ngakhathi kulolu daba luka-Omotos. Kwasuka abantu la bathatha iy'ngane zabo bayoyihlalisa emzini womuntu, umuntu abangamali, umuntu oyi-foreigner. Uyayizwa into engiyishoyo, bathatha iy'ngane zabo bayoyihlalisa emzini womuntu, umuntu abangamali, umuntu oyi-foreigner. Lo muntu wazondla lezi ngane ahlobene nazo. Ekugcineni uma eselala nazo sebedlele kwizongilizi. Nakhona kwabala iminyaka kuthiwa ne hhayi bekuyisikhathi esingaka babade bethuleleni sonke isikhathi. Ngiyabonga mfethu.
1: Kosiwa Mpanzi, siyabulela kakhulu dat dangise. Right, asikhawuleze siyobheka-ke phambi kwabantu abathumela ama-voice note abo abadlali siva mhlambe bathini emnxebeni. Masibuya khona siya ku-Mr. Khomo sele khona ngaphakathi soxoxa naye. Siva mhlambe, namhlanje singena kwesiphi isigaba masixoxa ngezolimo?
2: Mjezi kumzansi sokungekubingelela bhoti kanye nomlaleli. Yabona mfethu, ngihleze ngisho ukuthi le GNU ekhona mfethu akuwona uhulumeni wabantu lo. Buka ngoba abantu bazama ukulungisa iprovinsi yawo kahle kahle nezwe, kodwa upremier wala i-KZN okwazi ukukhipha amasosha wakhiphela abantu abalungisa izwe lapho while bona behlezi beqamba amanga bese bazobahambisa abantu bokufika. Ngiyakhumbula nje ikhankasa before 2024 ama-election wayekhankasa ngayo le nto ukuthi zonke iy'pazi ey'phezu abantu bokufika uzowaphoca lama-foreigner ayinikeza abantu base-South Africa. Wenzani manje? And uma ngithi ngiyabuka manje mthwesi, ngathi inkasi ihlukene phakathi ngoba uvela inkosi inhlabisa uze abahambe abantu bokufika ngala iprima iyabavikela ngokuthi i-deploy amasosha kwi-province yase-KZN. Kodwa engikuthandayo-ke mswesi, amanye amasosha awahambisani nale nto kungokuthi phela ngeke aze a-coffee house in public. Kodwa nje mswesi, kuyogcina abantu base-South Africa. Kengibonga.
3: Ngilungelele mthwesi, ugcina endimanda emzinyathi. Heyi mthwesi, kubi konakala eThekwini. Kushuthi nje u-South Africa yonke nje mayelana nabantu bangaphandle. Hayi inkinga nje layikhona ngabe ngcobe ngiyabo into bese bayibuka la njengoba umonakalo owenzakalayo ithi kuyimayelana nemashi enimashi. Abafuni ukuyibuka ngabe bayibuka la ukuze kube nje ukuthi kusuke laphi. Abanye usuke ubuka la ekushere kwezakhiwo nokwenzakalayo, abayibuka ekuqaleni ukuthi ukuze kube nje kwenzakalani. Ngoba bavikela kakhulu abantu bangaphandle uhulumeni nondunankulu bavikela kakhulu. Hayi ngiyabonga mthwesi.
4: Bingelele lubulubu nabalaleli, ngithi mina awu iyaphoxa le Concord esitshela ngumthetho wasentshonalanga. Uyabona umuntu uma ngabe efika ezweni uyamlungiselela. Uyabona uma ethi abantu abangene la ezweni, hayi ena lo mthetho akacabangi nje naye. Njengoba kuthiwa laba bantu benza ubugebengu, akazini yena ukuthi umphumela walento ayishoyo izoba njani. Ngoba njengamanje amalayisensi bawasebenzisa ngendlela mnyama. Ziningi izinto abazenzile ezimnyama, amabhizinisi abo awekho. Uyabona awekho ngoba engekho, ngoba benza imshikashika enzima kakhulu. Cha hayi, abaphindele emazweni abo abantu bokufika. Uyabona bese bephenya ukuthi yini abayizelelana, isizathu yini. Hayi sojabula uma bephindela emazwini nabo ukuze nathi siphumule. Okunyenye ngithi umatric makabhale kahle, mayese ebhalile waqeda le nto abaye bayenze ukuthi babhale ingubo benze yonke lento. Hawu zingane zakwethu ezinhle, awukuhle uma niqeda isikole, thathani iuniform nigoqe kahle ninika.

0: Maso ufika kuyona masikhuluma ngale imali ngoba ngicabanga ukuthi uyayiphupha kodwa ayifiki akayitholi. Yilento engangisho ukuthi into yokuqala awuphumi uye kumuntu ngaphandle ukuthi uyohlola. Ukhuluma nalomuntu kuwena ophethe impilo yakho because kunomuntu la kuwena ngaphakathi ophila kuwena kuyena oyisizathu sokuthi uphile njengoba uphila. Yilowo muntu osuke kuvezela izinto. Uxoxa naye udinga ukwazi ukuthi ubani igama lakhe. Okay. Uyamazi ukuthi umuntu okuphethe njengoba nasempepheni. Ukhuluma nabantu abadala abala ekhaya. Nalana kuzokhuluma naye ukuthi lo phethe izinhlahla zakho phethe inhlanhla yakho imali ucela kuye ukuthi njengoba kuvezela. Ucela ukuthi lifezakale laphupho leli. Uphinde wenze commitment yokuthi uma bekunika yonke into abayifunayo abantu abadala uzoyenza. Ungasho lento esho babantu ngizothenga imoto ngizowakha umuzi omkhulu. Ayithonga lifoni leyo nto lifuna commitment yokuthi kungaba masekunika lento esifuna ukuthi usenzele yona uzokwazi ukuthi ngisenzele izinto ezithize njengezithebe. Njengokuthi kufuneka indlu yabantu abadala njalo njalo. Abantu abaningi abayinaki leyo nto ilezo zinto ezifunekayo.
1: Right, asambe sekum problem ngabe.
0: So ke mawu lenza ikhandlela ulenza 3 days. First day.
1: Oh yeah, ubuzile.
0: First day uyakhuluma uyakhanyisa ukhuluma ukhuluma bese ulinda noma 5 minutes wacisha. Mo wacisha wacisha isandla uphephethe.
1: Yeah.
0: Phinde ngosuku lesibili uwenze. Phinde wacishe after 5 minutes. Kungaba u 10 minutes mawuthanda unesikhathe kodwa ngikushoko ukuthi ngeke uthi uqede ukukhuluma ubwacisha fike ulinde isikhathe esithize bese yacisha ngosuku lesithathu ukhuluma ubese uthi mawuqede waye kavutha zaphele wenzela ukuqinisekisa ukuthi na kanjani uzwile yeah
1: all right sekubulisa molenika
2: ngibona babu mavuli yaphela
0: yaphela kanjani
1: yaphela kanjani
2: ngiyaphila msisoni sithoza nokhuluma naye mthosi ngiyabikabikela nakwela mfowethu.
1: Yes ba.
2: Nginovalo nje babu mavula namhlanje angazi indaba. Babu mavula angicela usiqale la. Angithi umuntu mhlambe ma esinde engozini yemoto. Asiqale la babu mavula uNkulunkulu uhambisana nentenhle. USathane uhambisana nentenhle. Uma umuntu esinde engozini yemoto kwesithiwa uSathane akabanga nambani. Kodwa futhi uma eshonile kuthiwa uNkulunkulu uthile uNkulunkulu uthathile kune confusion ngoba angineni misunderstanding lapho sidlule kodwa sikubona isihloko owakhuluma ngaso lesokuthi angisazi sasi kwawufosa sithini lesokuthi umuntu uma mhlawumbe ethi wenza izinto akwenze kulutho ngazi masibizwa ngale ibulawo khona khona igama eliwawulisa elichaza leyo ukuthi umuntu uma ethiyazama empilweni uvalelwe izinto akwenze kulutho khona iganyana lesihloko owakhuluma ngaso ngifisa ukuthola ukuthi bonke labantu abantu abansundu bathi bakumasondo sathi bamnyaka abansundu labantu abansundu abale emhlabeni abenza izinto ezirong zoba sibona ukuthi ifuzo utshwala izimpilo kuyale kuyale abantu abansundu bengaphumeleli ngabe bonke babulewe yini kodwa ngifuna singifisa lento siyibuze andale ya topic wakho wayisho sengiyikhohliwe echaza umuntu ukuthi uma engaphumeleli kuse kwenzeke inkinga.
1: Usekhumbula leyo topic Ndawu samsa sikhuluma umdliwa noma sasikhuluma ngantoni?
2: Ya umdliwa yes. Yes. Ngifisa ukubuza ukuthi bonke labantu abale emhlabeni kakhulukazi ngifisa ukukhasa kubantu abasho ukubona abalo wrongdoing ababenzayo. Banemdliwa bonke yini ngoba sibabona nje benzo wrongdoing. Bese sithatha naleyo ukuthi umuntu uma esinde engozi nemoto yekusathana kabanga namandla. Kodwa futhi uma esehambile emhlabeni hayi uNkulunkulu uphile uNkulunkulu uthathile ekubeni uSathane uhambisana nentenzi uSathane uNkulunkulu njalo uhambisana nentenhle.
1: Inkosi Bhuti.
2: Yes.
1: Thank you sir.
0: Okay.
1: Shuthi zimbini into zayo.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Yasithatha uluvalo.
1: Hey,
0: yeah.
1: Uvalo.
0: No, asiqale kule yokuqala le ka ngankulunkulu noSathane. Abantu ababulawa uNkulunkulu. But kade ngisho la ngithi ake ngithi isibonelo kukhona khona ithonga leli kade ngikhuluma ngalo. Bese kuba khona labantu othola ukuthi kunezinto eziningi ezazi wrong bezenza bephila la. Akungeneki emndenini yabo mase bephumile enyameni. Bahle

0: ekhemisi yase-Stressless itholakala ku-Anton Lembede, Sangro House Building Shop No. 2, ngaphesheya kwase-Shoprite. Ngeminye ke imininingwane ungafona noma uwhatsappe ku 079 553 0080.
1: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.
2: Ngiyabona mamasethi, ngiyabona imqhafazo, ngizobuya nakanjani kuyona. Njengamanje ake ngiqale ngaphe ngcingweni ka 0604807164, then ngizobe sengibuya ngiyo-attenda ke imqhafazo. I do have ama clip engizophinde ngiwafake. But okwamanje siyakwamukela ezweni, sawubona.
3: Yebo, sanibona manje.
2: Siyaphila.
3: Siyaphila ma, ukhuluma nofona kwamsomi la emarantini likasana.
2: Ngiyakuzwa.
3: Yebo ma, no angazi noma uma ngizoxhumana esihlokweni noma ngizwe kahle ngokuthi eradio ngisengavula leshana namhlanje. Kodwa-ke eyi, ngithi mina ayikho into engithokozisayo manje ngokuba semsebenzini. Yabo le topic okhuluma ngale sikhuluma nje namhlanje, yabo ezinye iy'nsizwa zingithi eyi, uyayibona ukuthi ungakanani kodwa ufanele ukuthi ukujima kancane, yabo.
2: Niphathene kahle emsebenzini?
3: Hhayi ma, ngifuna ukuqamba amanga. Futhi ngiye ngisho ngithi mina uma uhluleke ukusebenzisana nabaphathi abangiphethe mina nabafowethu engisebenza nabo, akube ukuthi uthi uvele uwena oyinkinga nje, yabo. Dalwa sakho. Hhayi, siphathene kahle kakhulu ma, ngifuna ukuqamba amanga. Noma phela zeke zibe khona le nto njengabantu, kodwa nje kona hhayi ngeke.
2: Hlezi
3: ngi-enjoy. Ngithi mina kubona, ngithi mina kubona, hayi ngoba nakho ngikhuluphele noma ngijani, ukuthi nje uma ngiyilani emsebenzini indlela engikhululeka ngayo, ngikhululeka ngaphezu kokuba ngisebenzise ekhaya, yabo.
2: Wow, good news.
3: Kuhambani, bathi ekhaya uney'nkinga, ngithi hayi ngoba nginenkinga, kodwa nje yabo nje uma ngiyilani emsebenzini, ngikhokhelisa zonke izinto engiyicabangayo nezingiphethe ney'njani, yabo. Sekuvuka ithophekhi-ke la siyayixoxela sabafuthi ukuthi eyazi kodwa mfuthi bayayiphuzela-ke mina ngiphuze uthole ukuthi eyazi kodwa msomo uqinisile, yazi ngelanga ukuthi sithulele endlini, uthi ukuthi siyaphaphama nangomuntu ohleli ngezimo uyakubuka ungazi ukuthi wenzeni, kwenzakalani, yabo. So-ke mamtepo, into engiye ngiyisho, siyabantu. Imvama manje isikhathi esiningi siphethwe abantu, siphethe nesoto, ngithi yabo le ikhundla ey'ningi iphethwe abantu, yabo. Ngiye ngithi mina kwisikhathi samanje azi kuhle ukuthi uzame ukuthi emsebenzini noma uyibona ukuthi unenhliziyo enjani, kodwa abantu uzame ukubaphatha kahle. Yazi le nto oyenzeli wena, wenzela even ney'ngane zakho, ngoba ikusasa ngeke uze ulazi. Ngasebenza nami enkampanini ube induna yami ungiphathe, ungithethe ngendlela engasini. Sihambe isikhathi mhlawumbe uthathe umhlala phansi noma uyaphuma emsebenzini, sekuyaba ingane yakho isizosebenza, izosebenza nami. Sengiyafika mina sengihlumeza ingane yakho, ubaba wakho noma umakho wayengangiphethe, leyo nto isiwele enganeni, yabo. So ngiye ngithi nje mina mesiyabantu nje mhlawumbe ngathi singazama nje ukuthi siphathane kahle. Ungangabona wena njengamanje usangiphethe, usangitreat, usangenza yonke, kodwa isasa ngeke ulahle, hlampe ingane yakho izala izosebenza nami. Sengiyafika mina sengigibhela isibhongo enganeni ngenxa yakho,
2: yabo.
3: Kodwa engathi ukuthi nje abantu uma kwenzekile uNkulunkulu umuntu wamehlisela umusa ukuthi aphathe abantu, engathi ukuthi angazama wonke amandla ukuthi abaphathe kahle abantu, kuthi wenge. Yebo mama, kunjalo nje mhlawumbe, kodwa mina la ngisebenza khona hhayi ngaqamba amagama, ngisebenza kahle kabi, sigcethene kahle kabi nabafowethu. Yebo mama, ngiyabonga.
2: Siyabonga kakhulu. Sikhona engcingweni. Uthi njani sisidoda? Yabona mina ngisebenza kwa-retail, hayi kunzima sisi, uzufise ngisho ukuyeka. Kubuhlungu abantu abamnyama khona, kunzima kakhulu. Ngicela ukungazisho, ngisebenzele esinye isitolo nje esikhulu. Ngiyabonga. Usezweni, sawubona.
4: Mamdidi, sawubona.
2: Iya, sawubona.
4: Uyaphela mamdidi?
2: Ngikhona.
4: Yazi mamdidi, anganothi ngiqale ngaphi ngigcine ngaphi, ngumthethandaba wakhuluma ekuseni landa sepho.
2: Ya,
4: kodwa phe mamdidi, ake ngiqale nje ngibongele bonke abantu abasaphefumula kulesi khathi, ngoba mamdidi akekho umuntu oyayaphume ekhaya eya emsebenzini eya esikoleni eyofesa ada ngiba nengibona nje sengihamba kokugcina.
2: So inkosi
4: yami kule mndeni elahlekelwe abathandiweyo babo lapha kaBoxer, ngoba bathi beph baphuma emakhaya bebe nethemba lokuthi bazobuya
2: kanti
4: beyama nomthandazo. Mamthethini ngithe mangezwa odabala lobhoti ngenkamba manga indlela mina ngilifunde ngayo egcinene akekho umuntu ekumele makhishwe umphefumulo ngoba
2: wo
4: umuntu balulekile emngeneni.
2: Yebo, yebo.
4: Indlela ngayo mamthethini ukuthi umfowethu engathi uqelele bandla into enjalo milive noma ukuthi
2: i-office
4: inebe kade ebhekene naso. So ngithandile futhi inkulumo kabhoti lo engena emva kwakho ukuthi thina nje eminyama mamdidini sisanenkinga yokuzondana nokuthi omuntu engathi makhamba umthethanda abantu kuthombe ngizobe sengikhuluma mina nolokhozane nomphathi ukuze mhlampe kungene udadewethu noma olinto umfowethu angazi ngempela ngempela mamkithi ukuthi
2: kubantu
4: wakhala nyonini kubantu bakithi ngoba if umuntu esenikezwe isikhundla sokuthi ahole abantu kusho kungasho mamdidini ukuthi bacindezele ngoba mamdidini imisebenzi ayikho. So if umuntu mhlampe ezokwenza iphutha bese ungamnikezi mhlampe i-warning aphinde enze iphutha ngoba akekho umuntu ongasuka endlini athi ngisayontshontsha emsebenzini noma ngisayokhona ukuze ngixoshe. So imeta kabhoti mamgidi ngithe mina mangiyilalela ukuthi ucelile ubhoti bandla ngoba khona into yade ebhele nayo isimo esithile engathi bangamlalela indlela obengifunde ngayo
2: amathi
4: ngirongo elabange bangkorrect engathi-ke abaphathi laba mamdidi abavumanga wadecide ukuthi avele angasavuma kubani khona into abhekene yena nayo abangayazi bona. So ethe masebuya bambizela kwi-hearing engathi kwangathi umsebenzi usumphelele. So uma ngibuka-ke ngentukuthelo nento evale yafika emqondweni wakhe esikhathi ukuthi hhayi ngoba vele umsebenzi usumphelele ezame ingane seyizolamba akuvale kulambe wonke umuntu kodwa-ke lokho mamdidini angikuphasile ukukhipha umphefumulo ngoba namhlanje kuzogxula amagugu kunama-managers yena uyejele and-ke nesho mamdidini kuba kumane nje kukhulunywa le ndaba yo-GPV nje evele ebulalela abantu besifazane hhayi ngoba mhlawumbe ngaze akhuluma umfowethu umthanda bacha akwazi futhi kodwa ngiyakholela mamdidini ukuthi ndiyathanda samfowethu simholele ku-life sentence wasigwela nginesure and ukuthi mamdidini ngiyafisa engathi ukuthi icala seliqala seligwetshwa aphalele bezwe lomzansi bantu engathi ma kwenzekile wathola u-life sentence kozobe lento ozoyinot agenem kusandaba le nto wayisho ukuthi nobhuti njengoba kuvele kukhulunywa lokubulala abantu besifazane ingabe yena uma sebemjezisi ngeke yena uthole u-life sentence ngento ebekade engayiplananga ngentukuthelo ukuthi uthe mecela usizo ukuthi ngicela ungavuki kati ngenxa yokuthi-ke futhi nabo babona loku abafoni bathi cha ngoba vele secala ibhizi yesikwazi ukuthethela bengathi abuzanga uthene banibani sabhekeke nhlapho ukuthi sihlambe senze kanje kwamanje njengoba yena echazeke ngakhe sengamlaleli wabonsele ngunabe khanangezi afoe lento abhekene nawo futhi nayo yonke ingaleyo ebadi badinga ubaba umasweti kahle kahle but-ke ngebhadi umfowethu ube kude but namhlanje sikhuluma imeta lingoba sekhona abantu abalele kubandayo ngenxa yalezi yento ebingalungisiya ngomlomo uba mamdidini olale ngomlomo nolusa ngomlomo but namhlanje kubendaba ukuthi manje abantu ifanele ziwafihle ngenxa yokuthi ayizange zinikwa enye i-chance ukuthi achaze ne kungani ecela i-off ngamanje kunenkinga abhekene nayo but bamcindezele okuhluma mamdidini umuntu omnyama senzele umuntu omnyama aba mamdidini thethandaba lo ngiyabonga.
2: Siyabonga mthethandaba. Ya, 0604807164 umsakazi izilomzansi ku98.rfm. Siyabhala, siyashaya, sizwakalisa nje ukuthi la ukhona kuhamba kanjani. Noma-ke ufikelwa isikhathi se-anger, how do you control your anger towards abaphathi or anyone around kwena, more specially emsebenzini? Uthi obhalile, sawubona sisidodo, mina ngike ngaba nenkinga yokunakwa manage emsebenzini. Uma kukhona owenza iphutha izokwenza i-example ngami, ngagcina ngihluthuka saze safakofisana ngaxoshwa kodwa kangizisoli ngesenzo sami. 0604807164 usemoyeni, sawubona izwi, sawubona izwi lomzansi, siyakwamukela.
5: Sawubona
2: Alfred. Hello, hello.
5: Unjani?
2: Siyaphila, unjani?
5: Yebo, ukhuluma noShimo la.

0: senikwazi ukuhlonipha phakathi kwamuntu nomlungu.
1: Mm.
0: Uphethe umsebenzi, awuphethe mina.
1: Mm.
0: Esikubuhlanganisile umsebenzi. Futhi asingathi uma sikisa saphambana nento encane bese ngoba nawo ngiphethe. Uzongilini zongifaka ihleza ngiphele lo msebenzi. Abanye abantu abantu ba-operator futhi kanjani.
1: Yeah,
0: yeah. And this is journalism. Leyo sizosiphela ngani ngoba uma ubheka isimo esiphume esiphila kusona manje nezinga lokusinda kwempilo nesimo somnotho.
1: Mm.
0: Abandanye bazame ukuthi bangacwasulani. Ake bazame abantu ukuthi bangaca especially emsebenzini ngoba emsebenzini lapho la sithola khona i-punish.
1: Yeah.
0: Well, angazi-ke noma bayangizwa ngoba imost yaphela abantu abaphethe they are very ignorant. Kodwa-ke mina ngiyakunoma lo ngoba ngisebenze kakhulu nabelungu. Abelungu they are more understanding. Angazi uma ngayifaka futhi engilani engangixabana khona ngendiyala lo supervisor sengiphumele ezi-ofisi ngoba ngabona ukuthi sengiphume kuthiwa uphethe chilling. Sicabana njalo ngoba nama-racist remarks. I had to go to ilento kuyini kundaba zabantu esemsebenzini uPeter Anderson. Ngase ngamtshela sonke isitori, ngamtshela sonke isitori. Wayesethi uzosibiza sobabela no ungangibizi naye lo ngoba ngeke ngikwazi ukumbrenda naye ngoba usengisihluphethe. And abantu emana lo mqondo lona ukuthi basigqelazi uma besiphethe abi abantu namandeni. Le ngikhuluma ngamakhaladi ngiwajwayela amakhaladi angiwazi.
1: Yeah, okay.
0: Ngisebenze kancane ngamakhaladi. Yeah. Angiboni isidodo kodwa-ke sesimasibhidula phela kulabo okwenzele kodwa abantu akube yisifunda kubantu-ke intoukuthi abantu abafundi kuhloniphana. Noma sengisathandani-ke kuyanginandaba nokuthanda nani nokuzona but to respect me as a human being. Angibonga sister.
1: Ngiyakuzwa, siyabonga kakhulu. Uthi obhalile unjani sesithandeka emsebenzini eminingi siphathene sodwa simnyama kungaba kuhle noma ke kukubi. Uthi ke mina namhlanje nobaba kwami siphila kabuhlungu ngokwenziwa ngabanye abantu. Unezinkinga zokugula kuthe kusukwa kwakuvalwa iholo enkampanini enkulu eqala ngothi kunzima sengizame zonke indlela ngihluleka akanayo imali yokuya kadokotela useze washawa istroke inkosi yami kwaze kwabuhlungu ke lokho kushoyo 0604807164 iyabona lento yade ngisho ukuthi uyicontrola kanjani engayakho. Noma uphathe kabi, how do you deal with that? Ingaze iyokwenzela i-stroke. Siyakwamukela ezweni, sawubona.
2: Ngiyaphila msakazi, ngicela ukuba u-anonymous.
1: Kulungile.
2: Ningalele ezweni eMzansi nabalali. Ngiyaluzwa lolu daba olukhulunywa ezweni eMzansi nami. Ngiyengaba nayo lo nkinga kakhulu. Ngiba amasho ngokuhlala. Ngihlala kunesitolo esikhulu esikamasho siqala ngo-SP. Sikhulu kakhulu leso sitolo. Ngumsebenzi osebenza ebusha khona. Imanager yakhona ephethe imanager yesifazane. Bathi wabe kwafika la sithi siphendulana nayo khona ngaze ngacabanga ukuthi uma iphuma ngoba nyalazi igate la iphuma khona angime khona ngiyilinde khona okungaba ukuthi ngendlela engase ngichitheke ngayo ngaze ngahamba ngawunyeka umsebenzi angaze ngicabanga ukuthi unomuntu engamela uma ephuma ngemoto ngoba lo muntu ngazama awakaphuma ngawo angena ngawo ngazisho ne-route ahamba kuyona
1: kodwa
2: kwafika isinqumo sokuthi uma ngikwenza lokhu

0: nage ne blood circulation level imthambi yegazi kuningi ongakuthola sondela ehovisi lethu lilaphaya sengajwala lentozane uQueen Street no lise Sangro House leli Sangro House e 5th floor e room 520 sibonge ngqomo ufakazi abantu ababuthulusa kunosuku ungayimkhiqizeka ka TF nawe ke ungakwazi ukuthi usondele ngoba ama awababa tasteless nje ukuthi ungayisebenzisa nawe futhi
1: kwami yabo nje singisese sangivusa phansi sengikhona phela ukuthi abantu bayakhala lisho ukuthi umjay siyabisa angazi 3.6 imali kodwa nje umuntu ongaphile ohlushwe nje inkinga eyiningi sengimyalela sona nje siyasiza sasizama ubhuti wami la esenenkinga isibenzisa sesidlavazekile sehlele esibhedleni i-treatment yasesibhedlela yenza kancane sangithengela sona wavuka phansi ayinto yenzisa iyasebenza futhi uqama amanga yabo nje miphuthe engizenzayo ukuthi ngifike ngisiphuze ngibe ngcono mase ngiqala phansi ngidlele izinto ekuthiwa udokotela athi angingazidli ngoba siyangisiza nje kakhulu siza abantu abaningi siyabonga sishemisisi into yeni iyasebenza kakhulu siyabonga kakhulu
0: 0784947274 nomuye Pine Town eManhattan uyozitholela esiphingo esizamed pharmacy ngetasupick and win Montala pharmacy opposite ne-A5 endala kanti kwehovisi lethu lise Sangro House e-5th floor e-room 520 phuthuma ke nawe ukhona uzoba nencomo njengalabancomayo i-TEF living a healthy lifestyle 0784947274
2: Izwi lomzansi yizwi umehluko.
0: All right, njengamanje ngicela ukubheka la kuma VN then ngesobe sesiyabuya siyengcingweni kodwa ke sibalalele.
3: Isidoti yaphila. Amfoni phize lisho kuse. Yabuya uphatha le ndawo, le ndaba le yokuthwala kanzima emsebenzini ugcine so inhliziyo isigaya izibozi. Ngiyazi kahle sisidoda mina ngingaba security 2014 to 2015 ngisebenzela kwenye inkampani yokuba isayithi yami yakakhepho isifinga ngisuke ngilazi sisidoda ngize ngisale ngibe wokugcina ema security nayo ongena sengigibele nama security asephuma ngiyongena u6 yabo lapho kwakhona uinspector wakaphungula wawo inspector wami lapho wayewaphethe kabuhlungu kabi ama security sisidodo yabona wayekacuthe enzela ukuthi ngiyama security i-security awu supervisor wabo awu inspector wabo alithole disaputheni ukuze alixoshise nami wayekayenze lento anginyobele efuna ukungithola ngiseputheni afuna ukubheka ukuthi ngilele yini esayithini athi ukuthi ngihleli ngibone ngemoto azacishe ngisho amalayithi athi meqhamuka esangweni vele ngiyomvulela kuthe ngelinye ilanga ngenza ngishaya le nto amaphoyinti le nkampani yakwaCapco inamaphoyinti awu-5 ngangishaya yona-ke kwakuyisonto uma ngishaya yona lawo maphoyinti lawo sengithi ngiyobeka i-MacTorch le nto abayibiza ngodokolwane athi hhayi sasisoyiletha na ngoba vele siyoyi-check-a e-ofisi kusasa kwakuyisonto ngingizongangeni ngomsombuluko ngamnika kodwa ngolwesithathu ngosuku engangena ngalo ngafika sekhona incwadi esayithini lapha egadroom yami eyayithi ngitholakale ngilele esayithini hawu ungibonile uphungula ngilele fanele ngifike e-ofisi ngathi hhayi angiyike lapho-ke e-ofisi ngafonela khona atshela u-controller batshela ukuthi angizi lapho angikwazi ukuzokhuluma into engekho mina hhayi bakwathola ukuthi ngiyagoloza kuthe ngolwesine ngolwesihlanu ngafika sekukhona enye futhi inothi ngangisebenza 21 days mase ngifika khona leyo nothi ingitshela ukuthi sengizosebenza 14 days ngoba ngiyakholoza hayi ngavele ngafonela khona futhi e-office lami ngathi naye ke sengibizile ke ngokungihlisela kweni insuku sengibizile ngeza lapha e-office ngasho vele ngathi ngeke ngihambe ngashayanga muntu la ngoba ngiyayibona indlela ekusetshenziswana ngayo ngathi ngifika ngathi

0: yabona le nto eyenziwe lo bhuti kade ngixoxela nabanye esisebenzi nami nto iyacishe angehlela nami le nto ngacishe ngayenza le nto. I-supervisor ngingomunye umuntu oyeklina, ngingomunye umuntu oyesebenza kwelinye lamabhilidi ngiklina. Ngiklina shuthi ngikwazi ukuthatha iy'khiye ngihambe ngokuklina endlini zabantu. Make wabonye ukuthi athe ngilapha afika sithathe isikhiye ihambe yothatha izinto zabantu bese kuthiwa yimina. Ngenhlahla ngizange ngixoshwe ngoba basebeyazi i-long service yami ukuthi angazi yenzeke le nto. Bagcina bemxoshileke lo supervisor kuze kube manje. Ngicabanga sekuphele 4 years bemxoshile kuze kube manje. Akaze kube namakhompilini ukuthi abantu balahlekelwe izinto. Angizukulisha ibhilidi sisidodo. Kodwa nje ngizokubeka esithombeni wakwahlala kulona langa ku-Victoria Embankment. Angizukuyichaza ke igama ukuthi ngubani kodwa nje wakwahlala kulelo bhilidi la ngase-Department of Labor ku-Victoria Embankment. Hey, ngiyalwazi lusisi. Kacishe ngaba kulesi simo ngalowa supervisor owengiphethe kabuhlungu.
1: Ngibingelelisa isidodo ezweni lomzansi. Eyi, ibuhlungu le nto eyenzeke lapha e-Boxer. So engicabanga ukuthi ama-managers nabaphathi, supervisors, whoever nje osemandleni sengathi bangaba-neutral kuma basebenzi yabo, as belapha bafana nobaba nomama yabo, thina esingaphansi kwabo sifana ney'ngane. Kuma sinendlela la senze khona wrong ngathi bangasiguida yabo, babe ne-guidance yabo. Cause uma bechaza ucelile ukuthi i-leave yakhe approve and then all of the suddenly and then baphinde bayi-decline. So can imagine usoplan izinto sora kushuthi bengakona kodwa lokho kuningi kade kumcashula. Kodwa noma sekubuhlungu kanje, kodwa nje ama-managers ngathi angaba abantu ebantwini, especially indlu emnyama. Ngiyabonga Nkosi nakuthola Adams.
2: Mawu sisidodo njani nabalaleli bezwi lomzansi. Eyi, ndibuhlungu ngale nto eyenzekileyo. Ayikho into ebuhlungu njengoba ucothise umntu emsebenzini. Upartner wam ngu-August wacothiswa ngu-supervisor. Wathi sawugqiba u-supervisor wathi uthe uyaresigna emsebenzini, phofu akukho apha asayine khona, akasayinanga ndawo owami uba uyaresigna. Kodwa usupervisor wamgxothisa emsebenzini. Unestress kungokuhleli apha endlini, ndimfisela nokufa kwamna. Supervisor ndingokanye indlela endibindeke ngayo entliziyweni ngaye, ndimfisela into entle ebomini bam. Ndiyamzonda, ndiyamzonda. Babanye abantwana balambi abakhe bayatya, ndiyamzonda.
3: Yes, sisidodo. Hayi bandla, songakhulu ngiyablame lo muntu wesilisa lo. Mina mandla ngimblame. Yes, sisidodo, ngikhuluma ngami, angimblame bandla. Wabona make baphatha abantu. Eyi, kuyinkinga kakhulu, bahlukumezana. Kodwa-ke futhi uzomakala sisidodo, mina ngiphethwe abantu la ngikhona. Ngiphethwe yibona laba bebalaleli elikhanyayo. Lelo ngaloni lethu. Usho ukuthi thina ibala lami liwu-4. Ngengusho umsebenzi wami liwu-4. Elilapha emsebenzini bese ukuthi elibala leli lilale elimhlophe liwu-3. Hayi sisidodo. Wasuke wezinkinga osiphethe. Osiphethe unenhliziyo enhle kodwa uruwa umngani wakhe. Wathatha umngani wakhe umfaka uyena owenza yonke into. Uwu-treasurer, uwu-admin, uyinto yonke. Hayi bese sidodo, uyinkinga. Yeyi, uyahlukumezana. Yeyi, uyahlukumeza. Ngingacabanga nami ngathi ngiyambona, ngambona lo bhuti ngathi ngimbona ngamehlo engqondo. Ngithi yabo le nto ayenza, ngoba uyambona ngendlela ayenza ngayo, dubula ngayo ukuthi uhlukumezekile. Yeyi, yeyi. Hayi bese siyahlukumezeka sisidodo, siyahlukumezeka sisidodo. Uyabona kuyimanje mina ngithi umsebenza ngokuceli. Sisidodo, ukuthi uNkulunkulu, ngicela nje uNkulunkulu angisize ngikwazi ukubeka imali, ngibeke itafula. Angiceli umsebenzi sisidodo, sengihlungeze ngwanele kuningi, sengihlungeze ngwanele, angisafuni sisidodo. Kuthi okunye sisidodo kuyefana noma ungathi uthi uyahamba uyoripota.

0: angabe mabili. Yazi laba linye. Ngilisho, alisho ngweni. Laba linye ngempela laba linye Nkosi yami. Hayi ke ngingazi ukuthi khona ngisho obalali bezilomzansi bathi siyabonga siyathoba. Nkosi Jesu uNkulunkulu wasezona. Asihlabele mgamu sizwe ukuthi abashayo bathini. Kodwa nje ishoya namhlanje ngicabanga ukuthi ithi mina Msalofu ake ngiphume ngiyozifuna. Mina ake ngiphume nje ngiyozibheka. Ehe ngisahamba ngakho yini? Ngisaphathene yini kahle nabantu surrounding yami? Eh. More specially mangabe kuwe. Ose sikundleni ayese sibasakaza bonasha uvala igcinini 0604807164 siyakwamukela umsakazizwe sawubona siyaphila
1: izinto ey'khona ey'jwayelekile futhi mhlawumbe baningi nabanye abantu esebeke babulawa kodwa kuwukudela babulawelwanga emsebenzini kugcine kungazekanga ukuthi basenza into kungenzeka umuntu ayibulawele ehambe emgaqweni kuthiwe nje kuqhamuka abantu bamdukuza kanti inkinga mhlawumbe isukale emsebenzini.
0: Uyazi ukuthi umzwile khona ubhuti oshile wathi ngase ngimazi ngisho umzila ehamba ngawo.
1: Uhamba kanjani? Yeah, yeah. Angithi uyabona ukuthi ukubeke wakwenza lokho. Ngabe nje kuthiwa kuqhamuke nje abantu bamdubula kodwa ungatholakali ukuthi kanti inkingi isuke. Kanti inkingi isuke khona. And le nto ngiyayizwa sigcizelela kakhulu kuma-retailer. Ziningi iy'ndawo ezinenkinga.
0: Ya, but njengamanje akithi besiveza loku kodwa vele uma ngathiwa siye deep akuwona ama-retailers kuphela.
1: Akuwona wona ngoba uma ubuka ama-restaurant amaningi kuyakhala kuyakhala. Uyabona nje ngisanda kuhlaselwa omunye umakhelwane wami wangicela ngize ngavuma ngoba ngiyibona inkinga nayo
0: bakithi
1: ukuthi acele ukuthi ngimlande ebusuku ngo-1 kodwa njalo yebo ngithi ngimshiye endlini mhlawumbe ngo-1:30 angitshela ukuthi u-6 kumele umshayele emsebenzini.
0: Maye Nkosi yami bakithi.
1: So yabona ukuthi even nalezo iy'ndawo ey'dayisa
0: babakhipha ngo-1 bangabe besawanikezana i-staff transport ngoba kuyaziwa phela u-1 sebusuku.
1: Isitolo sivala isitolo wangela ukuthi sivala u-10 bese kuvulwe i-drive-thru.
0: Yo.
1: And leyo drive-thru leyo wangela ukuthi lawo ma-hour abawaholelwa. Imali yabigcina kulo thema.
0: Awu.
1: Ama-hour lawa sekuvula i-drive-thru abawaholelwa. So, akubona abaphathi abantu abantu. Yabona leyo nto leyo ukumenza abasebenzi yenziwa yibona bonke abamfundo amandiya naba nalaba esithi bamhlophe kuyenzeka nabo bakwena. So uyayibona le nto ukuthi ikhona yonke indawo kodwa naye abaphathi laba ama-manager stolo then kuyaba abantu abansundu kodwa i-pressure isuka ngale yabo bese utshelwe lo ukuthi akube ubuwe then wena uzobona lo ophambi kwakho onsundu ofana nawe kanti naye ucindezelwe ngale yabo.
0: Njwadesho lwasizlengimfakile
1: iy'nkinga impela lento and ngicabanga ukuthi kwezinye iy'ndawo basizwa ukuthi kusebenza amantombazane ikakhulukazi kule ndawo abantu besilisa bayi-few mhlawumbe kube iy'nsizo ey'ningi ey'gcwele laphaya ngabe iy'gameko ey'njengalezo ngabe ziningi ngoba neholo

0: alikho na.
1: Mhm.
0: Yeso umbese umbuzo umuntu ofike endlini ngo-1 ezongena ngo-6 kusasa.
1: Mhm.
0: Ukuthi imali nasuke ihola.
1: Mhm.
0: Uyayuthuka. Uyawuthuka bese ukuthi kodwa manje. Engekho manje. Hayi, ngiyabonga.
1: Siyabonga, siyabonga. Hey bayit. Pass 1 go 6 uzuvuna emsebenzini. Yo ne transport uyayibonela. Siyakwamukela ezweni sawubona.
2: Saka ngongo.
1: Yebo sawubona.
2: Uyaphila masangwe mbona emaRomeni.
1: Ngiyakuzwa baba.
2: Mina ayekukholwa ukuthi ndangoba ngafela u 30 rand.
1: Hoyi wena.
2: Ngilinyazwa umqashi ungibukisa i-welding. Usuku lonke akangitshethi ufuna ngikhave izinto ukuthi ngivale amehlo.
1: Hmm?
2: Namhlanje ngine glaucoma namhlanje ngiphila miyonke.
1: Ah, ubakithi. Yawu, wawu.
2: Ngifela u 30 rand nje kuphela. Namhlanje ngikhubazekile impilo yami yonke. Singabathanda kanjani babenze njalo? Yes. Hayi, mfethu ngiyabonga.

0: Ahlengisanga bozothi ngifika kusese ngiyamtshela inkinga yami uthi make nasi siwasho nangifika ekhaya mvana kasebenzisi ngendlela lefanele ngiphinza ngiyabuya futhi ngizosenga la nangisithengile uthi ngiyahamba ngifika ngicela bhuti wami ngithi ngicela ukuthi ungigadele umntwana nami ngobe bathi siyahlonishwa usisebenzisile wathi ngalesihlanu nakaqeda yakhuludela ngale ngiloza aphuma ebhavini wathi make sebangifonele ngiyahamba ngithi uyathi ngithi bukela ngobe ngani ingilozi lenganamagubo ingilozi yakanye ngeminyaka mara yakwendela
1: Yebazalwane angemi la ngoba ngithandza lokuba la. Kuna lento le ngilethela. Iyagulukutsela le ndoda. Kuthe mhla ka 2 February bengisejozi ngangena kwanenwane. Ngesuka kangwane, aye ejozi ngongena kwanenwane ngoba ngiyibona ku TV. Sakhuluma kwanenwane iyanginika isikhathi. Kuthele ngitifuna ngisaze ngikuthi tabe tendekile. Ngahlala liviki ngisekhaya ngathi ngiva ngevumntwana namathi babe sebangibitile emsebentini nalomsebenzi angawaplay. Ngethuka. Kuthe kuhamba emalanga ngase ngayithola indlela yokuthi ngawathola ama product la nangila kangwana. Ngawathenga lana sport njalo bakuchazela. Ngathi ngiva ngeva lo munye asathe yeba ngiyemsebenzini mina ngathi ngida ngumikisa ngani mina wase makadoshi achamuka kwachamuka umuntu wangibhadala isikoleje sami lesinye lesengisikhohliwe wathe yeba naye le mali yakho yayikhumbula yini ngathi wahamba umntwana wami emsebenzini yebazalwane yakhulu ukutsela le ndvodza kunemntwana hambe ngomgcini nga 22 so lo ngitsi ungabe wafa noma yaphila nakathandaza amakhadoshe enkonzweni nami athi sibambe iTV ngibambe iTV nginathe manje kuthe kulelipelile ngemva ngena licingo ngoba thelo lothi time angagcina nekuthiwa time lakini ngemva time awu ngilomfana ngakhala tinyembezi ngathi mfana wami ngicathi awusekho mhlashe ubeni wathi babe ngikhona ngisazama empilo But lemfuna kusho bazalwane iyakhulu ukutsela le ndvodza nanamhlanje ngendlela ekona solo ngijabulile ngikong la nako lemfuna kusho kini uma ungathi kutofakaza ngento lentekile ivalela letinye into ukuthi itendeke ngoba lengcondo itshisa solo kusemila kwendeki lutho amen kulu kutu
2: ingdomo ngakachisale endzaweni yasemoyi plus ngite kutobonga ngeta kwanenwane wafika wangitshela lokungihluphako obese uyanginika ukuthi angithengeni ngathi ngibe ngiyiti imali leso sikhathi ngathola la ngayibonisile office ngafika office ubonisile ngamnika liphepha wanginika into ngabhadala ngabuyela ngosebenzisa benginesifuba abazalwane lebesithi masingibambile bathi ngiyahamba abantwana baze bangithengele imishini kodwa ngokusebenzisa leto diwasho angisasiva sifuba lebesingibamba ngathi ngiyendlula ngiyethemba kusitagcine siphelile vele sithulile ngiyabonga ngegama likaJesu
3: ngikhwino ngwakandlovu sibonga Hey mina ngifike la sonto ningacabanga bengcwasa isitethi. Ngifike bangishova. Mara nyalo ngandla nginone ngayo. Hawu uNkulunkulu ungcedze kakhulu. Magadoshi wangiprofitha ngaphila. Likhaya lambe lingapheli. Nyalo likhaya seliphelile. Nemsebenzise ngutholini. Nababe bekana 7 years ahambile ubuyile ekhaya. Begathe kunamakhelwane wambe kahlupha ninini uchamuke egedeni lami wathi yena ubona nginamagadoshi siyathandaza wafike wamkhumulela didwabo bathi kufuna ngimpingelele beyasolashaya inhloko oliviki lonke bathi kufuna ngimkhulumisa doba right utheni uloyo wangemi nginele kumpingelela ngikhani inhloko iphela Uzulo yangeme, uzu hambe o

La ukhona khona ke ngicela nje ungibambele amanzi akho bese ubamba nesibani sakho sambe siyemkhulekweni. Sekuyisona leso sikhathi. Sothi makudede ubumnyama kuvela ukukhanya iindlela zakho mayivuleke iindlela zakho mazikhanye. Nkulunkulu engathi angaba nawe kunanoma ngabe yini odlula kuyona kunanoma ngabe yisiphi isimo odlula kusona. UNkulunkulu akupha amandla ukuthi umelane naso